0: kagaragana metsi re leng kagare go yona bana ba di class re dumela gore le lena le gabotse re dumela gore be ke ye re tswang kagare go yona go ba re kharitlelang le khono la bohlano re tsa ro ifeletsa ka mafelo a beke kagare ga beke ka makaga yona yo tswang kagare go yona ke dumela gore go nna ntse ding tshitse leng gore re ithuta tsona tsa tshikatsa e bile re a soka gore re ithute bangwe re nyamisha ke batho ba re phelang le bona bangwe re kwesha bohloko ke batho ba re ba botileng re kwesha bohloko ke batho ba e leng gore ka metlha re fela re nagana gore ba re thegile o feleletse o ipotse gore ke ka lebaka la eng re kweshana bohloko goba o kweshe ke motho e leng gore o bo o mo lebeletse empa ebe bona ba e leng gore ba na le gore kweshe bohloko jale ka nako tse dingwe go thwe ga re a tshwanela go makalela batho ba bangwe ba tšhaba goba ba boifa goba kagare ga ditlhopha goba ka gare ga ditlhopha tsa batho goba go phela le batho ba bantšhi a no kgetha gore ena ge a na le batho ba bararo ba babedi o lokile re na le go makala ka dinako tse dingwe re be re feleletse re ba atlola re re batho ba ganya re re a o mara motho o wa ganya goba ka dinako tse dingwe bona batho bao banka gare go bona a ke re motho ge a šala a tšea sephetho seo motlhomongwe o tla be a etswa ka gare ga setlhopha sa batho ba mmalwa ba beng a gopola gore o phedišana le bona ge o lebelela ka moka o kgwetse e le gore gape mo o leng gona bona batho ba le o bongwe ba tshepile bona batho ba le o bongwe ba lebeletse o re gan wena o phedišana le bona bona be ba sa phedišane le wena ee ke ka mo ba reng ka dinako tse dingwe go kaone go dula wa lebelela kore o ithute go lebelela pele a kere re fela re makala gore ke ka lebaka la eng batho ba bangwe ba o leng ka gare go bona ba no tshwamoga kaote kaote ene yo ba fela ba re a re seke o seka e botsiša taba eo motlhomongwe e ka ba yona eo ya gore dipolelo tse di bulelwang ga di sepetsane le wena oa di amane le wena ga di mo wena o leng gona jale go efoga gore o tle o fetse mengwaga e mentšhintšhi o lokiša o tlaleletša e ka ba maikutlo e moyeng kgopolo gore dilo di boele sekeng kaone ke gore pele o fitlha gona mo tlhakatlhakanyang mmele wa gago moya wa gago kgopolo ya gago le maikutlo a gago mmele wa gago ka moka a go kaone o tshwamoge a go kaone o tshwamoge e sale ka pela go feta gore o tle o lokise itukise e sale gana jale ke ka mo bareng motho kgona ke a gago metsi
1: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o šireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSPA dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: e Later, ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna, o sena malwetse, o na le mafolofolo, enwa imina jew, tshwele tswa sa go fa mashole a mmele matla ma gonthe mo Afrika borwa, go tloga mengwageng ye masomepedi. Imina jew e go fa di vitamin, di mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o shoma ga botse. O ka thopa masheleng a godi ka kgwedi go setišisa gago sa mmamoratwa sa sealemoya. Lejetša 012-546-8937 goba 072-595-0198.
3: Northwest e re kopantšha le Botswana ka bokgabo le lekhumo la diminerale. Rustenburg o re hwetša go 92.1 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobel FM.
0: Ke ona o rileng ka gare gona ge ba ka ona o tsena ke gona o bulela sealemoya sa gago ke gona o phagama ka gore se sengwe o ne gore o tsoga o ne se o tsentse seroropa re a leboga lena ba e leng gore ka nnete dialemoya tseo bosego le mosegare ga di time jalo monno mo ile a re a šomiša mantšhe a mangwe a botlhale a bolela ka tsela e a re re na le ditabakelo tse dingwe tse re di šomišang go phumula tse re di šomišang go phumula ge o dirile phoso o a tseba gore o phumula ka eng o e tloša ka eng o mongwe a bona sona setlabakelo se dirišwa sela se dirišwang go phumula goba go tloša yena go yena a bona se diretswe go lokiša o mongwe rraba o e bona e diretswe go tloša diphoso o mongwe o e bona e diretswe go dirang go di lokiša jale ka gare ga mafelo a beke a re tsenang ka gore gona ka nako tse dingwe a re sekeng ra dumela batho ba re koša botlhoko a re sekeng ra dumela batho ba re koša botlhoko goba wena o seke wa kwa botlhoko ge batho ba bangwe ba tlo go gopola legono e ske wa kwa botlhoko thabela gore le ge o gopolwa legono wena o ka bono ba o bona go segoloke gore ka mara goreng legono goreng ka morago ga mengwage mekakakaka goreng nako ye ke yona ya maleba yeo e ko tlhomphegile ka yona taba yeo fela all right re a leboga ka gare ga letšatši la legono le la botlhano di gona tša go tloga tša masa tše re tlabang re di lebeletše ke tše dingwe tšeo re tlo di bolelang ka masa gore ao di a boledišega ka masa jale ya mathomo a re tseneng ka re ga hashtag ya banna ba di-class di gona tša go boledišega re tlo di lebelela di gona tša go tloga tša masa le tšona re tlo ba re di lebelela ka gare ga letšatši la legono ga jale banna ba di-class a re tsebe hei ya ke no se borna ka gare ga ditrotswana tse dingwe tša go fapana-fapana goba ditropo tša go fapana-fapana dilete tša gabo lena le lena ditsela tša lena di a lokišwa na le sepela gabotse ei a go sepelege a kwambeke a go sepelege sa le mesong ye ira gore le santse le dinako di fetoge re thabiša ke gore le ge go sa sepelege empa mebile ya rena ya kgatlhiša e tlo feleletša e kgatlhiša ba sa letshwere ga botsebe ke batswadi banna ba di-class le lena le sa swere bana ba rena ga botse go ya dikolong le go boa ditlhotlho tša lena ke eng mo nakong e go lokiša ga ditsela go ra goreng go kaonafatša bootledi bja rena ke dumela gore a bore gore re tlo ketima mabelo a go šiša ye ke kweleng ke ipuša yona ka banna ba di-class ke ei di-camera man di-camera šhedi ka mahlakoreng ka moka nna di-camera tšhele di le ruta di ra goreng a re itlameng go bootledi bja maleba goba le ya dithabela 0860002452 a re tšeng megala a keletšeng ka morago a se
4: tšeka mo Mushate,
5: mukuni ya pato, hariketi kama sadi,
6: hariketi kama chakulo ya garili wodi tito, atiti matika tumbulangwe,
5: elogo kushika di malogobe aivi masiru mule,
6: kama ipsi na katunzi chutumu ya wuchole wuyo, wakabu bwana ba kuni ba bina tanta gani ba masiru mule, kapo kwani,
7: malogobe samaduma, basi ipsi na kabla bwana ngaga, kwa fita mugo tongo balidi roll roll, chelongo dite na kama garagala pala mushate, ba bala kush.
8: Go be go le thata maraka baka la gore ke belegwe ke nna be a ngwato e leng khosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tshela re di boneng
7: tsore na go khosi efe ja go thuntswa monnagwe ba molata ba re tlogela bo teacher o tlo sware maikarabelo tshe jile efe ja o sena lona ngwalo leo la go itokolla manjiwana ka bo 6 mosadi ya ga go ba bothunya spinal cord
8: ba swabe ba le bothateng ba swaba phokwane go se mishomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka gona go ka ba nyakela mo le mola ba bereka
5: se tsailo ke tsa karolo ya pele ya 22 ya moshopi ya di ana pia ngwatu kana morena le la masume tharo kgoding ya phato ba re wa ke tpedi masume pedi tsila tsoma ka metso me tlhano go itlala go ile ya bo shupa bo shiwo go na ka mo tsamela fa we shate what you want to be
0: hey ke ka le ba ka le o elenge wa tsebo le bo ithabisho mo shate wo ke tsana tseo a ile seni tameng tabela locha lochani na kwandre ka gare ga mshate ke le boga matsego a o ke le boga tsebetse o tshe botse ka masa lena batho ba masa go tsong ke vi gwa thaba nna ba di class mona ke moloto moko ga mo lepo makatsane general mogano le yena a tamege ga mo lepo makatsane le Lucas Mabala ka mola ga mo lepo ga maroba ga marobo all right ke re go sele go sagaletse abaye mushumong kv batsoge ke mologa dingwana shay a letsoshang lena ka mo lethule face 2 mo lepo makatsana ke go leboga moagishen wa ka alen mabotsa lena re kv go sele go sagaletse ka nnete bana ba di class thank god is friday are letsoshim fao tsogang real re ralala le lena le khono ka bana ba di class ba kapta ya KAPTA ke feletse ka go godisa gantsi maja ke ngwana Timothy Maja ba le ka mo katlegong Poko section ke Allen Maboja o ka katlegong le yena o yena o ka tsholo section re ya go leboga samma KV dumela go sele go sagaletse ere ke tso sheme masangang le mme mocheki ka kujwane ba rwala bana ba sekolo ka taxi ke re abatsoge ke mashilo malatse ka tsaneni khutshwane re go leboga monne mtelele ya ba re skare ba KV batong gona le ba sadi ba di class hey wena wa batse ba mara ke ba le bana jwang ka ra khwedi ya basadi basadi ba di class dumelang le lena le re botle di jalana bo jwang mochesha di camera tse ba re tsenye di tsentsona bi bila e ka mo ka dira gore fetolang mogwa wa botledi go ba dira gore itlameng botleding bya maleba hey ya di ya boledi sha ga di camera tshela khotsa ong tawaga di ga mashego batho ba ka di fukeng ke gopela gore happy birthday go Thabo Justice Maila le go Beni Magato ba ka mo botokwa o ba ka botokwa ba re ga Maila ba gore Maila ke ba ka kwa sekhukhune fanese ke maila le maila ba ka botoka ba tla re maila ga magato le tshatshane mogo le Mr Isaac Mahlangu ka mola rusty dusty le dek ke kgopela go tsoa gape ba nne ba di class ke x elia re le bogale rato le tlhompho batho ba ba re fa tsona ka mehla rena jale ka bana meti ke pito gara malepe a reng yalo mona wa Nagskof ka mala tswale ma melody festa re go leboga mona wa night shift mothemane Rosina ke manroro are thank god is friday kv ba bona bana ba di class ba re ke ntate mothotse ntate selomo ntate ra bo shaga ba le ka mo dendron ba tso shake manroro ya mruti selomo ka mala wa go mo fela re kv we ire go robo tse ba ga selomo ba ona ga moe dendron ska ba le bala ene ba thetsa selmoe re le bo ga kolonele a re beile tsebele rena o tsebe thaba ye o ka masaka gare ga mshato wa tsebele bitabisho kv mashe go dumela ke kgopela go kgwata bana ba di class papas mokwale ke taxi operator go tloga Jane first go ya polokwane e ba papas Dumel. O gare ya ga o shetse ke ina metse ga bedi ga raro ke sho. Ibile ke re happy birthday go mphosha ku o gola go sasa ka di 29 August. O dula ka magantshabeleng ga mashaku o go di sheke pitsa go bo ke tswa ke ka ivory ga ke flesbom. Ke go lebra mkhaya ke preli shule yena o re KV Tumela. Bana ba di class ba go ba meralalong ka la bohlano ka masa. Lazarus Mapia, Julius Lesenya, Batso Shakena Mapia, Gabriel go tswa ga di le rea leboga ka gara ga mosante KB Likubu are hashtag thank god is Friday taurat ke hopela go tsosha bana ba di class ba Eastern Lolo Taxi Association, Druta Taxi Association bona ka moka ga bona ke gothatso koma koma ratshushi mojalefa nokosa Likubu Eric Malachi le Shadrack Makofane KKB le kubuka motang go la Burgersfort a reng bana ba le class so gang me rala lo ke alena a ke le bagetse be yeo o e beileng ka mashate zafle godi mona ka mo Benning skate ga mashashane a re taugadi go sele go sagaletse ke go filetse be ka moka ga yona ka gare ga masa. Thank god it's Friday siskivi a ke ke tse boradi pesana ba latelang ke bona bana ba di class a ke Samuel Moetsi ka kwa moletsi ga rankhuwe Moshe Maune Tlala ka mo mashita le Philip Manamela pit ke nna wa bona ke le Siba France Shika go tsa ka ga rankhuwe
4: Hoodspring maotong a ditaba tsa

0: Moshati wa tseboli boithabiso.
1: Re gona mo we 0617157100 ke nomoro ya WhatsApp ya rena. Go ba 0860002452. Go sele. Ka mshati. Vincent.
2: Lekele
1: go sele go sagaletse Vini.
2: Awa rona. Ke le go pula go hata ke ka matlhopane ke se go kujima le ka halo go jibona bona go mo ga ke mo spring ka mo ga na bona a ke na pake ke se no po ga jwa tswa ar le ba tswa je re spela le bona mo ditropo
1: yeah
2: re ba tlo re ba tlo go mele ka hore le tsena bana ba tinyela o tsho re se tshile mwana ke go ile ditropo kunga someone wano kunga to hitse kunga wa tsere to wa to kunga go di kira magala mseng after 2 hours tsara o sorno tsela bo ka ma binki le a magala o sentse kunga ba ri wa ba tlo go fuma na ga kunga go se kwa kunga o ba o motor le bitsi a tsima ne go tlhokomela tsela ke ka mo kunga mphi a o mo faitila ga kungo tsoro kwini kungo tsoro ngwana ka tawa a di ka ro

0: Di batswadi e mona itse o gere bolela ka hashtag tlhokomelai
1: go tsama le tabo mo se kumka ba ba jira kuntu company mo e khona ka rent ntle go le ye printile ke tota ha la se seng ke e printi yona ke nna company
0: ke bone
1: ho fatsa di go rent ya khampe go printi ya bona di ntle
0: ya Yeah, re leboga. O kwa ke tshimola e tsao. Yeah, e gona ke re lena ye o ya rena. Hashtag re tlhokomela eng ka gare ga la bohlano ge re tsena ka gare ga mafelo a beke. Yeah. Taba ye a ke tse gore na e ka ba e khuetsa ke taba ya match and match e le gore re tsaba gore ka malabone a mangwe le a mangwe lesolo lela le sa tswela pele. Le sa tswela pele le solo la match and match jale putse go rena ditiragalo tsona tse di kwagalang di diragang e ka ba khuetso ke match and match 0860002452 ar tso shamba na ba di class go sele go sagaletse le bo ma di class bo o se di class go sele
2: da
0: a we
2: re
0: ro vuwa ro botsangeo o judas Okay. All right.
3: David.
0: Yebo.
3: Ore fela.
0: Go sele mana go sagaletse wena.
3: Go di sale ya bomwa ba ka ntlo.
0: Ya, isale ya bona, isale ya rena.
3: Isale ya bona strong.
0: Yes.
3: Ya, Mana ne no a ena re betse wa tse.
0: Taba ye ke itsebile ka wena ke rutile ko wena a be ke sa itsebe.
3: Ka bona ba nna ba class ga bo Tsitsa mangolo go yana re go khona re keng
0: go go ne go go le re
3: go mangolo go go ina o ina se mzuku kala bo gore
0: o kele
3: ba babo jento we roni mururu ka mwa ma sha mait ba bo tse batho ba we marala ka kwa ja bot ba bo tse batho ba do tse gore ba fanye ba tse ba se ba tlo bo tse ba da ba ire ringa
0: ene ba ya ringa
3: ene ba ya furu ta ba re se anga ba tsanyo re tsanyo tere bo ba ra ba
0: ya abale tsara ga botse taba ye o le
3: na
0: ile
3: ya na lo tso wo na botse ina lo tso wo na a re go tso fa ke ne ba le ke ya na mo re ke ngena le ba tswe ba ba ntse ba bolwa re go ya tsentsi wa re bona ba re ring o na lo re go bana ba tswa tso ba boja wa rape ba tswa ga nna ta ta re sa ga nna re me lo ko le go lo ngore ba pe ba ne bo le na me lo ko lo ngo ba ile folos
0: Watse ba mola tsaka go kwa gete ene ba santse ba le hlomphe lena
3: bana ke ba hola ka busu mo ke di mwana ke no motolo ake
0: yes man
3: ba ke bo ba ka busu ma ke se di di le ntlo ngolo
0: ke o tshepa mphe maina bona mphe maina
3: ke go ka se ba lo gwana di ditheto mano gwana yo di theto go motolo wa ke ngwana ngwana
0: all right ba thong ba gole ba gole bo pontjosa
3: mano ya ba iphina le bona ga ofane
0: ya go be mo se ka mo rinka ke a go tshepa
3: we
0: ah mushate wo kwa tshe bele bitabisho ya ba tsare keng a re skendra le bala ga o ntshwara ga botse a gone re ke se ka o tshwara ga botse ntshwara ga botse re ko tshwara ga botse o skenya ka go ntshwara ka mogowe e leng gore ga o tlo thabela nna nga o tshwara ka gona ya re tshele pele me se se ke senyane fela nete e di sa gatlampana go di ba sadi le rentse re kgaritlhele jalo ke ya bona ka mola queen coney mamet arbona kv mwa ga bo rena re keteka eh

0: Tony Braxton and a baby face. I never meant to hurt you. I never meant to break you. Ke ka mo go leng botlhokwa ka dina ko tsheding gore ge ba eko go thwe ge o ikwa gore o tlalelane o tlalelane wa gamega skabalela o khumole ska o ske wa dira selo o notswa o tswe go sele batho o bo ye o fodile o eme o fole masafo o abuele madulong o ikwa gore botsa dilo di go sere mogolo ska o ska dira selo ka gore o tlo bolela mantjwa manga ileng gore go sesa o ka sa bo shetsa morago ha ka sa boela e re kona ke tshane kharbe tshe o kharbe ya ka di fukeng tsa bana re o ga botse e be ke sa o go ke re khan jwa lo bolela ka potaneng e feng e
1: ka le we
0: wa botsa ke re ke la bahlano le gone lo kharetlela ka e
2: ba fela beke
0: maja di kopano tsa basadi gone le mo le
2: lo futhi go ntse nga bolela maka
0: a ke re
2: a ke kwane go bolela maka ba tsebo
0: go ra re nka tla ka go topa ge
2: e ya wa ke go one tla ba plus 1
0: a ke re all right Tengo ukel.
2: No mpocha na mele
0: ka tilo tsa direg.
2: Ka dikwae kwa le dikwae kwa. Na re ke di nala nthlana.
0: Tsana nana nthlana je o majeja ke a bona go tsene di ke fana shidina. Hey, abe ba sa di batla go bontsha dilo lena. Empa ona taba yona ye o le yona e sa re le mosha gore batho ba nale bogone.
2: Ba o tsweletse.
0: Ba tsweletse ba nale bogone. Bana le bogone ga ntle re khantsa a ke re bone ka Namibia go direga a sima Afrika borwa a lempele ke bona gare ba ka phala borwa he bana
2: tabetse botse
0: wa tsaka khahlega ka kwa bose le na re le papatela matsogo ye e bontsha gore re a gona ka mogae re na le bogone o ke tsantse bo yeo le ga seng go ba limi ba bang go ba tsweletse ba bangwe taba yeo e ya gatlisha ke bona le gare ba ka kwa ga sekhukhune ka kwa Leona makatane a wa lena hlele dira mereke me botse re le lebogisha pitsa lena e gare ya belabela
2: ya
0: gagatha ke a re lebogeng a gagatheng a re lebogeng le tshe di diregang ka mola o kwentiva annual trade fair ka kwa hola Namibia re a leboga batho ba Limpopo re a leboga lena batsweletse ya ke be kenya ka matomane mashotsa be ke sare wa tsaga rena le mehlare ma shotsa ka mo mara a ke bone dilo di direga ka re emetse di tjo ba re di tjo China ba di jere ka mo Afrika bo
2: ba di share ba na me ke pesa China ke ga le mo thoma go ba le bolle
0: ke mo ga ba tlise ma shotsa le ka mekgwane mengwe ba a jere ka
2: ba tlo bi tsa eng tlo bi shang shang ha
0: ho shang shang ke mo ga ra khatla ke ge ile shang shang re na re tsama gore re ka bi tsa matomani o ka bi tsa mashonja o ka bi tsa mashotsa awwa ene ba tla ba re la ke re ba bona re ana le protein inch
2: nna pele ra reka ka bokae
0: ka ene ratla a e a o re ra reka go feta ra reka go feta ya marata ga mpe gare jane ke rata ga mpe a gona taba sama ntlele le tsa mas ba rwadi ba ditaba bo bo ma ditaba re fetsona
2: se ke bi go tamisha ke tamisha le bona ba theletse ba thobela FM ka nete go nana la tshokola tsela mesong ya le gono ba ka letela je magareng ga tshedingwe ba la pala gaile ka lo ba gomo ba la ka defenders of the people e tsebega go katopa goro ya merora selegae e go potsa maloka setšhaba gore go setse fela matjatji a mararo go ngwadisha manyalo a setso semmuso
0: ye
2: hlogo ya pele ya lekala la mapodisa the hawks Dr. Godfrey Lebeya o gane ditatofatso fa tjotsa gore o tsebana le molatofatswa wa polao ka tisho KT Molefe ka go lelengwe gorotsheko ya masrata ya Mosina e shutishitse molato ga hlano le banna ba batlhano ba o balatofatswa go ka go ba ele beng le felo la go tsweletsa dikobatse plaseng ba ka lahlela tlhwarelo go nyaneng ka mogwa gatisho ya lentse nomorong ye 0784591988 go ba tsopo letlakaleng la rena la Facebook SABC ditaba mabapi le tsedingwe tsa tseo re di swere go mesong ya lehono ga ba di hlaitse tsebe ba gopole gore di a hwetsa ga lebele ka di-podcast go sabcnews.com gore ba kwetse le tsedingwe le gona ka go tlologa ga ba tswele pele go tlhwaya tsebe go ba go fitlha ka iri ya botshelela
0: ke kgatlha ke tabe ya lenyane la setso tlheng yang kgatlha
2: kore says KB tabe tse tsa go saena-saena botsedi jwa kae
0: aowa a kere kgana ke rela kgale ba re go saena mo a semerabaraba
2: ee ke raya one gore saena ka baka tempa
0: di tlale go bala mo a ke re re a bala
2: kwa gae morago tsetse morago be ba romela lengwalo
0: mara ke re le yona
2: bejelesa ba gahlana mara bo sa saene nna le wena ke re o saena malapa ba feleletsa ba saenela ba fela ba tse gore tseka tsa bona di feleletsa ke
0: gana jwale nna
2: ke nna le wena
0: ke nna le wena re yaka kwa re o saena re le ba babedi basadi ba rena ebile ba bangwe ba tsebe gore re saenne re tšhentšhitše difane goba re kwane gore re kopanya fane tšetse pedi mare jwale lo ja gona di tla loka
2: ka setsamayaga
0: sepele go botse lese go faditše ke ma
2: ka baka la gore le ena a sela tsebiša otse ntongwe fela re e lebala ke goreng re mo ka lebaka la bomang
0: la bona
2: ke shaker so nako nngwe e nyaka tse dingwe tšatše re di dira gore re ipotšiša gore tswa kae man
0: re ka ba re rutegile ga kakang re ka ba rena le tsebo e kakang re ka ba rena le bokgoni bo bokakang go feta batswadi ba rena empa re tswa kae ba re o sa tsebe
2: setsegagemo
0: tseba jwang
2: goreno
0: dikologa gona lano re solo sona se abe e sa le dikologa godima a kry-a le tsebo lelo
2: jwale
0: o tlo o tsebare ya kae re tlo rekanega
2: solosetlhatlha
0: gore keng a re sekeng re a nyatsa bagologolo a re sekeng re a nyatsa boragolokhukhu le bo mmakhukhu le ke ra bokokokhukhu ba re a re sekeng re ba nyatsa
2: ka sezulu ba re
0: okwenzane
2: e ndlela ya phambili ibuzwa kuba badala
0: indlela ya phambili uma ngabuza abadala uzoyibona kanjani uzoyazi kanjani leyo ndlela buza hayi bo
2: amadala amaswa
0: lena gane sepedi sona se reng mahlaku a maswa a ikokotlela ka amata o naana gore ge o ka se ikokotlele wena o kgona jwang go emelela re rata re rate re na le di-degree re na le di-honors Renaldi masters Renaldi doctorate
2: je na ke ba tele a ke ba re ge ba bona o ka re ba bona le shaetjana ba khakantse ba fitisha ke kwa megoteng ya bo bona ba bona gore ba tlo re ba etjwa batswadi ba re o tsere batho ba golo ba tse ba bokaona ke re o tlo nore go tsena ba ra mo tsheri kae o a re ga ne mara ra ro mo tsheri kae o tla go di putisha ba mo
0: o mo tsheri kae yo na ye e na le taba tse di o tsamo ke go sana le ga o ka re ma e ke mogotse aka papa ke
2: wa rresh
0: o tswa kae
2: eh ba ga bo ke boma
0: le kgotsana e swang e ba ka no re le kgotsana ka eng o se bore gona le
2: botsa eh go ne se se pela
0: le kgotsana e swang taba she Middleburg o la chip

0: taba ya ka le mangkuku baby la botlhano le go e ba le nna
1: la botlhano le go taba ya ka le mangkuku baby a bia le gona re tshwere ka kapa re tshwere wo ileng re ka mminong o ka se mo dire selo le rato la gago la mmino le setso le shikinya le fase brakats ka sebele
2: ya me are ili agre ne kili baby ya ha tsena aba ntjengilla mo bola o ebe ke tla ta barai ke katsi mino o gina le bona o tswa abo mme na ba 14 ya 13 14 gore ke motswalo mongwe wa ka ntse o la a opela le di woodpeckers
0: ke ka moka di hwetse go tloga ka iri ya pele go fitlha ka iri ya boraro mosagare mo go thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
3: rankeke ke ona moshate wa tsebo le boithabiso hashtag ke re le rena le di-hashtag tekaitse tharo ya mafelelose re tlhokomelaeng ge re tsena ka gare ga mafelo a beke pele re sibele re ka mola Pretoria North re tlhokomelaeng all right yeah batho ba ne re sa ba lebogisa etse ke sesi dirilego se hlotsego ke le dad le mpopo economic development re ba lebogisa re lebogisa mo ofera tshikombo kwa ka molanjelele ka mola ka Makhado village re lebogisa ke setswalle se setisha go ke le dad kgoro ya rena ya tsa moruo le Namibia ka mo Limpopo a re ba lebogisheng batho ba e leng gore ba kgethilwe ebile ba tsweletse ke bo mapotlana bo rapotlana ba rena ba e leng gore le bona ba tisha dikgwebo tsa bona ba godisa dikgwebo tsa bona ka mo le ebile ba gona gona kwa ka gare ga tisho ye ya segwera sa tsa kgwebo malebo matlala wa e leng gore ke ena a ileng a tlhoma mokatane ka mola tsatane ka mola re a leboga wena go tswa sekhukhune district o ke boleng ke bolela ka ena ke Taugadi wa Limpopo entrepreneur of the day gona ka kwa Namibia a go tisho ya segwera sa kgwebo le Afrika Borwa go tswa ka Phala Borwa ke bolela ka bohlale mashego Taugadi ja go lebogisa go tswa gona mo go company re bolela go ka yona Wendy Veselem Timbane re a leboga gobane ke wena o tulutsego bokgoni bjo le bokgware bjo ke ba bangwe ba e leng gore ge ke tsopola ga ba kaka ba e leng gore ba gona ba utulutse matomerapholo le wena bona re ya go bona mošomo ya gago re a e bona re ya go tsena ka gare ga megala eo jalo 086 00 tse re santseng re di tlhokomele ge re tsena ka gare ga mafelo a kgwedi nako re leng ka gare go yona e ke le leng gore re ya gabagabetsa ore banna ke paletswe ebile gana jwale re tsena ka re ga September e re kere a ke tsebe o beile masheleng a gago a re tlhokomeleng di-sailor le tsona di nyaka gore di tlhokomelwe mo re leng gona mo jale a re boneng re tlhokomela eng Taugadi ga mashego go sele go sagaletse napogadi e re ke feleletse ka matume Charles Monyela a le ka mola Midrente Allen Mabotja a le ka mola Tsholo bao ba radingwane le go laneng ga sekhukhune a re kwane ke banna ba ditlelase batho ba bona ke batho ba ditlelase bona ba re bolelang ka bona thank god is Friday KV ke mo re leng gona ka gare ga moshate wa tsebo le boithabiso re ba ile tsebe re go file yona ke bona menier Albert Machete le ena re KV ke na le wena re a leboga P man o se kontlong dumela ses KV taba ya go saena taba e le isereng wena yo a se morabaraba ka nnete mafelo a beke a mabotse re beile tsebe ka gare ga moshate re a leboga re ke bone melaetša e mebedi ya mafelelo all right go sela go sagaletse thank god is Friday napogadi mosadi wa tlase go gona wena mmakarabo sethaga mosadi wa tlhompho le lerato the school transporter Emmanuel Sibele Meja ba tlokometse bana ba rena kudukudu ba tsapagala moshomong wa bona re ya leboga KV re ya leboga right a ke tope baba mafelelo ka mshate go sele
4: baba mashego ndimela ke re go tso
3: minetlo wena o kolothe
4: ba poslagte monele mo bo ga lusha botsipikana
3: re ya leboga
4: ba go lo tiba o tlokomana dilo je pedi fela ke ba ile melatong ba ya ka pitso e ka ba lenyalo e ka ba lekhu e fela ge ke le mo shopong mo lona a ke o no tsia selo se le bana ba itseng ke fnane la ranga wa sereka mogala ge ke ya o patela di account ka bona se ke pa se seng khatlang go no tswala pele ka o patela di account ke le tsaka tlwala se ke pa ke tla sebela na go ikang ke se ke se tlokomelang se yo
3: he what's my king o le bala gore o patela metsi o santse o reke mohlagase o tsana o bona di sale o re kwa kwa di apara o le bala o dula le sisi o namela kang ke le boga minetlo
4: ka tsia bele le botse ngwana ka ke palesa re o rata ka lrato la lrato rato la nete
3: yo bo tsa palesa le o bo tsa palesa ye o bana le tshwana le rato shile o much la go siemela go hloka full stop ka mshaete a leseni hello le kai awi sama wa mafelelo wena shu ka mshate go sele
5: eh na pagaka
3: age
5: le bona
3: go sele go sagaletse msebo lena
5: ba
3: ar le bogeng
5: wa tswa tsi
3: re tsuri
5: ka ntlo re hlokomele
3: eh
5: bana ba rena
3: eh
5: o go le tsetsa rena tsonke ke tsone tsonke di tlhoko mo le tsi ka bana ba tsetsa lo bona ba ke tsela go le go
3: a reng hlenga ke sale kwa yo a warur a ke sa go kwa msebo empa re a re tsheleng pele re tlokomele bana ke bona Dr. Mima a go tsha go imenetse ka mo morago wa nkgotla re KV ke nna o ke gona nna ke tawa re ga mashego same

0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo go Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: ake mošhate wa tsebo le boithabišo ka nnete gona mo go Thobela FM di tla le meso re go amogela gotlhe mo ka mo le gona re tlhanola ya tlhanoga tšatšing la lekgono motheletše go sa kgathale gore ka bao le kae goba kae goba kae re go botse gore gae ke gona mo gae ke mo ge motho a re o fitlhile gae mo pelong ya kang gona ke mo go Thobela FM di tla le meso nna pitše lethabo le joy le ga mathatho pleasure a re koko re na re sa kokota re shetse re le phakathi inside re tsene re na le wena dumelang baka
2: are ke la botlhano ke nnete re tlhanola ka sona sepegose re tloga re le kaone ae ga go na le ka mathata ke Friday ba lamolele ba etse ba jalo a kere ba thank God is Friday jale re atamiša gotlhe-gotlhe mo e le goreng o ka tloga o mothelete wa Thobela FM o tseba gabotse gore se ke ditlale meso re tloga re sina ka dinako tsotlhe ga gona le ka botlhata mošate
1: ke kweletsa be nngwe maabane ba bolela gore ka kua Gauteng bo tonya tonyi tonyi ya tonya na bo sele jwang ka gape nje ke maketse ke re banna oa tonya ka lebaka la gore re tseba lephoto la go fiša o tshwanetse e ba nne le ya thoma-thoma jwale ka mogowe ba re maabane a maabane ntse go le ka mokgwa mongwe go se bosene
2: ka keno go pharapharile maru go itaetsa o kare e tla naya lefafatsane ga re tsebe mara a pharapharile maru letšatšing la lekgono ka mo toropongkgolo ya Polokwane re sa tsebeng gore mo pelenyana mola re ka tara bona e re gwa-gwa-gwa-gwa e di aka rati re tlang ke re bone mo nako e selfedišeng pele ka mo wake up start dintšha
1: ka mo maabane ebe go sena bothata go sele ga botse go sena moya o la wa kapa o la wa o re tlhobola meriri o la ge e le gore week ya wa se mo meju botse
2: o tlaba le bothata bo bogologore
1: o tla re ile ka ba le o e lebeletsele kelela kua godimo maabane be go sele ga botse ka mo Cape Town le mamotlha a ke bone go ena le bothata ke bona go sele ga botse eupia taba tsa Gauteng di tlo dira rona re sekanye go boelela gae
2: banna o tsa ke eng ke a tseba ka moe motho a
1: katasebo
2: nna ebile ba ke re ontšhe ka pekana ke re ka rapekana ke subelele le wena ke beana ka mo sepuente ka moo
1: ko boditse ka re a re emaeme wa re gantshe nna ke rata dijo
2: hei wa tswa ke eng wena o tonti
1: mee wa ntebelela ka leitlho la o wa kwa ke lo jo di bolela ge re o tlogela ore mona re shetse re sepele
2: no ba re ngwana a sa leleng o kgwela thareng awa le nna ka lela matšatši ke ta ipona ke le ana ka mowe sepuente ke le nna ke diragatša ke le saete le ewela ka mowe yo wa emaema wa ka batse ware ke ngwa ntlogela se kgone ke kole motheletsi yo mo are motho wa sepela motho a nne fase bea sa bolele mae
1: ke ma motheletsi o rena ke nne fase
2: o boletse ore ebile o ka re ana mo mafelelo a kgwedi so achi re ka to thoka bona
1: ba re kwa mafelelo a kgwedi o
2: ba go lemoile wa tsa keng wa tsa ke sa le gona mowe ntho engwe ntshositeng re sa re sa iketla re ya mafelelong a kgwedi bona re kwele gore makhuri a tanamela makhuri a tlotla ya godimo
1: yo batho ba modimo gape re ka sa kgona jwale o re bolela nnete ke nngwe ya dilo tse e le goreng Aforika Borwa gape yale maAforika Borwa ba imelwa go re bolela ka batho ba ba magareng ba go dira letseno ba bale mo magareng ka sesimane ba tla re di-middle class di tshwere ka mo fišang gape yale ka lebaka la makhura yang godimo tse gore diesele ke bo ma-30 rand tsa litara e tee benong ke se e le goreng ke botlhoko bangwe mo ba ore go fitlha o humana ba e rekiša ma 25 rand tsa eupia a se mo e le gore re lebeletse gore fitlhe gona ditheko ya dijo ka mona wa Aforika Borwa e ka godimo go ka gopola ke bone ye nngwe maloba ba bolela gore nama ya oxtail ke e le goreng o ka re le ka tlala sa e reka ka lebaka la gore ka tlhago wa tura
2: wa tswaki
1: na ga da ba roshetse we ya go dimolo go feta ka mogwebe le go reka ka gona ba re botshoko gore nna mafellong batho ba borena ba tla gona go reke dijo re tla gona go re do ba le bophelona ke mo ile go re tlo bona batho ba ntshi ba fokotsa dinya kwa tsa bona tsedio ya ntira re bile ke ipitsise gore nna wena motheeletse motlhomongwe nko bolele rena isa le gane bia le gore gona le dilo tse ile gore nge bo tloetse go ba le tsona o shetse o re dipokoditse na o mo tla re ke fukuditse taba ya boithabiso o mo rawe e bile ke tlositse bana sekolong se ba setsena ka lebaka la gore se le godimo ke ba ishitse kae kae o mo tla re selese ke ka mogwe mentshi mo ile gore re leka go tlosa tsela o ka renga di botlhokwanyana go no re yona ye e gone go repidisha e dire tsene go ba go batla go botsa gore e bile le sefatana ga ke sa ya ka sona moshumong tsa tshika tshaji o ne le matjaji e le gore nge a ke sa o tla di jwa
2: wa tswa rkeng e bile ba bolela gore taba ye ga ya mefela ba ba o tedi ba di fatana ga e ya ma le ba shumishi ba le ba parafene e bile e ri ya ma ka moka wa go pela diesel e we e se ke e ile tlase mara ga bia le ka moka go thoma go makhura a 93 go uisha go makhura a 95 diesel ka mogwao le illuminating parafene ka moka dia go dim ha gona motho ile gore ngo shalla ka thoko fao jwale hey re tla ke re be ka ra botata re tla ke re be ka ra botata jwale ya bontsha gore mo nabo we tikanye jo bola bo ipetse bona gore no ke ipetse we tikanye jo re lebeletse chelete jwale o tlo bo nabisha wa bo oketsa jwale gore awa jwale ke tshwanetse go ka ya kwa o tlo felletsa o bolela ditaba tsa gore axile ka koloi moshumong jwale hey ke mathata are ka fa re tla bo
1: ke humana molae tsa motho mongwe gore nna ke sa fa msadi ya ka masheleng a ka tselebe ke tshwanela go mofa ka yona wa bona
2: ke le baka re ska le yona ke yona le baka nge o re dumelala le lona o ka le hana wa ra se le baka ka gore di di yana me re a fukula
1: wa mogetsi
0: Go fitla di 31 August Etela Food Hype from Kopani O kwete 12.5 Magnificent Milibila Ka 8399 2 litre ya Sun Foil Cooking Oil Ka 5999 500 grams ya Rama Brick Original Ka 2299 700 ml ya All Gold Tomato Sauce Ka 2299 2 kg ya Mac Washing Powder Ka 5799 Mola 500 ml ya Roll On ya Shield Ili 1599 Food Hype from Kopani Where you always save
2: a ke go parara ya ditheko fase go mme re go tlisetsa ditheko fase go tse omo hand washing powder mehuta ya go fapana kilogram tse pedi o ikhweletsa tsona ka di ranta tse 55 squash litera tse pedi o tlo ikhweletsa tse pedi ka di ranta tse 69 Nescafe re coffee in state coffee di gramo tse 75 go ba day peg ya gramo tse magolo a seswai tsa tlaleletso ka diranta tse legolo le masomepedi pakana ka ite mphiwa fela o ke wa matjaji a mane fela go thoma ka la masomepedi shupa go fitla ka la masome tharo agostose mo ga go tsenwe go ba motlhomong ga o akaretswe okay express okay owners you can count on
3: Motop details. Ke ka matsolo a mengwa le semisinya. Ka dintjola ka etsa go makatsa. Ke ntse go tshe o di sna go thaka.
4: Ke kwenye toilet box set ya Bella White.
3: Ke fresh ka pele ka 899.95.

0: mbuche iga. Koshe, hey. Koshe kya na?
1: Koshe kya drilla ona le Chantonic Soul. Ain't me.
2: Le joy ga ba fana ba ka dumelang ke France go ka tembisa tshele PlayStation 8 ga e ke moletsi de o ka mo e ya tabe ya theko ya di petrol le di jo mane ke mathata mathlomola na ke re di tshe sfata na saka e le sona be se ya petrol a po tshe 50 rand a u tshana u tshana ke re ke se re di tshe di tshe se se nyane le popotone ha e bile a ke na taba ba sekebe ya ka ke ya kwa ke ya boenga yo tshela petrol la 200 ha wa ke khodi ka fela ke ya mereko yo le ke re hey u buya ma Afrika borwa
1: fatsoki
3: thobela se ke ititleng sona ke hore ge o nyaka o ikhotsa ona le tlhalwanya le phefo wena theletsa ditla le meso ya thobela FM a gona le nanna o le leng gore o tsone o re letsatsi la o ka mokala khotsa le gore tlhalwanya o ke ya le phefo batho ba re ba go butsisa ba rena wena nka o le botlhale ba se tsebo re o tsere kae botlhale bona ndiyang le theleditse ditla le meso ya thobela FM ba theletse ke ya le botsa le ka se itshole butsisang nna tlhalwanya ka ke engwe e leng gore bona motho a mputsisa se ke araba botlhale ke botswere kae o dita le meso ya thobela FM le lejoy ga mmogo le kgosi sese iga ipsineng ka mafelelo a beke ke ya leratarati
0: re go rata go tsenelela phakathi dim
1: you clock it
0: re a leboga ka nnete wa bona go shetse o balalelo tsa mohuto di dira gore o kwele wena o e ba le matshato le matlhatlha a gore se re se dirang gore a gore se ya bonala bse a se a kwagala o tsebe ga botse gore a re ikgashetse gape rena re ba romiwa re tshwanela go dia se ge re se dira ka tsela e le gore ba tshelete ba thagala ka nnete le rona e re dia ka mogomongwe mane re tla ba le magetla e segale le se ka re retsa kudu a ke ba se wa tsiba gore nako ngwe o ka retswa kudu o thoma o bona o ka re wa tsa okua godimo le no dia le fokotsa ba
1: thieletseo sepela o ka re o tshwere korosari so o tswa ka shoka lebenkele
0: o tlo khumana jwa leng wa tseba ke eng ke ka mogomongwe le nna ke sa
1: kwesiaumelwa
0: ke ditheto o khumana re imela ke ditheto
1: leana ko retwa leana ko reti
0: motsheletsa thobela FM ke nako e le gore lebelele di sa fisa ka mokgwa o ba bolelang ba re tletse ka tsebo e re re kwe go tswa go ba e le gore mmile ba tseba tsebo ye go feta rena batla ba re tlhalosetse e ba re ke ditla le meso
1: ke nnete are
4: go latlhegelwa ke motho yo o moratago ga go bonolo eupia go ba le pholisi ya poloko ya One Life go ka fetola sela le sela go nolofatsa morwalo go bao ba shetsego beke ye e latelago go thobela FM re lefa sebaka sa go raloka winning at life with One Life tsenela mo websaeteng ya rena ya www.thobelafm.co.za goba romela molaetsa wa SMS o re One Life Funeral go 45849 gomme o emele sebaka sa gago sa go thupa karolo ya gago ya 50,000 rands. Do la utele di chedi kalemi so le nna le thabo le joy la ga mathata. Gomme re ka fetola bophelo ba gago. O ke tshe di phenyo tsa gago tsa moputso wa chelete ya bonus ya 2000 rand. O khetile go amogela quote ya mahala ya One Life Funeral Cover. Yo e sego ya gapeletso. SMS ke 150 fela. Di SMS tsa mahala ga di shumi. One Life Insurance ke company ya insurance ya bophelo. Yo e kgwa di tshe go le FSP. Melao le dipoelo di khwetjagala interneting. One Life Changing Life.
5: Thotoloji ya kgolo e tsiwa ke botlhe ga o tlhole o theogetse le tšatši ka moka o bule sekhaftini sa gago sa molatša wa nama le bogobe ka lunche bjale bothata ke gore o lebeletše ke makhura a makoto a go galelela sekhaftining sa gago o re o se tšentšha metsing eupša sepatso sa makhura se gana nako Re makhura ana le khanka tsilaye. Go nya ke ga se matla go fitishisha. Ka Sunlight Ultra Power, o humana matla a go ntsha makhura ao a menagantsweng ga hlano. Ke re le ka metsing a go tonya. Sunlight Ultra Power e khontsha go ntsha le o ganelela makhura.
6: Disafisha, o di tla le miso.

0: bona o kontentse tsiwa
1: re go tlisetsa ditaba tsa morago ka mogwa wa boigetha Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: ke mošhato wa tsebo le boithabišo ntle le go senyana kwa re tsene go yona jatšing la lekgono mo e le gore re lebelela taba ya ka kua Matlanga Commission re bone gore be ke e re tswang mo go yone e re e garetlhelang jatšing la lekgono bokhet matlala ba dutse setulong sa go fiša mo e le goreng ba boledišwa dipotšišo tšatši la maabane re bone Dr Godfrey Lebeya ke ena e le goreng e be e le tlhogo ya lelaka la di-Hawks le ena o šetše a dutse setulong e re ko gore nna go fitlha ga bjale re ka re go tulotsweng gona mo mogaka o mogolo re tse na go lena re tamisha re re meso e mebotse go lena le tsogile
3: sa go tamisha especially joy ga bona le go no fane se la o se gonne ke tamisha ga mo le
2: go tiete na ke rutega nna
4: a ga re a phapata pia
2: na ke rutega ke a thieletsa ka ngwala fase ka raga shimo re khumane ba motla
3: a o jana mokgo
2: a re tsena tabenye ya Matlanga mo ile gore re setse re bone tshedingwe tshe ile gore yena Cat Matlala o di laiditse ga le ka kwa Matlanga motho mongwe le ka re shupetsa dintlha tsa botlhokwa tshe ile gore go di boletse go dire lebeletse taba ya maina matswa a ile gore wa tlisitse gare ga commission motho mongwe re tshe ba theletse batho ba la FM re ba tlhalosetse ga nyane re ba tsopolele ka se ile gore re sekwele go tswa go Cat Matlala ge ba feleletse tshatsing bekeng yona
3: tsho moyon ke ya le bo ga se le joy go ya le ka botlhatsi yo set matlala go filego o ita etse gore o nna le ditamano tse di fapaneng o tlhalositse ditamano tse di fapaneng ga re nga gage ga mmogo le batsebalege ba ba kabe ba le ka gare ga dikgwebo e le borakgwebo ba bagolo goba e le batho ba e le gore ba tshwere maatla e ka ba ka gare ga sephodisa ka mmogo le ka kua tsa dipolotiking ke boledisa se ke taba ya gore o ntshitse polelo ya go amana le rakgwebo o le go gaufi le tsa ANC ka ge a be a fela a ba fa se sengwe goba a ba fa masheleng goba a ba ngwathela dimilione tse mmalwa jale ge re lebedišiša botlhatsi ba gage re lemoga gore go nna le tipidišo yeo e be e sa tsweleleng ye e leng ka fase ye e le goreng e mo laetsa goba e le motho a šomišang dikgwebo tsa gage go feleletsa ebile a huetsa ba ba le go gaufi le yena gore mo gongwe motlha a nyaka se sengwe a kgone go ba boledisa ba kgone go mongwathela
2: o boletse kudu gape le bitso le lengwe le letletsweletseng la Morgan Maumela mo e le goreng o bolela ka taba gore ba na le sekgwama se e le goreng ba lokela mašheleng ka gona nna re bona o ka re motlho mongwe tšatši le lengwe Morgan Maumela a ka tshwanelwa ke go bitswa mo commissioneng go tlho araba dipotšišo tse dingwe kudu ka lebaka la gore o tsweletse gantši moragonyana setswalele sa gage motlho mongwe goba kamano ya gage le ka mokgwa ka ba tseba moporesidente wa naga difatanaga re lebeletse le sepetlela sela mašheleng a e le goreng ba re a utswitswe nna re bona o ka re a ka tla dula setulong se ge e le gore go bjalo goba ge go se jwale lebaka e ka ba e le lefe
3: mo re le go gona go ka gapeletsa gore o Morgan Maumela a tle a feleletse a biditswe ka baka la mabaka a itseng ke re ke thome ka gore motho re bolela go ka yena ke e be e le moeletsi wa moporesidente wa naga godimo ga moo go ile go a kgwetswa mašheleng go a ba go a kgwetswa dithoto dikoloi dintlo le ditshepidišo tsa kwa sepetlele tse di amanago thwi le ena Cat Matlala jale e tla tla e gapeletsa gore a tla ikarabele go tse dingwe tse di bolelwago ka baka la gore go laetsa fa go ya le ka bopaki ba Cat Matlala gore o sebana le ena ka kudu ebile ba šomiša go na le tšhelete e ntšintši ye e sepelang gareng ga bona jale gore tle re kgwetse bonnete ba taba le kgwekgwe ya gore tshepidišo e ya mana yang le nnete ga mmogo le semolao o tla ka tlhoka gore a tla a tswelele pele ga commissione a tlhabiwe ka dipotšišo a fe botatshe
4: a re jale motho a ka botšiša gore na nkane Maumela e se ke a bitswa go fitlha ka le lebaka go tla go iphetolela
3: wa tseba kgoši e tshetshe ke rile ge ke lebedišiša le nna ka re a e ka ba e le tshepidišo ya gore a setšhe go kgwetswa botlhatsi goba commissione e sa dira dinyakišišo goba ba sa dirile kgopelo na e fela kare a re efeng nakonyana ee ka se sebaka a go setšhe go tswelela ebile commissione ga sa ka e fatlhela gore na goreng e senke ba momeme objectwala gona ka bakala go tlhatsibile re bona mo re le go gona o thoma go gapeletsega gore a tla tswelele ka bakala gore ke yena nno o sha ka tla re tlhalosetse gore na nnete ke ife ka gore di tshedile mo pele ga rena di a re tsang
2: ke sebe ke senagana gore motho mongwe ka lebakala gore a setse go iba le motho e le gore o bolela go tlala se ya tla mo ile gore nga ka bitswa e upiwa morago ga gore se cat matlala a se boletseng motho mongwe ka ba lebaka la gabe yale gore goreng ba ka mmitsa motho mongwe ge re tswalela politishano ya rena le tshatsheng la legono le ka re botsa gore nna le lebeletse tabe ya Dr. Godfrey Lebeya e eme ka sebopego sefe molatho mo le go tswelela
3: re lebeletse gore itlotlisa go tswarwa ga batho ba bantsi re lebeletse gore itlotlisa go makatsa wa go makala ga maina a tlo go ntshiwa ka lebaka la gore bopaki bo botswelela mmo bo re bontsha gore go tshwana le tlhatsi e ba re go ke Malcolm X goba Witness X e sa tsejweng ke di tlo tswelela re lebeletse gore kutullo yeo e tlo re bontsha tshepidiso ya tshumiso ya masheleng ga mmogo le kwano goba ditlemano tse di leng gareng ga batsebalege ba rena re ba tshepileng le batho ba e le goreng ke boragwebo ba re sa tsebeng gore tshepidiso ya bona ka morago ga mabati a tswaletswe ke ya mohutama eupša ke nagana gore setšhaba se tlilo makala
2: hai o ka re sa tlilo makala ka nnete e reng re tlogele gona mo tšhatšheng la lekgono a ke tsebe gore re sa makala goba re do ba ile gore re letsetse nako ya gonana epia re tla di lebelela re re mafelelo beke ya mabotse re ya leboga ge lekgonno gore ba le rena tšhatšheng la lekgono mogapo mole
3: ketsa ke le lebogeng ka mo ditla le meso ke lela ka letse mafelelo a beke ya mabotse ga mmogo le bakeletse e be kgotso o tobele
4: mošate
2: amashate iri ke a shipa go di mo ga tlhogo re ko gore na tsa lefa se di fetogile ge di tla kae stemi zone tse pishe gore wa boa wesho
4: a se tiragalo go a se tira
2: ke tiragalo ke tiragalo go tiragalo tsa batsa ga go di fitlile wesho

0: boitshimo ba dipapadi go Tswana FM le Vicky Sejamoleta.
1: Ke a leboa go wa motheletši re sa re di awa ke mafelelo a beke gape re lebeletše dipapadi tsela tša golofo mo e leng gore na le tšana ya Aforika Borwa ya bomagogorwane e le go wena Luke Truter ke e leng gore o ralokile papadi ya maemo a godimo mo diphadišanong tša Betway Blue Label Unlimited. Na le tšana ya Aforika Borwa gape e le go wena Cassandra Alexandra ka kua go tsela tša basadi go diphadišano tša Ladies European Tour le yena o tlogile a raloka ontshaka ga tshwene papadi setlhopeng sa ya setlhopha sa Kaizer Chiefs ya Betway Premiership kgatlhanong le setlhopha sa Sewelele FC e shutishitswe go tloga lepatelong.

Ore se ba ga botse ka la botlhano ke nete ka gore re konka jalo ka motswako. Oh o jwa go mo dira ga jiwa mme e re le ka gore go di ya basadi re tswalla ka sona sepo se re konosetsa ka ena o ile go reng o tloga a tsebega jalo ka Miss DJ Slim K. Hey yo unkhutiri ke ga o tsile mafelo a beke tsiripagare se sile ka nete se lebeletse tiralo go wa ka matlo go tshela iring ya bo seswai.

0: nnete ya ke nnete nnete ke gore e šetsentse e le gore o ekwele mane o ekwele e ga botse šile e tswa go win a man give me a chance wa ka jalo legoga e tswa go Dr. Manyalo re tloga re lebogile go ditlalebiso ja Thobela FM banna
1: re bone mix wa rena wa tšhatšhing la lekgone o ka ra se re bolele gore na
0: kosadila
1: disepetse jwang re na le Isa Mawala e tswa go Carlo Mle le the Serene e tswa go Triple X the Ghost Rekere 11 Tembu Standwa Sam Belo M le Stimela 2 point opola ga botse gore DJ ya rena tšhatšhing la lekgono ne le Miss DJ Slima Key o ka mokhukhwamana go dikgokaganyo tša ya go ka moka le bitso la gagwe le Bridget Selemele
0: age re a locha ba se
2: re lochitse le kae
0: a wena re go
2: re go no re engwe re ka mushupulo go tla bole wena le isimane
0: mushupulo go ofe
1: Motlali
2: thata ka iga iga mo je ja ina a tantsha iga ri tla ita refresh nna re nya go spela
0: ayaya
2: ina ringe hanu auto jaga wena auto dira hore ke kitime mola tuke a re tla gore fa fela be ka fela bo shupulo go a pere tla be re nga
0: ash ma shupiga ni sina
2: ora le mo ga le mo ga se fa se mo se se
1: pa eh o tsa ke eng tsa go o gore le ge a ka se bolele jwale nako ya gago yona e fitlhile o swanetse o di o tla rena re
0: ke nnete ke nne yona
2: nneteshiaoe le moya kere
1: bona wa tseba keng
2: kurutaisanako
1: china a seoroga motho
2: mare leboga setlhapa se se botse sa ditlalemese tšatšhe le kgone go lenano la sedibeng re tloga re ikgethile e le ruri e re ke le botseng beng ba sedibeng kgajo gele le tlhabirwa a ba gona ba ile ka ntle ba ile gara dingwana kua ga sekuku khune go ne le taba e leng gore ba ietse gona ka kwa nna ke mabapileng dula le rena lenano la sedibeng o tlo kgone go kwa rena gara dingwana nna ka ba le rena ba ishitse eng jwale ntle le mo re tla be re tlo bolela le botate Steven Manso bona ke ra economy ba rena ba ile ngore re tlo no kwa gore na ge ditirelo di ba gona bathonge nna e ka ba seo se ne le ka mogwele gore se gola economy ya rena ya naga ya rena na dula le rena moshate
3: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekiši wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: o tsenya seatla e ka ba go tlatswa ona oba Samsung maka malowe o go fetsa go ikhumanela ona X5C Plus o MTN ka 2299 fela a seketsa 200 rand ka tsela yo o ka reng o bonolo
5: le wena o ka thopa reka handset efe goba efe go MTN ga Ackermans gore o ka ithupela leeto la go ya go magaolagang a MTN 8 kwa re le dipeelano ra Ackermans fela

0: ka kotara pele ga ira seswai kora to eight mahlako moše go bja labohlano le
1: bahula o godiša mang legolo o ditla le meso
2: 086-000-2452 bagola letšatši la legolo ke mangwe e le gore o tloa mo godiša mafelelong a beke a thobela FM re a lotša
3: Oshi ESF le metšona mathato o bolala le setlogolo sa badirwa triple M Martin wa tsona mona di rokoroko mo di amantata e re kuduse ba balatelang ika
2: re
3: ke hodisa ngwana ka ke mmato mme re ya mo molele le setlogolo sa ka e le bontle molele ba ka mola so shankube ke feleletse ka mang ke feleletse ka ngwana wa sefi sara e le go phuthi marene a le ka mola a polokwane ke re bagole tsetile lekgono ba sedumelele botho o ba senyetse tsetile bona ke re mošate o mogolo
2: age ke nnete ba bele mafelelo a beke a makaone ba ipsile thobela FM re a lo tšhatlhe
4: ega
2: ee na o jwang
4: le kae
2: nka ba o duile na re ntse
4: re gone re ke akela batho ba latelang bagola mamotlha James Matsubane Setiba ke ntate Setiba wa lekgosi nka kwa Christina ga maraba o a gola go satsha ke re legolelegole lekgosi la rena ke akele le Thabo le Matsubane ke mathwini ba dira 37 years ka kua ga Mamaila ke feleletse nka ngwana a sesi ke Katego wa Mošia ka kua ga Maponto ke re bagole ba akela ke Jeanet Mogadi Mošia wa lekgosi ke a leboga
2: age mošate ke nnete bagolegole ba ipsine ka mafelelo a beke re a lo tšhatlhe
5: mokae
2: re gona re ka butšhaleng
5: ere ke lakaleke Raymond wa Fongwane mo block exsosangkube ke ngwana Patricia ya Fongwane le o fente wa mongo ko modimolle
2: age ke nnete bagole bagole ka mo modimolle le ka mo la social gove le ka mo letlhakorile la la Pretoria allright dumela tlhe re a locha
6: ba ditlalemosele kae
2: re bona re ka botšhalelo
6: a ware gaoe ketimane lentse mo godiša letsogana le lengwe ka mothelisi ka mole ya gola ka mo lena ke phitšha lesika o akela ko bo moruti mašhaledi wa tsebeente re ga seroro ke re ya gola ya gola
2: age re a leboga batho ba sekororo a gola ya gola ipsine ka mafelelo a beke thobela fa re a lota
7: hallo
2: e le kae
7: komane kae thobela fa
2: re gona o amogetse go ditlalemesa aga batho ba tiki line di a jalo wa
7: re go bola go gela matsogo ga ntse ga ya gola
2: e ba
7: di se demo ga ntse
2: we no damage le mengwa ga
7: go bola le go bola le go pelelo
2: re ka so pele re sa tsebe mengwa ga wena
8: Re go buisa re a le go mampego ra le go mampego o bula magaphatla magani go dire go se tsetse di mathusho o hlwa bo tsere a le go mampego mo di ma moshofa ke no wa ga isele ya ding ke a go le boga le no hlwa bo go se tsetse
2: ke a le boga le na le hlwa bo tsele bele mafelo a be ke a makaone ka mo
8: thank you papa
2: moshate re a locha
7: e ga le ga e barra
2: re gona re ka buchaleng
7: ke France go ka tsendi se tsela PlayStation 8.
2: Okay.
7: Bona, bo mamma selelo go be kwa moleki ya matou. Ba mothaba hola ke re le mma ke motho ka lena. Hip hip.
2: Ke mamunteri. Hure!
7: tsawela
2: a ge moshate ba gole ba gole ka mo moletsi ka mo a molaetsa shu ke taba ka o le bala go bone ba o rometse motho o ngwadile a re e ke gurisha batho ba ba berishiba ke Sylvester Mafemo o tshwara mengwaga ye masume nne le tjatjing le la lekgono ena o gola le o momba mmitsa gore ke tsietsi wa ga moleko mme a shule ena ba ro fetse mengwaga e mentsi ye le gore ga itse ba lege batho ba batswa ba le kamola ba gom kamola ba gole ba gole ba lakaletso jalo ke Lorraine Molele le Olga Ramaoka ba le kamopolokwane ka lebaka la moshomo motheletsi o amogetse
9: o dise
2: le kae
9: rona ra le na ngise
2: a ona botata e re ba nkise ri tsana kae
9: le bolela le malepaka le palale ga e ke neng kise
2: age wankise
9: monna e re ke lakaletse dimphose roka ka mo Bekersfort ka mo magobading ka mo wa gola ngwana a sese a epe seroka banna
2: aga ka nnete
9: o epelele ija
2: aga o tla lekwa ke letlhabosa
9: amen
2: thobela gola gola ipsene ka letšatši o ba botsa gana ka moo boletlha kore la ko lephala le le subelelang tše letla ka keno batho ba ka moo ba letše mogala sealemo ya sese dumela tle a nna re gona
10: o bolela le mogadi male bana ka mo gatlhoka
2: ba ka male ba ona
10: e re ko godise batho ba mmale akere
2: ae
10: wa mathomo ke sese aka ke ngwana bomma ke mmago mantši ke mmago mma ana male bana ka kwa mmentse mošongobile o fetsa 61 years mamotlha ke godise le mmatlou mogale ke motho wa ka le ena ke godise le maina ka ke mogadi sedibeng ka kwa gatlhoka ke mooki ka mo Mankweng maabane go gola firstborn ya sese ya ka pit modiba o ba fetsa 48 years ka kwa tefinity o ba a gola le benka le dilenyana le ena ke mooki ka kwa mongwaneng clinic
2: a ge re lebogile ka moka ba ile gore ba dirile jalo ka mokgwa mogala re tloga re ba lebogile letšatši la le kgone ke paletse ko ka tšea ba le ba melaetša kgatišo molago WhatsApp ga o na le ka bothata ke mafelelo a beke ka mošupulo gore tla ke re be le bona ga go na le ka mathaithai jale nnete ke gore a re tlogela gona fa re tlogela gona fa o re tseba gabotse re bile le wena bekeng ka moka man bekeng ka moka re sa tlilo ba le wena ka mošupologo wa ka ka mo Gaute ke re ka moka mo kafa ka mokafstad e motho wa kafa re tlogela gona fa a o ka khumana setse a le lewatle a ke re wa bogota jwale ke re wa tuntela
11: a wa setso nako ya go tuntela e fitlha be ke emetse gore e le gore tse e ka kwa goa diragalo goa a bala ditaba ke a tseba gore a yo leng ka no ke tukisa
2: allright a ale ka mathata awa re irithile weso
11: re bile le beke botse kudu ke tshepa gore le motheletso wa thobela FM o ipsinne le rena motlo wa mošupolo go fitlha ga bjale nke e be mafelelo a beke a mabotse a go tlhokomela kgwedi fela neng ke gane jalo e fedile goba ke beke e tla
2: ka mošupolo
11: ya
2: e tlabe le 3-1
11: eupia ba bangwe ke a tseba ga botse gore ba shetse ba e humane ba e tsene tlhokomeleng jeng ka tlhokomelo o botlhela re kopana ka mošupologo ba re motho ga bogalaele mošate
2: a re thule mabot mošate fela.

0: FM.
1: Thobela FM.
0: Mushate o tsebo le boithabile.
2: Sidiweng sa metsa mogago, sidiwa seo re nwang go sona re sa bakišang, wa bethe iri ya senyane mesong re rwala metomo le metlega. Ya ba semphiteko go fete re lebile sidibeng, sediba sa metsao a sa pšhege. Se ke sediba sa metsa moswananoši, a ke metsa wa newago ka tsebe wa tlala tsebo le tshedimošo ka tlhogong ya motheeletši. Dumela mašupi, dumela kgoši maša, nka lebala jwa mpharephare moreji ya tau yena motsweletši.
0: Breadwinner le Timmy Thomas, o sedibeng. Mo go Thobela FM.

ke the prince yena re tshujana ya tshele ba re nna ke mohumane mosadi wa magwante mosadi wa sebele dumelang dumelang bo makoti hey if it le nako uri iri ke la botlhano iri la botlhano go sa sana go sheba se bakenye e tla be go pota poti wa se o mona moniwa o iwa kwa lokwa ba re ragadi o la o dula kae ka e shule ene o tlile o ra gore wa go shwa ra mara mara tsa tshela ke nnete a re motho nkile a bitsa o thara ba bana na ke ra loka a ke sa dira ba re yai le tsatsi le fifile ka sona se bofoko sana se a o ne ga mogoka dirang ka gona mara sho ka nnete gore yana ke gona re le amogela lenano la lena le botse lenano la sidibeng ga pele mesetsi re ke le sime pedi fela ngo tsha go iriela iria senyane a re go pula gore lenano la gago le le botse lenano la sidibeng ka le thomile ga pele ka iria senyane le tla fitla ka iriela ya le sime pedi tsedi musho yona ke maphapha go me ke shetse ke boletse ke a tlhame magage sho ge ke be ke le kalatsa mesong ye ya le khono go lenano la ditla le meso gore tsatsi le khono re tloga re ikgethile go lenano la sidibeng bo hlabirwa ba tsoga ba tsosha ke dikgogo tsa ka kwa gara dingwana ka kwa ga sekukune ka kwa mo elong gore mmusho wa Limpopo o biditse picho magagesho ba re ditirelo bathong jwa le re tlona mare kwa go tswa go bona gore na e ka be le gore na e kgologolo go ba mo tlhomo le diboledi tse di tla bolelang re tlhoma kwa gore na di tshepisho tse batho ba di tshepishang e ba itapele ba di tshepishang ba dudi ba gona ka nga yela na ka ba le gore na batla ba tshepisha eng le eng hlabirwa le khajo gel batla be ba dietile pele e le bona ba re tlisetsang bona ka go fapafapana ga bona gore tle re

rena go tla direga eng ba la shedula le rena le se ba la shuta le gatete le go pole magagese gore engwe e kgologolo e re tshwenyang nageng ya ga borena a ke no re continenteng ya Africa ke bodidi go me bile re ka seganetse gore bodidi Africa ke bo bontsi kudukudukudukudu ipi ya rena mono Africa borwa ge re itibelela re bona e ka re ba ba kaone kaone ge re ba petsa le bolina ga tse dingwe mohlala bo Zimbabwe bo Nigeria bo Malawi bo Tanzania ke re bona re le kaone kaone ipi ya go ne go ne le bodidi bo eleng gore ka nnete bo tloga bo shisha bo makatsa continent a kere nageng ya Africa borwa go ne le mafelo a mango a eleng gore ka letsatsi motho wa gona o ya diranta tse lesome ka letsatsi motho wa gona o ya diranta tse lesome mohlomong o sa dula ko Johannesburg na wa tseba rena ka letsatsi o ja bokae a ke no fa motlhala a ke no re nna ka letsatsi e ke tla re ke jele tšhelete ebile ka kwa e le ntšhi ka kwa ebile pele wa ka e ba botlhoko ke jele ka letsatsi ke re ke tlabe ke jele diranta tsa go feta tse e le golo mo gona ke lwala tlhwa gore banna e ka re ke senya tšhelete goba motlhomongwe e ka re ke ja tšhelete e ntši eupia tlha re le botseng go ne le batho ba bangwe ko ntle kwa ge ba tla re ba jele be ba tla re ba jele ka kgwedi fela tšhelete ya gona ke dirantajana tše mmalwa fela ka letšatši ke diranta tše masomepedi senyane ka letšatši o ja 29 rand 29 rand e lokela eng sa go ba le phepo ka gare ga bophelo ba gago gopola gore mmele wa motho gore o tlo kgone go ba gabotse o kgone go tia go tlhokega bo dinama bo wa tseba gore ke eng bo dikenywa le merogo dilo tseo ka moka ga tsona ke tšhelete gore ke lebelela 29 rand ka letšatši e tlo go direla eng ge rekile borotho e tlo ba borotho ba gale ge rekile sedijo e tlo ba dijo tse di sa dulang gabotse tse leng gore a di gabotse o kwa sedije eupia mara wena o tlo dija gomme se sengwe se segologolo magagešo se se re tshwenyang ke taba ya bodidi bo bo leng gona gomme ge ntse baetapele ba ya bathong ba nyaka go bona gore na ikonomi ba ka e tlhabolola jwang re ka bona motlhomong dinaga magaeng go tshwana le ko re tswang ka go ga matlala wa khumela dilo di thoma go sepela gabotse re ka tla ra bona motlhomong re thoma go tlhalefanyana le bodidi bo thoma go tswa ka gore batho ba bantšhinyana ba tlabe ba šoma ka bontši dula le rena o se ka wa shuta le ga tetee mo nako sa fereshe go pele o tlabe ke kopana le botate Steven Manto ba e leng gore ba tlo re tšea kgopu ba tlo gore bojaka ga botlhokwa ba go ka bopa ikonomi tša molametsemagaeng dula le rena re tle re ko rena ge ba re šitlelela ba reng godimo ga taba eo se ka ba ya felo le male ba re motho e wa tsa re ke nkile ba motho wa nkile ikhumana bolela mantšu a mafela jwale the OJs used to be my girl.

0: ngwana ba re she used to be my girl le re tlo re le bogana go ya ga gore le boga teleso ya gago nka ba le mesese re ke le sone senyane fela ngo tswa go iri ya senyane tula le rena o ska ba shuta le ga tete ge re tla be re boa tla be re kopana le botate Steven Manso re ko gore na e ka ba le rena go bopa economy wa tsiba re king ya dina ya naga na e ka ba le gore na go go gola bang go isha ditirelo bathong go thusa bang economy ya naga o re gole ke be ile botsiwa tula le rena o ska ba shuta
1: Chisa wena le popotwane, chisa dikudupiana cha makhonte. Jona cha go godumelela go ngwala mosima, ntle le go shishinya mosaic. Seo ke botlhale. Le popotwane le a tseba gore mosima ke motho, e se go dithaile. Epcha, re dirile gore le popotwane le be botlhalelo go feta. Gape yale le tla le WhatsApp, YouTube le Uber Light. Hey, le popotwane yale le dira dilo tsa go swana le smartphone. Mo Citrus L05 o kgotsa 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 fela. Ke kgotsa gala go Telkom le mabenkele a o tsiya go karolo. Telkom, possible begins here.
2: Supermarket ye o itshipile go phala you save seo se ra gore o kgotsa ditsheketso tse di kgolo di tsweletsweng tsa gago tsa mamoratwa di tlhokwa ke tekeka tšatši le tse dingwe tse dintsi kgotsa 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Mixed Chicken Portions ka $199.99 le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $24.99 fela di kgotsagala go fitlha ka di 6 September 2026 o se tlhaelwe ke dintlwana ka tse kaone kaone le tse dingwe tse dintsi ga you save fela mo dijo tse di bose di bitsa go ganye nyane ka metla e kholo e buile ke big red sale big red sale ya ok furniture e buile gape e buile e kholo go feta tsa odikile o tsa ba gona kwacha twin tub washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490 o seketsa 700 o we o seketsa 3000 ka Nebraska queen base set emsa ya sili gape le ke 5990 big red sale ga ok furniture fela ka lebenkeleng le online go fitla ka di 6 September go latela mabaka di pielano
3: Melero ya ekonomi e go sedibeng. Karolwana ye e go rarolela tša ekonomi ka mo nageng le lefaseng ka bophara. Thobela FM, mošato wa tsebo le boithabišo.
0: Metsotso ye masomepedi fela go tšwa go yona e riela e re ya senyane re tloga re leboga ke nako ela. Emfosa. Emfosa. Emfosa.
4: Are khadira
0: tamme. Ale le kgile skoma tora o tsoše mpho.
4: Eh ga ke di aka gore nna.
0: A kwa roma skoma tota o ra o tsoše ka moweni. A pe ke re ka bofumbi tsa bija ke go se.
4: Je ba nna mase.
0: O ga mo tsebere ba le mkhabira.
4: Ke ga bo botsa ga di ke o tsoše wa ene.
0: A ke o thata bo bona. Re kwa ba re di go go tsa mo le robetse go gona ba ring a radingwana. Ba re di sa ile sho po di sa ile re ka mohlagase.
4: Eh ya wa di buile.
0: Are a le bo.
4: Di buile re le bo ga kudu.
0: Are.
4: Are. Ke ta mi sha ba tele tira ta mi sha go tlhomola ka ba le gona ne tira le bo ga. Re a le bo ga re le bo ga tele tswa lena. Ne nna mpitse ma isa lo ga ma sha mpitse ka rata sa sa re sepela le motlo le tswa rena ke yana pare pare ke mogatse go matlebe yana mo re di a tau. Re na le thandi phosho ko mo michini ke yana ma michini wa rena tse di la le khone gona ka mo ga radingwana. Re na le Musa ngwa sheng Musa weng kosi ke yana ile gore o re tlokometse mo na mararang ko di di gokangane go me yana o ka kwa le fapeng la di kwala kwatso. A bui nke re khadi re no je tate Manso re mo amogele re tata ke tlo gore go shatentse tsa mo ke tlileng gona re tlileng bizong ke mbizo wa tonakgolo ya province ya Limpopo ke yena e le gore o eteletse pele Dr Popi Ramathuba o bo o bolele ka taba ditirelo ke yona e le gore re itetse gona fakwe gomme o tlo goroga le
0: tate Manso o gona boti ebile ka re ka bonna boti ya ka ke rena le ka mole dijo tsa re banna ke ya batšhaba nna ke re
4: tate Manso so re le tamisha ke le tamisha ke le ka mo ga radingwana tate Manso re tamisha ke sa le moya ka mogosi shumang ka gona le tsogile
5: a re le go ga ralena re tsogile re re khumana di ga mo wa ska tshaba o bolela ke re ke sa le khwedi ya bona
4: e ga ne tse wa re se tate Manso e ke yona tate Manso nke re re tletse tabanya ya ka bo ya ditirelo fa ba tlo re botsa ba ile gore ba eteletse mmuso wa province ya Limpopo ba re botse gore na ba le gotla petition ga mo go lena tona kgolo gore na ba tla ka ka bo ya ditirelo le gore ge ile gore go ne le dingongare go tswa go badudi ba re botse gore na ka bele re ballakang ari tlhabe fa kabo ya ditirelo e amana bjang le tlhabollo ya ikonomi
5: leboga e re lebeleleng taba e botlhokwa e leng gore e tsamaisana le kabo ya ditirelo ande re ka bapetsa di-province tsa go tshwana le ya Western Cape ye Gauteng le province ya Limpopo ande ke tlile le bontsha gore e tsamaisana bjang re ka ba re bone gore province ya Limpopo mo mengwageng e metlhano go isa go e tshelela ya go feta ba tsene fatshe ka taba ya go dia ditirelo e ka ba ka letlhakoreng la go netefatsa gore ba lekisa ditsela tsa bona ka taba ya go netefatsa gore dinaga di ba le metsi ka taba ya go netefatsa gore dinaga di ba le motlhakase ke e leng gore ke di-services tse botlhokwa ka gare ga naga re satlha re bala tse dingwe tse e leng gore ke di-services ke e leng gore di botlhokwa mara a re lebeleng morago ga ge ba tsene mo tabeng yona e ya go napa ba ba ditirelo re bone ge re lebelela tlholego ya mešomo go ya ka di-province Provincia le Mphopho ke phela e le ka gare ga top four and-e mola morago ka gore e be e bapetswa bjale ka di-province tse e leng gore di napa di itilela kudu go ba ditlhaka kudu e be e phela e le Eastern Cape Provincia le Mphopho go a kgona go e ba di-province tse dingwe bjale re kgona go bona botlhokwa ba gore go lokisa ditsela go netefatsa gore metsi e ba le ditsela go netefatsa gore go na le connectivity go na le metsi go na le go kgona go attract-a dikgwebo tse digolo le tse dinnyane gore mafelelong re bone go tlholega mešomo ka mo provinceng bjale ge re lebeletse nageng ka kakaretso mo e leng gore go na le taba ya ditirelo goba ditirelo di gare di napa di tswela pele re kgona go bona dikgwebo di ba le kgatlhego ya go dia kgwebo gona mo metseng eo goba di-provinceng tsona tseo gape-gape e kgona le go godisa mešomo le go fokotsa bodidi ka di-provinceng
4: re a leboga tate mantsho nkenke re no tsea lemanoga le lengwe tate mantsho a re shetse ranta ya rena go tsweletse dipego fa go itaetsa gore ranta ya rena e tloga e tlhalefile ge re bapetsa le dollar ya America re bona fa le eme go diranta tse lesometlhano masome senyane senyane 15.99 ge re bapetsa le dollara ya America ebile mo mengwageng ye e tshelelago a kere mo dikgweding tse e tshelelang tse di fetileng e tloga e le semaaka go diregang tate mantsho gona fa
5: ya ke nnete e tlogile e makatsa kudu mara re laetse gore go na le mabakanyana a mmalwa di-commodity ke botlhokwa go yetsa price ya gold go yetsa price ya platinum di ile tsa bontsha go ba strong mo lefatsheng ka kakaretso ke e leng gore ile ya thusa kudu-kudu gore re be le taba ya gore ikonomi ya Aforika Borwa e bontshe go ba strong ganyane and-e ya kgona gore diela gore re be le advantage ona mo letlhakoreng la yona ranta e leng gore e napile e matlagetse ya bobedi ke taba ya interest rate ya rena a senke ya gola kudu-kudu re ka ba re bone gore le ge e be e gola be ba re ka 25 basis points mara e stable mo re beng mo gona e kgona gape-gape go ka oketsa gore go be le kgwedisano magareng ka naga ya Aforika Borwa le dinaga tse dingwe e leng gore ka kakaretso e napa e fa di-improvement ore ebitsang gore ke investor confidence jale investor confidence e ra gore babeeletsi ba napa ba bona naga ya Aforika Borwa le naga e kaone ka baka la gore inflation ya gona e gare e bontsha go ya fatshe le ge e le gore makhuru a lefatsheng ka kakaretso a bontsha go ya godimo mara price ya rena ya petrol le diesel a e nape ya godimo gana ka mogano ke mo re bonang re ba le ranta e leng gore ebile ka fatshe ga 16 rand mo dikgweding tse tshelela
0: mo motlhomo mo botiki keno ga re tlhela ke no tsea lefoko le la bona la gore ke kgwedi ya basadi re ga re tlhela re no ga re tlhela ka tate mantsho letlakana la IOL le tlhalositse tabe nngwe ya bolela gore mothaladi wa bodidi mono Aforika Borwa ke gore malapa ao a šomiša tšhelete e ka lekanang 868 ka kgwedi lena bela ka lena ra ikonomi wa mosana no show kushe ditaba tsana tshele tsa di grocery ka gae na e ka ba ile gore na ka reng gore na mo go dimoga tabai
5: ya ba ke le bitse di ngwalo tse pedi ya go bontsha gore mothaladi wa ba ka tlase re bitsa gore ke poverty line e bontsha gore ba ka ba o ba le letseno la ka tlase ga tshele tse we bana pa ba bontsha ba mo bodidi mara ba la itse le tsakala le lengwe ba la itse gore gore lapala batho ba bane le dule comfortable ba fanye gore ba kreye le tseno la o lekana 42,000 rand tsa go isa go di bele ye e bontsha gore o gola ga o ya le nako kholo ya grocery kholo ya di essential service go isa o ye tsa metsi le motlhagase dinapa di amana ga ya Afrika Borwa ene re bona ganyane ganyane mo e leng gore re santse re fitlhelele sebaka se e leng gore di salary di ya godimo sebaka se e leng gore ikonomi ya improve gore re tle re kgone go phela mo matsatsing a fitlhile o a latela goba mmuso o santse o rotelelele kudu mo letlhakoreng la theko ya motlhagase le theko ya metsi gore di-price tsa gona di se ka ya godimo kare di-price tsa gona di ya godimo di ama dikgwebo di ama batho jale ge mmuso o ka lebelela gona moo re ka bona dikgwebo di kgona go thwala batho ba bantsi mothaladiola re ka bona o sa go le kudu re ka bona theko ya dijo e sa go le kudu jale ke e leng gore botlhokwa e leng gore re santse gore re e lebelele
0: age tate Stephen Mantso ke ra ikonomi wa rena o eleng gore o be a re thusa a re sekasekela gore na e kama ge ditirelo di ya bathongwe na e ka ba e le gore na se se ka gola jwang ikonomi ya rena tate Mantso e tlhanga botse re a leboga re a leboga gape le mesese o se re ke ba se mamararo fela go tswa go iri ya senyane ke nako ya gore re ye go kwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: Temuba, Temuba, se ba re ye ye ye ye ke kosha ya di cafe, ke kosha ya di cafe ba ro se na cafe o tla thula eng e kae. Nasinda, asinda ke ba rathi ba yona. Ba nja if the mover se re tlo garela bogala na ba ile le tshele nna ona se di beng ga le bia ana biale tete mokwele ka mona ga se le ka re go nna jo go nna jo ara ona se tshitho se se tswaka. Man re bone ka mo le bogo mo mamalatsi a re go go ba ri jela acha ri jela acha tlo re le boga ka nnete le na ba ile le tshele tshele nna ona se di beng ga bia le ke bona se tlhapa the movers bam jive ba ikwishishitse ba ile ngore ka nnete e gatlile wa tsama re keng e be thile na go nyela bona ba sana ma ba yo kholela ya go sha go regella go sha go regella e ina me rumela batho kwa le morago nyana go ba tswang re kole bo se o feta ke go sha le mala motlhabire go ileng e o re lo ke ba fase ka lo tweng a do chaba gore batho ba mola gara dingwana ba tare ye ya ba ke ba le ka mong ke be re bone botse go feta a go putse a romile pelo a go re go putse mola malobeng ga ba le mesese re ke le semefela ngo ya gona iri yela iri yane semete dilo le rena se ka mashuta le gatete magesho na go efe go ba efe re ka notla go thoma re go kwa ditaba tsa ka kwa gara dingwana mo malome tlhabiro a le go gona o ne le motjoletsi wa lena no le catch girl go me bogware bo le bokwa mo moyemo ke thando ke thandi wa phoshoko ke ena re gontshang ke mamichini ke ba bamba basadi ba botlhoko ba ileng gore ga go di ya basadi re ikhantsha ka bona e beretse ba motšhini o tla gotla ke monna fela upia e botando ba ditshwere ka bogaleng ka nnete ba re beile ga botse re le basadi re tloga re leboga ile ruri le motšoletsi wa rena re tlo tshetsa e ba eng ba gona ka kua ka magethegethe e o tlo batlisha ka moka ba nna ba difaka le ba go sebele difaka o tla ba batlisha gona ka motlhabirwa re kwa gore na ba re ba re e ke nnete mwana bomo
1: wa resha ibe ka mogwano ba ba re ntshitse gadi a wa buile
0: ra le bo
1: tse ba re wa tlang itswan dimtsetsa rena di swele sweleng ka mo ba bona gore na go bolokegile
0: ra le boga ngwana ra le boga ngwana bo
1: e tsa ka mogogoleng ka gona a batho ba ba rothela rothela ba rothela rothela a ke bone ka ba tabetla thomanna go e a jwa lonne a ke lebeletse kwa bomo iri ya re se mepe di iri ya pele
0: bona fa a ke
1: go botse ka gore re se
0: ja re ya lo
1: bona dutse
0: wa mara a ne ta mara batho bona ba rothela go babatla
1: batho bona ba tla batho ba rothela rothela
0: awa ba tla thoma buti batla thoma pele buti
1: o tsiba ebile re dira boipiletso gore badudi ba mo motse ba metse mabapi ba tamelang ba etapele ba lena shiba ba tamelang re le se ka ngongorega le dite ka dikgonaneng shiba tla netlele ba re botseng seroka phatla gore lena botsebotse ke eng se e le gore la setlhaelela re bolela ka ditirelo ona fa re bolela ka ditirelo e non no ithwala o ka bo le o le ka kua thoko ja skinoto ka kua gešo ga mogaswa ka kua kore a ke no reng e gona mo ka mo sekhukhune ka moka ebile ke tlogo le tlhoke balabala ke tlabe ka tetoma gona mo sekhukhune ka moka ga lena e non lo o tla ke re le goloshiba a batlile ke yena tona ya provincial Limpopo Dr. Popira Mathuba ga mmogo le lekgotla petiši ka moka ga bona ka moka le bona ba lelelang ka bona ka gore lenyaka ditliniki ba gona bo madieketseng mashego e o re o tlhoka ditsela shiba ba gona bato bolelele lena e batamelang magešo nna ke no re batamelang ka baka la goreng a re nyake goreng letle le re he a ba re direleng he a ba re direleng ba botseng nnete gore na le tlhoka eng natla ba le gona mo segadi
0: natla ba le gona buti a ba ye gona ka kwa re batla ba gone go ka tja tema ke nana re go botlhoka gore go khathete ma mo mererong e mefela jwale o re go gone go iphetha digara ka moso go sepela gona mo re tlo re leboga bile le mafelo a mangwe tlhabirwa re ka a re gane re sa tlhokanyana mo go ntshi ipia mara mo go ntshi nyana go shetse o gatetse pele ma bana we ke tsa maka ka mopolokwane ka motropong ya gona mopolokwane mo tlhabirwa mo re leng gona ke bone mmila wa ke dorp wa dorpo hei ba thadile man ba thadile go botse ebile re bona diprojeke tse dintšhi tša ditsela di gona ka mo toropong ya Polokwane e ka re modimo a ka ba thuša ba kgona go fetsa ka pela mara bona ba dira mošomo mo botse ge ba fitlhile ke ra gore ba geregere ba tloga ba dira mošomo o tseneng o leng ga botse ke bone ka kua thoko tša ga matlala ka kua ga gešuko ke tswago go ne le taba gore konteraka ya tsela ya thoma le nna ga gešo motlho mongwe re ka ba le sekontiri tlhabirwa ga matlala nna a ke tshwe dikontiring nna gape
1: Ke kwile.
0: E go ne le mafula a magolo go le bile re tsatsa go le ka ditaba ka mmiro a bolela gore ma Afrika borwa a ka bang a tshilela go lona ba diluwela ka batho ba timetseng gona mo. Go me ba ga sho na ga ya ne phale ba ile ngore a le ile mo ga botse ke na ga ile ngore ka nete ino itshwarana le rena gona mo go ne botlhakinyana bo bontshinyana bo bolong gona. Batho ba gona ba phela ka taba ya mashimo le go itshepa gore ba bang ba tshuleng dinageng tsa ga bo bona ba gona go romela tshelete kwa le ka magaeng a ga bo bona ba gona go dira tse e leng gore ba di dira ba di dira jale re tloga re kwa botlhoko pelo tsa rena di botlhoko gore naga ya Nepal e tloga e bone tsetse e di boneng ka re modimo a ka thuša batho ba e leng gore ba timeletse ba kgona go bonala goba motlho mongwe le mafula ue a kgone go ka fela gomme o mongwe a ka iputša rena Nepal le nna maramara e tsebega ka eng Nepal o tshwanetse o e tsebe ka baka la gore ke ko o neng le thaba e leng ele o ne le thaba ele telletelletelele ya mo lefatsheng ya dufeta ka moka naga ya Mount Everest gomme ke ko e leng re humana nageng ya Nepal ke ra gore re no etse ba magagetso ebile ke naga e nnoši e leng gore folaga ya bona a se rectangle a e tshwane le tša rena naga ya gona ke ya four corner ya sekwere ee ntlhatsile doctor
1: o ka rialo wa emiša košana re ne le ba ka kua ga tonakgolo ka kua premier's office re ne le bona kantorong ya tonakgolo re ne le bona re ne le sese mmamogo ntule ke bona ba e le gore re tlo boledišana le bona ona mo pele ga ge re dia ditabeng metsotsonyana e me se mekae fela re tlabe re bolela le bona sese mmamogo re lemogela go thobela fela re tloga re leboga ka nnete re leboga go baga lena mo nke le re botseng ka kopano ya tšatši la lekgono morero wa kopano e
2: ke wa beke ka moka ga e sale beke ithomile re fologetse gona ka mo gara dingwana re fologetse gona ka mo mmasepaleng wa selegae wa feta kgomo tubatseng e le lenane go parara le lefotsweng ke mmušo la go neo ya go fodišiša kabo ya ditirelo gore makoko a go kae re ka thibolola kae re ka oketsa kae jalo-jalo ke yona taba ye kgolo e re itlišitseng ka mo gomme tšatšing la lekono la labotlhano ke re fitla sekgweng ka go kopana le batho ka moka ka mokgwa wa imbizo ntho e kgolokgolo ke ditirelo
1: go thoma mola malobeng mola
0: lethabirwa sesemamogo a batamelanyana gausinyana le tlhokanyana
1: sesemamogo leka go ka batamela gausi le tlhokanele ba mpotsa ka mo gore le kwagalalela kgolenyana a re nong re o boela morago gore thomeng re kweng gore na le ka tla le tsona ga botse le nna ke kgone le kwa ebile le shatana le re ka lokisa sesema mo go letlela re ka moraga iria le sometse re a boa ra kgone go ka tswela pele re a lebo re tlatla re tlo e thoma sese re entsi tsabeng e tla re ka moraga fawe ke tla ba gopela gore ba batamele
0: are tloga re leboga re a leboga ka nnete motsotso ko te felang go ya gona e re ela e re yale somete e tla re ge di dutse ga botse gona ka kua ya beleng gore re namehile re tla boa le bona ka nako e lekaneng ga botse ka nako e lekaneng ga botse re tlabe re boa le bona dula le re ena o seke wa shuta le ga tete e le gore ka ona o bulela sealemoya gone jale e baka kwa gara dingwana mosho wa Limpopo o biditse kopano mabapi le taba ya kabo ya ditirelo ditirelo di a tlhokega re le theleditse ba bangwe le nyaka metsi ba bangwe le nyaka dikliniki ei mara ke rata ba ba o nyaka mmolo baki ba o nyaka mmolo ra re dilo di tlhakane ora ore dilo di tlhakane di ga botse ei re a thaba go kolaetsa gore o ne le ka mogwelong gore dilo di a pele ka gona e ko dilo di a pele ka gona e bile ka pega pele na batho ba go nyaka metse modimo ka raka le thusha batho ba modimo taba ya metse nete gale re bolela ka yona ke gale e le gona ya gore go tlhokega metse ke ka fola kole ke butshisa masha gore na ga botse masha metse a re a tsia kae a re ka letsa mongla kwa the hoop na be ke re gane mohlo mo re swanetse re no letela modimo age ba ga so iri ke ya le semeteng ke na kho re go maebela phela di rokwa ditaba

0: taba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhakolo
1: magareng ga tšona mahlako le hlabirwa re ka letela tša gore raditekisi Joe Ferrari Svanyone o re tumelo ya gagwe ke yona e mophulositšego mathateng ao a bego a kopana nawo ao go ya ka yena a bego a beya bophelo bja gagwe kotsing molato kgatlhanong le maphodisa magolwane a mmalwa a go akaretša le mokomišenare wa bosetšhaba wa maphodisa yo a fegilwego Fane Masemola o šuthišitšwe go ba go fihla ka la 29 kgwedi e tlago ke kgorotsheko ya masetrata wa Pretoria ka go le lengwe mokgatlho wa go aba thušo wa Gift of the Givers o re o na le setlhopha sa maloko a 11 sa tlhakodišo seo se lego malala a laotswe go leba ka Nepal tše le tše dingwe ka iri ya 12 go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo
2: thobela FM mošate o tsebo le boithabišo
3: tseka mošate mo goding ya phato ge re keteka basadi re keteka mokgekolo yo a garile go ditheto a thetemetse ka thebong la nkwe e le go kgošigadi mmale gobe ivy maserumule ka go ipsine ka tshwantshetsotumo ya botso le boyo jwa ga bo bona bakone ba bina tlhantlhagane ba maserumule ka phokwane
4: mmale gobe sa madimang ga se a ipsine ka bolebone jwa gage gwa fitlha mo go tlong go ba le dirolorolo tše e leng gore di tsene ka mogare ga lapa la mošate ba bola a kgoši
5: go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgoši mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tšela re di boneng
4: tse gore nako kgoši a fetsa go thuntšwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlong sware maikarabelo tšatši le a fetsa go saena lona ngwalo leo la go e tokolola mantšiboana ka bo 6 mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
5: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
3: setlaelo ke tšetša karolo ya pele ya tshwantshetsotumo ya mošopi ya di a napi ya ngwatu ka lamorena le la 13 kgweding ya phato ngwageng wa 2020 tshela go thoma ka metsotso e mehlano go itswela go iri ya bosupa bosego gona ka mo thobela FM mošate o tsebo le moithabišo
0: ke sedibeng ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošate wa tsebo le moithabišo
6: so ye masumepedi se swa yeng go ya gona e riela ya le sumepedi go lenyana ke kwa ke jwang ga o senyana ke mokeyang ke ga o se le go gaogana le go shimasha le motjoletsi wa nena le letlhando ba tla shala ba tswela pele hlabirwa o sa bi ai ke ga tsapa le go nona go putse go lenyana kare mo le tswa mo le leng gona se go lenyana le ka molagae ka molagae mo tswa bo go poela ka lana se tepe se re di eta di se tepe di ya le ke a bona plus go bo bo e bile ke bo bo wa pere di putse wa kere o bina se tepe bo
7: e ya wa a wa ke ga e mo gadi
6: e le mo isha masogo kwa lokwa
7: di tirelo kere wa motsebo motsoletsi wa kangere o sepetse re re ko batlhola ya pe iteletse tsa mabona matalana shilile ka kwa di eme re re ko batlhola e tsa asiba tsho batho mang kere gadi bele o rile ga tlhaga batlhola are go shota ba babedi le tona golo motho mong ba ka fitla gone bele are go shota are go wa singa fitla mo kwa Crockstar Pascop Makamo re tsapa gore a ka no tsena nako engwe le engwe go shota go tlhalla le Tony Ratshweni o la wa ditsela le digeregere ga mmogo le yena tonagolo ya provincial Limpopo ka mogo go leng ka gona ba sa dutse ka kwa difatanegeng ke tshepa gore nako efe kapa efe ge ba tsena e namiile modiri wa thoma ka mogo lebe ke go botsa kere ke lebeletse iri ya lesomepedi e tlo o direga tabe ko o
6: bodieoka bula kereke mosemose o ka thuša batho ka thuša batho ba baitšhiodi ka o bonela pele
7: jale ke sepelela le yena motsweletsi wa ka yena pharephare motsweletsi wa rena gadi ke yena a tlo go emaema a tla le bona ba etapele ba re tla ra bolela le bona re tlo le disetsa ditaba ka moka le dipotsišitse tse e le gore le dingongorego tse batheletse ba ditsweleditseng mo moyeng ke tlo ba botsiša tsona ba tlo di araba ka baka gona ka kua ntate a bolela ka kua kamasemola
6: amasemola
7: e tatidiale a tlhalosa ditaba tse e le gore ba lebagane le tsona ka kwa masemola le yona e ke tlo ba botsiša
6: le ya mebolo o botsiša batho ba nyaka mebolo nageng jaaka bo bona ba re tšhelete e gona gore go be le mmolo mo motseng ke taba ya mmušo goba ke taba ya banna ba difaka ba godio ba gona moruo ba ba go tswa kae kae
7: le yona ke yona ke taba e ya kwagala gadi e ya kwagala ebile re fetse goreng ka baka la gore lesolo le ba leruma go tshwele thomile ka letsatsi la masomepedi nne yona kgwedi yona e ba leruma tsatsing le la lekgono tsatsi la masomepedi seswai polelo ya tonagolo re nyaka fa le ena re mo nyaka mo re tlo boledisana le ena motsweletsi wa rena o tla dinetefatsa gore di sepela ka thelelo thandi phosoko o mo motšhineng mo ke ena a sheditseng gore dilo di sepela ga botse le mosangwa shenshu yena ke lebane le ena ke ena a felangang tša are tša diswantšho ka moka ga rena re leng fakwe a laetsa batheletse ditiragalo tša gona mo wenee fo sepela o ye gae re tlo fo bonana ka
6: mantagaeeke tla gona mo botiletlampona ka moaradingwanale gone wa kenya kokobeta le nna ke tseleng ke o feta ga masemola ka dika ke
7: yaaabotsele mafelelo a beke a mabotse ngwaneso nna ena ke sa le gona mo
6: re a leboga bote re a leboga ke nnete magagešo dula le rena se ka ba la shuta le ga tete lenaneo la tsabakgolo e tla regeletla ya beeleng gore ba tswela pele dipolelo ka moka tšedi tla bolelang gona ka kwa gara dingwana le tlabele dikhumanako lenaneo la lebotse lenaneo la bo dr mašamaite la tsabakgolo
8: ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo a tša semolao ka theko ya fase Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo go hlokofatšwa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tša go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Merero ka moka ya akaretša tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo
9: baotledi ba dinamelwa tša bana mosong mongwe le mongwe wa marega bana ba rena ba tshepetše go lena go ba fitlhiša dikolong ba bolokegile fela go nametša go feta tekano le go otlela ka lebelo go beya maphelo kotsing gopola bana ba rena ga se merwalo go nametša go feta tekano go šitiša gore o kgone go ema ge mebila e kolobile goba e na le lehlwa otlela ka maikarabelo fihla o bolokegile tšhireletša ngwana yo mongwe le yo mongwe maetong ka moka molaetša wo le utlwišetswa ke kgoro ya dinamelwa
10: sediege hyperland e go sa retse dintswela kae gwetsa 2kg omo washing powder ka 49.99 50ml playboy goba play girl roll on reka tše nne ka 45 rand 500ml personal touch fabric softener refill 14.99 100ml colgate toothpaste 17.99 baby soft tissue tše 18.99 re gona polokwane gausiki city center taxi rank mokopane plaza le lephalele marula mile hyperland the best price guaranteed in your land
11: Pagisha, o which is supersized savings raspa. Majaji manefela, which a 900 gram Bukomo wheat bigs ka 49.99. O bulka 15 rand. Huba 200 gram Nescafe classic coffee jar. Huba 230 gram refill. Kantaga decaf ka 119.99. O bulka 29 rand. Dijwale jaje, di wajagala ufitla di 30 August restoko sa salogon. Raspa fela, wana li di pelo.
12: Clientele Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tša masaga ditsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. Ee re re go thuše go tlhama segopotso seo se hlomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. manane o arna a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo e bile ga go tlatswe dipampiri sms a thobela go 49202 go 49202 Lantern Life ke fsp yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Now, go ile ka ke Leo Safari Lodge. E tla o ipsine ka Masete City. Le balapa morato wa gago go ba bagwera. Marobalo ke a mihuta huta. Go thoma fela ka bonyane ba 2500 rand. Mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela diphoofolo di raloka setlhogwe. Dijo tsona a ke sa bolela. Ke Leo Safari Lodge e ka Belavila. Re khotsagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp go 0655145363. Goba o ka letsa go 010-026-6460. Kileo Safari Lodge, boutique by design, personal by nature.
6: Mesotso yele so mesinyane go ya go iriela ya le so mepedi ke nako ya gore ke teke gaone le lena magagesho go bile bosego ba le lena re tloga re leboga lena ba ile gore re dutse le rena la theletsa lena la sedibeng tshepa motlhala gore ke ne le lena re leboga malesela Gloria JK Raps re leboga one le rena Michael Matlwa lwana re leboga bo dutse one le rena makgolo morwaswi re tloga re leboga ile ruri re leboga lwana Gladwin Clow Matlet Mashala o bo dutse le rena re tloga re leboga go nne le magagesho ke nako re katakate mafelo a beke e ba mabotsing dulang go manena o ka moka thobela FM gore le dulele sedimo shegile re katakata re bitsa mahlakong e bapetse mabane ipsineng ka yona.

0: Tata stuka ke me tima chitalia kaman. Evel ke nou fer zele katabela ya petrola man. Ok. Bire ki fune le ola Robert. Miskine nou tata kataba.
1: Ekse angele.
0: E man chana.
1: Ola.
0: E agwen chayele iso man. Nou fer zele katabela petrola.
1: Bona ke rometse mabatho message ne ka motshela re petrol wa mozula so mara ka tsone go bo ka tsone le jonjoni no
0: hao
1: ya
0: ke bi ntse se mabatho tla bana le yena petrol le more
1: thata angele and angele bona go tshela matheko ne ka moisha da
0: no
1: ya
0: mara ora me laiki tabe a go planea ga go ra re tla se thesa sha Ya ere ke vai. Marabona, fotel da wins ne ba luka coding. Ola petrol ka no yaka go thuntsha.
1: Ne. Ka wa rankele. One mistake. Ke mo bodish.
0: Okay. No estate um dizi petrol a fetoga mpya.
2: Mabato. Dunsa.
3: Dumela, bad girl.
2: Hey. Ke dintsa a ngur dinela ke
3: why ur dintsa ngunya ka gore ke go fetole ke re
2: o ntse ile ur dintsa he ke wetile ka fraga ro ke sentse ba kireleng o kae madala
3: madala
2: yeah
3: o ka re tlo mpucha ka batho ba le gore nna le bona re tsebo
2: so a o tsabe motho o disaster sang le yena or meskino o na na rena re tsebe
3: a re tsebe a re tsebe
2: gore u disaster sa le madala
3: he bang
2: yeah
3: that girl gore o no tlhagana le nna mo parking lot ya mo molong go tlo nompo tsa ditaba tse le ra o show ka jone
2: a ke show ere go tshele ebile ke a tsaba gore boratsa bo ba gago bo ke madala entle ke on tshele mara o joang mara he
3: ke joang ka eng
2: gore o na le jonjone wa go shem ngwana batho ka disikirin yana tsa gagwe o ke tshwere grand ah o stress ka selo wa ya go madala Ay, mfeto a ska itshuna
3: se. Ke re o tla go nna ka information yeo sen shoka yona.
2: A ke sho
3: so o nya ka gore nna ke re mogwena.
2: Mo a ke gore ke a iputisha man. Ma se mo ka ntshela ke ska iputisha ka o yezi so. Woman to woman. Yo. Ma go top 7 mfeto a file jwang. A reng ga go bona.
3: Bad girl. O bolela ka eng? I'm lost.
2: Ke bolela ka time la nqozi ye o imilenye o ka ruwa gana ge ge o ka mmelega dikent o dire di test le bona
3: ema pele ge nka mmelega ke ma leng ka semmelega ene o re ke imetse mangwana ema pele re ke go botse nna le wena re ka no ba re tsebana kwa no ba o ntloga merira ke mara it doesn't give you a right ya go tsana ka mapaini
2: kwa ngthizanyana lela
3: Kobane
2: ere go tshele bona o sentse
3: wa kwa ke sentse kai
2: emon o nana la re ka vhagantse
3: yo ka go botse bad girl ne a ke na nako ya di tsheba di mutsha gago nna ke ya ka molong go groza bye bye
4: wena bise gore mo go tshela ka ka nna o nya gore ke thulagelo ke lapa na
5: Uringi?
4: Yeah. Usikanye go tombotsa lo jara tsheng wo mana.
5: Ke fote jo.
4: Ke mana. Go botsa bare ke bona ke a hona next week di ra le ngwana o la mana.
5: O reng? Oh mana usikanye go tlonga ka ntweleng obvious mana. Eh? And o tlhokeng di last drive one jo. Go re mo banetse ditse.
4: Na.
5: Yeah.
4: Ke banetse ma batho.
5: Yeah.
4: O nya ka ntisha le jonjona ke re.
5: Ne, ntleng ya jonjona go khwele mo di mo ga gago.
4: Na bana o taka review lo
5: wena. Yeah.
4: O nya ga botela mo go di mo ga ga.
5: Oh,
4: ema pili. O nya go botla tshonjono o tori ke nna ne.
5: Lo boda go wena ka gila le mosadi wa man.
4: o tsore ke yona bisa o bona ke eng kana le matsheko go botsa nete bona keng lo re le to thunya wena go ba mpala dikuranti eng wena a ya go tsore out tea wa wena
5: o tsoba wena wa tsheriga yo
4: ke tsore joke
5: e tle ke man wena bila ke sa go bala mo palong ya majita
4: o re ke
5: ya
4: le nna ke sa go bala mo palong ya majita ene ene a go tandreke bro o gana o dira ntho o dira man
5: Okay.
4: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Robert. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
5: Okay.
2: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
6: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Ah, wa brabisa o tshosetsa go duwera motseba. Ja ho ba ilome. Shapa mathakung shapa akere mashadlo ska mo rifiana ka momoleji mashobothe.
2: Mina nka mathakung. Na ke bona brabisa ntae bula lan ai mina khokho se yo lawa motolwa hae. A se re tsuja me se he phetola ka itlela. O tlo motsha tshe tsinke ke ya machera go le mo kitne. O speed mo skinne. A se mo tlo tlo shete go tana lo o pinisha batho ka manent. O tlo malaya. Ke Mikel ke Terologia mo itireleng ha ke sirana bara na go be ble ke hindango
7: se se lebza wa tsena ka mashobo o sinirile ape brabisa o shupa re jonjone na awa le khane o tlo go loka ka taba gore o tsene ka ra dipile tse di fitsha o tsene tse mba tla ke ntse le tsheba ke re na mile ga ile matsheko le phetola o ra gore yena le bobi wa tlo ba bolaya a bolokwa Nili mwene poka ya mankhaila kama napa.
2: Hote onse slevo. Brabisa o lata gore. Majita gaga batlo rgaba wana petula. Mana li msaja John John. Batlo tuncha. So, o lata gore. Dito puli to wa fasi kama kaba. Jues kutu gara toke.
8: Se slevo. Hei. Brabisa o lata gore. Otlo nkha usa bola kama lakungu. Di piri di tlochwe la haka la tobela. La iza tima songa nye gama maila kolo vetu nasa kose. Se ke gae brabisa o tlatla gore nete tlo tjolela go segale ka morao ga fa o a tswa go tlongga go sego a bola Gabriel Batisuda mapia go tswa ga potile go la Bakersfort o tlatla gore Robert le bagwera ba gago ba tlo bola ya petola matsheko le John John ka sephirisa gagwe le mmabatho ge se ile sa tjwela nyanyeng tjo ke na Daniel Silo wa bolobedi South motumeng se sile bo yo biza o ra gore ba tlo thakana ka moka go a tsoga ntwa ya gapha madi mana re moatshe ga e leiden se se le bo brabisa o tlatla gore se kaku se gausi le go phulega Helene Moabelo ga e ke ga magongwa zone 3 brabisa o bolela gore o tla utulla sephiri Eunice Manala ka Moroibok ga e ke separane Pinky Malau Makua o tlatla bararangkodi ya marato a ba itsentšhitseng ka gare ga ona le nawe matlhakong ya ndronka Pinky Makua wa Tafelkop ga kgoši boleura mopudu ke a leboga brabisa o laetša gabotse gore go tlo ba le mpherefere wa mothuntšhano motseng wa matlhakong Irene Moloto go tswa moletše Flora balakatana setlhakeng sa matlhakong se se lebza brabisa o tlatla gore leano la bona la gore ba ba kopantšhe gore sephiri se utullwe go ka notsoga mothuntšhano Hector Matlakaroka Cosmo City ga e ke botokwa ga phaša se se lebza brabisa o no o tshošetša kgala bolela bjalo Samuel Make ka mo spetscope ga mamabolo mošate yo sephiri sa ka sa tsejwa ke motho banna e fela o bolela nnete a kere go na le magoma Stephina Masola ka mapela Mesopotamia wa brabisa o no ra go ronya ka go fetša ka phetola pele phetola ka fetša ka motlogolo wa biza ke Coleman Pitso ga Masemola se se le botlhatha gore sephiri se tlo utuloga batho ba bolayana ke prayer phukubie kanyane matlala mashashane Jupiter ga e motlhala otwane ga kgoši kanyane matlala latiko be a re se se lebo brabisa o tlhatha gore mo ba ileng o kopana gona o mongwe wa bona o tlo raga pakete ke molatelo kobe a le ka Pretoria Lodiamo ga e ke seno barwana magabeng se se lebo gape brabisa o nyaka o bontšha phetola gore a ka dira se sengwe le se sengwe ka bona ga a rata Peter Sekgala mapela skiming brabisa o tlatla gore o tlo ba bolaya o bredula mola Cooper's Park ga lamola ke gae a ke le leboreng lerato la marato mafelelo a beke a ba botse thata

0: fetse be ka kotara pele ga ira seswai kora to 8 mahlako mošego bja labohlano le
1: go tša dipolotiki go ya go tša ikonomi le maphelo re go hlathollela tšona ka botlalo
2: major general Richard Sibiri o rakilwe mošomong
1: go tabakgolo ya Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
3: re tela pele magago šelo sa tšhedi Thobel FM ya lekgotlagašo la Afrika Borwa go bjale e betlhametse 23 bjale gona go ya go area pele motšheletsiwe le wena re ya go dumediša ebile re ya go amogela Thobel
4: o di putse gore motho ga e tswana gantjantle a tloria ile ja bo ja go tshisa mare ka mogola tlo je a ile go ira ile go khatwa bana ba bomma
3: ke ba rena ke ba rena monna ke tshwa tsa ipudisa ke ba rena
4: well o di putse gore motho wa ga borena gore ngo go motho sa emisha letsogo
3: lena le khumoletse eng le le se tshaba le sa botsi mapolisa rena bo direga eng
4: ntate ma lo go ma sama ete mapolisa re aba botsa kare se no ba botsa ba o tlo go botsa batho ba bona ba ba re ntsha gore tracks le go le re sa tswa botsa ra batho ba ga ba boele ga o bona ba re South Africa re ya
3: a o lokile le kwa ge tse ke di ya le ka mamelodi o tle di tshobela FM mo shu mo tle di dumela
5: go
3: ha arlo che
5: le wona
3: re gona re le na mello
5: ke le tshwenye ga ya matele
3: tobe
5: go tsama ke mo tla bo go ne nae ri ka ke ke di se doka
3: eh
5: wa tswa ka gara ga malapa ra na iwa to tsama tsama tsa buku
3: he ba le na iwa e
5: ya na iwa to tsama tsama tsa buku le ri na iwa to tsa ka ba ga la go di ga le le di na le bona to tsama tsa buku ga e gona ke ke ka mo ga tsona a di gona ba ya se tse ba ya ga mo ka go tlo mo se wa re lo ba ba tsabe le ke go re tsaba di ela go lore ba kere 370 ba khone go pilisa malapa a bona
3: mm
5: yale ataka ba ile ya ga go tsetsa ka machama ntsa bo kone ka bakala gore ke le ngwana go le batho ba ile go gore ka gara ga malapa pa ye malapa ba le le ke ka mokana ka tsona tso ka machama ntsa bo kone go tsetsa gara ga la pa mo tsadi ya tabiri ke mo na tsadi re mo go tse go na 378 ke ba ya ga gara ga la pa a le bana go le bana ba ya dikolo ba na mela di transport le ke ka mokana ka tsona
3: Ya le nge ba go direge eng ka bagala re mmuso o bona o bo re ke le ka o tolla letsogo gore ke makatswa ke taba ya gore ge mmuso o re ke le ka o tolla
5: go tsela go mmuso re ke nore go tsimo go ba taka ba nore ka nyane ba o ketsa ka nyane
3: go lokile le nna le nya gore o ketsege a ke motloshi magage shimelo e di o ba gore ke bona ba bangwe shiba
6: pakisha o which is supersized savings raspa matjaji a mane fela which is 3 kg omo auto washing powder 2 liter liquid go ba di capsule J20 ka 10999 opulka 40 randa goba 750 ml sunlight original dishwashing liquid bottle handy anti cream le domestic stick bleach boraro batjona ka 85 randa opulka 18 randa ditjwale jaje di wa jagala ofitla di 30 August re stoka se salona gas pafela gone le dipelo
7: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS-a Thobela go 45135. 45135. Clientele General ke FSPA dimoletse go ke morekisi wa insurance yeo se go ya bophelo bona dipelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
8: Eita ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna o sena malwetse o na le mafolofolo enwa imina jew tsweletswa sa go fa mashole a mmele maatla magonthe mo Afrika Borwa go tloga mengwagang ye masomepedi. Imina jew e go fa di-vitamin di-minerale le amino acid gore mmele wa gago o dule o šoma gabotse. O ka thopa masheleng a kgwedi ka kgwedi go setiši sa gago sa mmamoratwa sa sealemoya lejetša 012-546-8937 goba 072-595-0198.
9: Bula mabadi gomme o boloke bjalo ka Boss Rebuilded. Kutja aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mehuta e kgethilwe go fela. Promotion e thoma ka di 24 August go fihla di 5 September re stoko se sa le gona. Go na le dipeelo. Boss deals di thomile. Rebuild it fela.
10: Rusta ka tja thuto. Setso, dipapadi, ekonomi, bogabo. Politiki, timu, le kidding wetse dinchi, go taba golo, Thobela FM, mo shati wa tsebo le boithabiso.
3: A tsene ga re tlo mpele na go yo kwa re kitima gululu kholo mana, e ba thametse tsuele se meswae go ya go iri ya pele, e re ke bone magagishi mo gore surprise magopa show re thobela ka moloko Dr. Mashamaite ka mo wele tseo, nna ke bona go ka ditanje shedi ke taba ye le na dile ra re boledi ka yona ya dranta tse magolo tharo, masumi shupa ka bakala gore ba bangwe ba rena, ha re sa dikhwetse ditheletse tse uwe ka mo ga re tsebe le gona molato ke eng ba thomile ba o fa yona batla ba sta o fa era gore o kana ba wena le bomenetse jo bongwe jo bo dire ga gore batho ba o ba be go ba lokolla ditšhelete je ba thome go di emisa o mongwe sho motheletse ke Aaron Nkgapele a re nna ke bona ye tlantseng šedi ke taba ya gore dithatse di gare di bolela dinnete ka dikgorong tša tsheko tshwana le bo Kate Matlala ge a tsweletse mola go komišene ya rena ya go dira dinyakišišo ya matlanka o mošo ke Refilwe Gafane. Refilwe Gafane o re thobela mokone le o ratile ka mo dumelang ba gešo e tlantseng šedi ya ka mo bekeng ye ke taba ya gore na o nagana gore mmušo o swanetše go oketša mphiwa fela ola wa 370 na ka gore dilo di a tura ba gešo nna ke a makala ka baka la gore ba bangwe ba ipušha diputso tša gona ka gore ba be ba e fiwa nkane ba se sa tswela pele go ikgwetsa tšhelete ele ka mokgwebe le ka gona ke kwa batho ba bantši ba bolelakana melelo o boletse ka yona le ge e le gore re ile rona go kgaola ko re be re ya papatso le ba bangwe šhibe ke bakwa ba leka go bolela ka yona o mošo ke Evelyn Lebepe o re dumelang ka moo le o ratile nna Nepal ke tshwenya ke taba e bonala go itswela pele ka kua Nepal mo ke kweleng gore go fitlhela bakeng la bjale o kgona go bona le batho ba magolo tshela masome nne tlhano bao ba tlhokofetse go akaretsa le maAforika Borwa a tshela mo ebile re kwelego le bale ba gift of the givers ba re ba nyaka go dira gore ba be le yang la gona ba ka o thuša bjang gore ba tle ba kgone go buša ba bangwe ba maAforika Borwa bao ba šaretswego ka kua le tla gopola gore o bile le mafula a mangwe a kotsikotsi ntlela botsebotse ke tsunami tsunami le a tseba gore wa kgrea wa senyega o mošo ke mantšadi ana mokgopo a re thobela Dr. Mashamaite e goga šedi taba ya mo bekeng ke Kate Matlala ge a be a sa nyake go fetola tse dingwe tsa dipotsišo a re a ke nyake go itatela le go ipofa ga ditaba eban ya matome mathegašong ba mathega ke ba kone a dira taba ya Brown Mogotsi eo itirira moleta dikgoleo monno le ere ke gae a di fele ke bone ka lenyakile go goa šedi taba ya monno ka baka la gore ei a ta e dio phela di ka mokgwana o mongwe e le ka mofapeele mo nameleletse gore taba ya ona le mmono o mongwe shoke Clarice Malapela a re e ke bone ke tlelise e no ba tlelise ke tsore ke na tlelise Malapela a re ba Mashamaite dumelang ka mo go tso mokone se sengwe go le go šedi ke mathomola pelo a ka kua Nepal o ya lena o sa bolela go yona mokomane mothala lena yo a rongwaletse go mo ong bontsha gore e tsantseng šedi ke ya go utulelwa ga dilaboratori tša go dira diokobatsi tša dimilionemilione tša diranta ka polaseng ka mono Aforika Borwa tabe a se ya mathomo nkile ya direga ka kua Groblersdal e se direle ka Mosina e ra gore dipolaseng tše dingwe tše e le goreng a re di bone ga botse o kwane khumana le gore go na le se sengwe se se direga gona ka kua o mošo ke Wendy Sello a re thobela mokonene taba ya tsweletso ya taba ya go tswelela ga monnašo Joe Ferrari Sebanyone ka kua go Matlanka Commission yo e le go le ga bjale ge ke bola le lena o santse a e fa bothatsi bo ena a bo tsebago bja go amana le se a se tsebago goba tšeo a di botsišago mabapi le komišene ye
11: le ke letšatši le a fa sebola
12: swantageng sona se go le ke letšatši kopana le nna a fa sebola ge ke tlabe ke ge le Dr NJ Rasakanya go karolwana ya rena ya emaophele
13: gomme ena o tlaba a re mosadi o dikaneditšwe ke bomang
14: o ya kae le bona ba go thuša kaeng ba go gola kaeng
13: Go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tlaba a re go gwilisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
15: basadi bao ba rwele malapa ba be ba iša bana ba bona dikolong ntle le thušo ya motho
11: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka iri ya botshelela mo go Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
3: a re tswele pele motheletši ke bona mošo e o re ke ena monna tsoko leina la gago gore ke ena monna tsoko go tswa ka mogala le re kgotsong Dr Mashamaite le motsweletsi wa gago ka mo tšeo di tlantse go šedi dinkgokile go šedi ke ya rakgwebo Joe Ferrari Sebanyone ge a gogelwa ka komišene ya Matlanka mabapi le mašheleng a go tlhoka botso ona banna lena banna le tšeaka ditšhelete e banna le kgonang le gore le ka lata dikhamphane la lata batho la re a ditle phaswane phaswane show a le sundowns o re thobela Dr Mashamaite le o ratile 370 e kuša botlhoko kudu ka baka la gore ba bangwe tšhelete e baba ba e kgona ba kgona le go e dirisa ga botse empa dijo le motlhagase le tše dingwe o ka se kgone go di dira ka tšhelete e mohlomongwe o ka ba ba ka duyago ketsanyana ya ba sekete sa diranta re ka bona o kare o kaonana ke nna phaswane lekola go tswa mo Ivory Park ga gešo ke mola mphanama mola o lokile ke ka mokgwa o bathelete Eliza Moloto sho a thobela Dr Mashamaite le o ratile re mmogo ba gešo ke bona o kare ditaba tša lena di a kwagala ka meta o tshelete thobela FM le go tlagatso la Aforika Borwa thora mo
16: a lekolola maatla dipilisi tša prosidin 4-in-1 formula o ka ba o nyaka ditsonetswa tša go hlokomela le go hlwekiša mmele go tswa ka gare gore o matlafatse bowena mengwageng yotlheng dipilisi tša prosidin di thaga seemo sa gago sa tša lephelo go tswa ka gare gape di tla go thuša gore o be le maatla prosidin e šireletša mmele wa gago kgatlhanong le go tsofala malwetse a go ruruga a pelo le a marapo le ka prosidin le gono gore o tswele pele go ba le lephelo le kaone le ka moso e humanega dikhemiseng ka moka ge e sa re prosidin ga se prosidin
17: Nao kwile kakileo Safari Lodge e tla wipsine kama city le balapa moratu wa gago go ba bagwera marobalo ke a mihuta huta go thoma fela ka bonyane ba 2500 rand mafelo a go ruta gona di restaurant gape le game drive o tla ipsina ka go lebelela diphoofolo di raloka setlhogwe dijo tsona a ke sa bolela ke leo Safari Lodge e ka belabela re kgwetsagala go Facebook goba nomoro ya WhatsApp go 065 514 5363 goba o ka letsa go 010 026 6460 Kileo Safari Lodge Boutique by design Personal by nature
18: Ntsha bogare bya gago bya loka siapi le spa. Khotsa phukuletse ya go fitla go 80%. Ka di shumisa taka kitchen in jan Nutrifresh. Gore ka di tjoletsa tsa o swana le 2 liter spa sunflower go ba canola oil ka 69.99 fela etee. Ka karata ya di rewards go ba 2 kg spa french go ba chicken poloni ka 49.99 fela etee. Ka karata ya di rewards go thoma ka di 24 August go fitla di 7 September restoko sa lona. Ka spa fela. Kuna le dipielo.
3: Alle as bona snepesela. Snepesela le as bona na. That's my mother. Wow, that's my mother. Ke monno go go baby a ya go bolisana le na le kholo.
11: Taba ya ka le mangkoko baby la bohlanu le go iba le nna.
19: La bohlanu le go taba ya ka le mangkoko baby. Ah. bjelo gona re tshwere ka kapa re tshwere wo ile ngore ka mminong o ka se mo dire selo le rata la gago la mmino le setso le shikinya le fase brakadze ka sebele
20: ya me are ili agre ile ke le baby ya ga tsena aba ntjilla mo mo bola o ebe ke tla ta barai ke katsi ke katsi Mino o ogina le bona o tswa ga bomme na ba 14 ya 13 14 gore ke motswalo mongwe wa ka ntse o la a opela le di woodpeckers
21: Tika moka di hwetse go tloga ka iri ya pele go tla ka iri ya boraro mo sagare mo go thobela FM mo shato wa tsebo le bo ithabisho
3: Semenya sa mama sai tshego ma thama khubidu ha re go buletela o tle ke thobela FM le go tla ka tshola Africa boraro mo thile ja re boele go megala re go nna batheletsi ba reng dumela mo thile
22: Eh re a no sa muila tantane tantane si la metsi a pu
3: Au prince
22: Eh ba le tswaina me ke ana go
3: Munna ka tshikeo amogela ma a ke tsone wena o gwatlile ke eng o bone eng king se se tsereng tshe diao
22: Eh sa le tsha she dikimo tshu ba re ke kovensa eh wa se ka ngoma tangare eh tsentso mo tshunu o mo folete a mo tsha re ba implicate and tanta mokhana wa tswa kuri kiri le kiri ka ba na mokhana tsentso mo tshunu le ba re ramaphosa re ana molato a thapadi a taiti le pilato a re ana molato tsuwe ngape bana bana
3: eh a di taba dia utulu mo nna ge
22: wa go a tsara ke wa go a po se kamar wa re mo dira tso go ipologa ha re dira di kokot
3: go kwile prince go kwile mo nna ge ke tshe o mongwe dumela mo thletsela amogela
23: tshoela tso tso mashe maitelo rati
3: dumela andris
23: tshoela mashe maite Dinna ke thabela ho la lwe tekel ho tlo tsama shamaite.
3: Age.
23: Tlo tsama shamaite 370 ke re ba se ba ha ho la ga yo ke tika gore. Ya thusha tlo tsama shamaite. Ke wa bona ke tsakile ba ya go igola. Ba bo ba ga dimella ba re ba tlotse ka makhuri a kuru gore ho bontsha re something se tsene ka kotle.
3: O ya ba bo ba phadimanya.
23: Eh lona ke kile ba mane re tswa re ba lebogela. Ho swane ke phala moroko.
3: ke ga tsabe o bona gore go bile shedi ba mothomengwe o ne o nagana gore ga ba go bile shedi morao ga o re itse moeng
23: tota ma chama ite yo na go bile shedi ka kurukuru le bile re ntse re bolla ka yena mo ba ba golo ba kwa go rao wa gape re go na le tsere tshwa ba tsoka sona mo mongwe o ka foma kala ba o kedi ba kra bo ma 600 or 700
3: ke le bogile ke no se tsime ba ge shore na ka nete ma Afrika borwa ngani o ka re go na le tabela gore e sale re no go bala o tloa gajana ko morao ka dilo tsa fuwa mahala a ke tsebe rena lena le renga tabe e fela a re mo go yona re mo go tabe e lena le bona e go bile shedi dumela motheletsi
24: Monday
25: ke modich
3: e bana a pele na bolela le rena
25: ke mo tsamai
3: we no midich o lor Monday to Monday e bana e re tle ditch
25: le ga doctor
3: re gona ra lena
25: Awa rona to tsama tsama itse.
3: Tobel.
25: Ye e leng shedi. Ke taba ena ya IEC to tsama tsama itse.
3: Eh.
25: Ya bora di politiki ba re di SMS tira ba ba tsendi le ba ba di ba bisha bisha e.
3: Di ding.
25: Ka tsama e e ba vote online.
3: O ya.
25: Eh, ba nna ga ka bora di politiki re nga ba ira di fraud nga ba ira di extraordinary. Ba tla di vote tsa bodi.
3: O ya.
25: Ya ke mo re dei shedi to tsama tsama
3: ya ka wena monna ga tshike go lebogile o thile ke thabela FM ya go tla ga tsola Africa bora o mo shudumela motheletsi
26: bo jamo lo go mo jama ri
3: arlo che
26: le kaena
3: re bona ra lena papa
26: le bona ra le malepa ga le phala le ai dino
3: ke o amogela malepa
26: o tate ma jama i de le tlo re ke bone ke bone ka baka kwa ba re ba faladi ka mo mangweng ka mo ba mokgakaneng e gologologolo wena ka o isiwa gae ee ke yona ke bone goreng jere shedi ba le podiso ya ka ke ipodiso ona ka nako ela ya dibedi tsa june ba be ba le ko kae
3: e ba khutile
26: ba khutile kae ntate mashamaite ka gore mmuso wa rena o emedije kudukudukudukudu wa rari eng mara ka gore dikoleo ka be ba re bana le basadi ba ona mo blekeng e baba ka tsena go tsentse le joba na ba tsentse le joba e ha e muluko mashamai
3: male ba wa le moa gore le putshane o fetse go butse ya ona ba be ba le kae wa le moa gore tsana le ba falani ba bantsi ka monage
26: ke ba ba ntse muluko mashamai
3: e motho ga go butse na ge ba nyaki wa sepelang ga e ba ba le kae o tareng
26: bana di buti da buti jo we bu shule mo ntsha
3: ke ke le male ba ba ke
26: re ke ke ka ho lo ma jama ite
3: di ho le bu ile mo nagesh o mo mutile jisho dumela malo mutile dira o amogela dumela la no la rona la di pledisha no thobela
0: doctor mo lo ma jama ite go bona ntse di go lo ngana ba wanyana go tso
3: aya te ma
0: ntume di ke ke o ratile ga di ama debele
3: thobela
0: mbonwe na e ngoileng shediki ya matala batho mo na nkile wa lore o sekishwa ya batho nya tana ya bore na o fitita mo re re motla ba go winya tsa le wena ka bana e ya hi motho yo re a dinga go ara ba dio jelo re go tata gig tsentsha ka kotse o ka bolela ka mogano we
3: e ka commission eng o ka no bolela ya le ka bua ka gore nya tseko ba ka no gapela tsa re o bolela ka mogotsong jo bolela ka gona
0: a bona mara e hina ke go le nya misha go di ntshabise ke ra wa bana mola wa bona ba nang go tie batho ba modimo ba tsogela ba di ya boitshatelo ka mona ya bona o tsana le bana ba o ba o di ya di tracks ka mona ya bona a wana ha ya ifo bana ya wa tsana ha ifo ho motse nke ba ene ka mahotu ke ya gopela
3: ha re malo lo re lebogile o tle tse tsobela FM re go tlhagatsa la Afrika Borwa tona ya motjwa o swere ya khoro ya ditirelo tsa mapolisa a Afrika Borwa Professor Firas Kachalia le kono o bala dipalo palo ba o lokolla dipalo palo tsa ditiragalo tsa bosenyi ja kotara ya pele gore go tlhoma ka April mola go fita ka June ge ba ntse ba di buleditsa dipalopalo tseo ba re go bonela o ka re bothata ebelo bja melato ya go hijacka gore ka mantswe mo go tšhabisa le go sepetša melato ele ya go thasela dikolo ja go sepetša tšhelete e bonala o ka re e fasana nyana e ga re theoela fasana le ge le gore ka letlhakore le lengwane o ka re khumana le gore e gotse empa ka kakaretso o rialo Professor Kachalia o re ge e le tsela tja go tšhabisa dikoloi kore batho ba difita ba o tseela koloi bana ba e tšhabisa ba iša kwa ba išang le yona o ka re e theoetse fasanyana gannyane ka mokgwa go bonalang ka gona magagešo
1: Mushate mo go nya phato ga re ketika basadi re ketika mogekolo yo a garile go ditheto a tetemetse ka thebong la nkwe e le go gosi ga di mmalo go be IV masirumule ka go ipsine ka tshwantse tshutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona bakone ba bina tlantlhagane ba masirumule ka phokwane
2: mmalo go be sa madimo a sa ipsine ka bolo bona jwa ga kwa fitla mo go tlong ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapa la mushate ba bola gosi
4: go be go le thata mara ka baka la gore ke pelegwe ke nnape ya ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
2: tse gore nako kgosi e fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšagile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go etokolola mantsiwana ka bo six mosadi ya gago ba bo thunya spinal cord
4: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
1: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantse tshutumo ya moshopi ya diana pia ngwatu ka la morena le la masome tharo kgodi ya phato ba ke wa ke tpedi masome pedi tsela go tsama ka metso me tlhano go itlwa go iria bo shupa bo shiwo go ona ka mo tshwela fa bo shate go tsona mo ditabi
3: go tsung ke mphela magage shore go mela gona mo le lengwe la mananeo a di production tsa le kopana le lona ka moshupologo ke tla ke buile ke ina le oratile ke kana oratile re a leboga monetho beke ka moka o potaedi odimo odima computer o fata ditaba gore tere kgone go di fa batšheletse ka tshwanelo re a leboga re kopana gape le bona nakong ye tao ka mosupulo ge e le lebakela bjale a reng ka kua kantoro ya gašo ya ditaba re tšheletse ditaba ka mokgwao re ile ra tshepišwa ka gona Sthembiso Show

0: Ayeke yona tsobela fame mo mushato wa tsobela boithabisho metsunye se nyane fela re tlo go irele ya pele nna le wena re tsana ka gare ga e ba le nna re thome ka go kokota ka kwa gare dingwe na re go re ka bele gore na imbizo e sepela byang go fitla ga byale timi
1: hai kokos
0: o ga botse kere
1: ke ga botse ke ga botse ka mogontse bang ka bona
0: a bona ke o tsepa re botse re go diragalang go fitla ga byale
1: re le boga kokos re le boga tambe ba theletse madume ga fele re le boge se baka se re le re fileng tsona re le boge le re tamishetseng le muruti le sudi ka fao bjale ka motsoletse ba theletse we re tsale gona ka mo ga radingwana mo ile gore re bile ra le boga ka baka la gore ba etapele ba dutse fase ba theditse tshaba tshaba sa mo

0: e re thoma gore taba ele ya go kgogelana re ye kwa le kwa a e thuse batho ba rena ka nnang gore ya šomišana ka gore re kwana le bona gore re tshwanetse re dira dilo re di dira mmogo re plane mmogo re budgete mmogo re implemente mmogo le magoši mara ba tshwanetse ba ye setšhabeng ba yo kwa gore batho ba reng ba seka shebetse tsa di-consultant go kwa dilo tsa batho ba tshwanetse ba ye ditšhabeng. That's why today e ba le gona ka mo
1: ye nngwe ye e leng gore ke tloga e le bothata re fela re e kwa makhanselara a ngongorega gore ga ba šomišane botse le magoši gona moe go diregang ga botsebotse mokhanselara kgoši ke mang wa tshwantse gore ga botse šomišane tshwantse gore e bebjang magare ga batho ba
0: šomišane tshwantse e be bonolo ka gore batho ba ka moka ba šomela batho ba šomela batho ba bona batho ke batho ba kgoši kanselara yona o thusa kgoši gore batho ba kgona go kry-a ditirelo so o na le thulano-thulano o dira gore dilo di se ka tsamaya botse le batho ba di-investment ba tšhaba if ga o na peace so re no ka boikokobetso re no kgopela gore o be le šomišana kanselara a tseba gore o tsene sebaka sa gore a tlo thusa ka taba ya development mara o thusa setšhaba sa kgoši a šomisana le bogoši le bona magoši a kgona o amogela makanselara ka gore ke bana ba bona
1: kgoro ya Cockstar e rwele maikarabelo a go aga dikantoro go tswa metseng ya magoši na e ka ba dikantoro tse e le gore di ka mo mešhate ka mo di a agiwa di ka tshwanelo ka mokgwa le rona le le magoši le golofetseng ka gona
0: di a agiwa ka tshwanelo but o na le mathata ka gore magoši ka mamama ke ba bantši and the office ba ga ditsinyane ngwaga le ngwaga so re busy re bolelana le mmušo gore o diregala gona re speed up process mara le tsona dikantoro tse di seka agiwa fela re nyaka gore di ba le mešomo ka mo ba home affairs ba be gona ba social development ba be gona mapholisa ya be gona otherwise e ka ba di-office fela a di thuse setšhaba
1: Magoši Ngobe ke modulasetulo wa ngwako wa magoši ka mo provinceng ya Limpopo setšhaba se a se tetseng pele se ka kua giane ka kua kgoši ra ikokobetsa re a lebogatlhe age a re tee sebaka se re leboge mankoko baby re a lebogatlhe batheletse re sa le gona fakgwe re sa no ba gona mo mankoko baby
2: letlayaka e rurile sano fetse mafelo a beke gana ka mobe
1: wa thoma bjale na re nyoko o fetsa mo re sepele re nyoko boa gae nkere bjale modi wang kwa ge go setse go bolela Dr Popira Matua gore re a re felo
2: dulang gana ka moe re tle re lefe moya le re kweše gore o reng pele le
1: boalokile
2: re go lebogele timmy e leng o re tlo e dira mo nakong e leng gore ga e fetse pele re tle be re tsena go phadišano ya rena ya Durban's Pizza
3: Makado Shile ikadile ka

0: Ntlha kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tšona Mankoko Bay re ka letela tša gore raditekisi Joe Ferraris Banyone o re o ile a tšweletša ngongorego go tono ya peleng ya maphodisa Bheki Celeka ga setlhotswana sa disenyi seo go ya ka yena a dumelago gore se be se šoma go tšwa polaseng ya raditekisi yo a iketšego boya batho Mswazi Msibi. Kgopelo ya peile ya motlatšatlhogo ya maphodisa a masepala wa Ekurhuleni yo a fegilwego Julius Mkhwanazi e gare ya kgatlhampana kua kgorongtsheko ya masetrata wa Germiston botlhaba bja Johannesburg. Ka go le lengwe mathata a kabo ya metse ka Northwest a tlhotše gore borakgwebo bao ba sa tsošago tlhogo ba nyakana le dikgwebo tšeo di sa šomišago metse a mantšhi. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Selatikeng se fatanageng le ka lapeng la gago
3: o kwagala fela thobela FM mo nakong ye.

0: ne sa tlala skupu sa bolova ke ka mogeleng re se papala ka gona go tloga mo yeleng re dira re tlokitimela gona ka kua go thimi a gara dingwana re ka gore ka bela re fitlaga bela go diragalang o go boditsa re re letile tona golo re nyaka gore o dikwe ka moka ja di bolelang morao ga se
1: o tsanya seatla e ka ba go tlatsa ona go ba Samsung lolo imaka mpo o ikoletsa ona X5C plus ka 287 rand fela ka kgwedi go phone yam ka tsela yo ka reng go bonolo
2: Nolo ga Cummins. Kumala smartphone se fe go ba se fe go phone yana. Go tloa go 187 rand ka kgwedi. Bona ka lebenkeleng go ba WhatsApp ele 0860 900 900. Go re di beelano. Ga Cummins fela.
3: Nao kwile ka ke Leo Safari Lodge e tla o ipsine ka ma city. Le ba lapa moratu wa gago go ba bagwera. Marobalo ke a mehuta huta go thoma fela ka bonyane ba 2500 rand. Mafelo a go ruta gona di restaurant gape

Pull up the bumper, baby. Grace Jones, again, are nyalo skizo. Chasa, ke lungurwe kwele. Baratasa barotoka botoro. Yeah, Irisha Tui. Oh, sembi so mebe. Daruko koreka irabara. Rako le tele di fekere buwa. Rekwa kabu kopana. Kabu kopana fela. Toko nyetle la chilungu riberi bulishana li. Brakaze kachona ke kifa soga seminya. Kota bayaka le mankoko baby. Kocho fao. Utlu kitimine de koka kanyon chele ako kamuka. Chatubele FM waya wa ibsina kachona. Ukupulo kore lewena. Unyeka nguba karulo ya tabayaka le mankoko baby. Ye lungu ruka idira kukuru. Wana mula kocho bale FM yaka. Bona ola shale mula ya chore. Nage le mankoko baby. Kinyaka kusana kutabayaka le mankoko baby. Yaka tabaki le o tlogele nomoro tsa gago tsa mogala a o tla bona re tla ba re go leletsa rena re netefatsa gore sa gago se goba se ba gona se a re go re ka ira bara re tla be fetogile biang.

0: nete gone ya o idile le fase o YouTube o ipsine ka yona go fitla mafelong bo bo se bo bo le mo tsebo le tshedimoso ye le mo ah diska go tlaela a rena penela lona re katakate re tsene thwi go nna le bali o fitlhela re kopana gape ka mosupologo mafelong a wa beka e ba makaone kaone tata
1: ya wa mogela go se tlhasa bo lesome sana le bali kanegelo ye e tlhoshwa wena ka thego ke SABC education
2: tumelang kanegelo ye le khone ya na le bali iri le ga ile leso go mme yona re ngwaletse ke Johan Block a re tsineng ka yona

0: kere o ba ene le bothata mogala wa gagwe o bo o senyegile morena ncube gantsi ba le gare ba o lokiša o be a tlhoka alamo gore e motsoše mesong ye mengwe le ye mengwe aa gona fao o ile a ikotlolola a be a etsimola
1: yo nka dirang man
0: a ipotšiša gona fao a gopola sešupanako sa gagwe sa gale sa alamo ka kua rakeng gape o be a se šomiša pele ga ge a tla ba le sellathekeng morena ncube a napa a se hwetša a se lokela malatlha e segale ke ga se beile kgausi le bolao bja gagwe ke ra kua letsikangopeng ka sefatlhego se se botse sa go phadima ka dinomoro tše dikgolo le matsogwana a mabotse a mabedi a mahwibidu ona a be a šupa nako ge matsogwana a yona a ntše a le gare a sepela a be a dira lešata le le botsana la tik tok ee morena ncube a napa a bea alamo yela ya gagwe gore e dire modumo wa trang ka iri ya botlhano mesong o mongwe le o mongwe ka iri ya botlhano mosong o mongwe le o mongwe aa letsatsi la mathomo ge a lamoelela morena ncube o ile a kgona go e tshwara a itima a tsoga a itukisa go ya mošomong tsatsi la go latela go a direga se sengwe ka iri ya botlhano a lamoela e rile ge elela morena ncube a se tsoge le ga tete gape o ba a lora ge e sa le mošimane a bapala kgole ya maoto kwa lepatlelong le bagwera ba gagwe a sa le torong a napa a tshwara sešupanako sela a se latlhela ka kua ntle ga letsikangope
1: tshwara keo tshwara
0: a bobola ebile a myemyela mo torong ya gagwe awi sa wela fase ka gare ga bjang bjo bogolo gona fao sa welela a sa betha leswika morago sa gomola sa re tu
2: gao batho ga ne ke mokae
0: go be go se go a tlwaelega ke reka kua ntle gape lefase la kua ntle ke le legolo sešupanako sela sa dula ka gare ga bjang se theeleditše dinwanyana di opela ke re le phefo ga mmogo le metlhare
2: hei lefelo le ga le gampega kalo ke tlano dula mo ka emela morena ncube ge ya ntata
0: e fela alamo ya batho ile ya wela matsong a o mongwe aa e sa go morena ncube nonyana ye kgolo ya mmala o motsothwa ka molomo wa ona o moserolwane e ka maoto wa mateleletelele a masesane awi
3: ke bona sengwenyana sa go phadima e ka ba e le eng sona se
0: nonyana e a phapatha maphego a yona šile e leba kua alamong e fitlha e topa aa se se ile sa tsiki ditla alamo gomme ya segasega
3: ke bana eng wena
2: ke nna sešupanako sa alamo
0: sešupanako se ile sa araba eupša ga bjale lentšu la sona le be le thothomela
2: alamo yaka e lela ka iri ya botlhane mesong go tsoša morena ncube ga ke na bonnete ba gore go diragetseng le gono ke rile ge ke lela ka bona ke llatlhelwa ka letsi ka ngope
3: wa se tshwenyege ke tla go išala gaeng le le kaone kodu
0: nonyana ile ya rialo ya bula molomo wa yona ya topa alamo yela gomme ya fofa le yona e segale ke ga alamo e fofa moyeng ba tsena ka gare ga mokoti wo mogolo mokoti wo o kua ka leng ya motlhare o mo teleletelele ka go iketla nonyana ya tsena ka moo ya latlhela alamo yela ka gare ga setlhaga ka pele ga alamo go be go ena le mmago mafotoana mafotoana a mabotsana a mananana e le a tshelelago mmago ona o be a bonagala a lapile mafotoana ona a be a phikologa ka gare ga setlhaga a le gare ya lela
4: mama
0: mma go ona o ile a botsiša gape o be a maketse ebile a tshwenyegile a fofa-fofa a ya kua sešupanakong
4: papananyana ke dimo o ka re o ka tlogela taba ya gago ya go topa dile o di tliša ka mo gae
0: o ile a bolela bjalo ebile a šupa dipampiri tša malekere a šupa le kgwele ye nngwe ye nnyane le seipone ka mokatše di tlile le papa go mafotwana papa go mafotwana o ile a rialo gona fao a lebelela mafotwanyana a gagwe gomme a re gona
3: bana batamela mmono
0: ka nnete bana ba ile ba batamela ba dukologa sešupanako selasa alamo
2: dumelang
0: alamo ile a bolela bjalo ka boleta mafotwana a be a maketse ge alamo e bolela e be e le gona ba ekwa modumo o mo botsana wa modumo ola o a dira gore bana ba le ka nnete ba theoge maswafo e segale ke ge ba robetse
4: ke a leboga le nna ke tla kgona go ikhutsa
3: re a go amogela ka lapeng la rena ga re nyake gore wena o re tsoše e fela re nyaka gore o re robatse
2: hehe nka thabela go thuša

0: kata kabina hona le lefelo ba re ka ga Max kwa Durban.
1: Okay.
0: Yeah, Theko. Rai bine la kosha di bala.
1: Ui, what?
0: Che, ka re re re re di bala.
1: Ba re o ka nthala o do tsetsa malwetse a mangwe.
0: Yeah. Bona ene beta o tloga Messina o fihla Cape Town.
1: Messina
0: o fihla Cape Town. Le batho ba sa kwe bona go pela mthako mongwe a kwa ke hopela botse ka kwa mozulu. Are le na hopela malo. Hi na malwede. Grao ke malwetse.
1: Okay.
0: Yeah, no ke malwetse, ke malwetse.
1: Ba nna go ka mo hopela tsa tsoro. Wow.
0: Yeah. Bona, re sa bolela ka malwetse. Ona le malwetse a mangwe a bone fa.
1: Gemtsana, wa bagage di fibe.
0: Ntate dadamrerwa. Tate dadamrerwa o ba sa bolela, o ba bolela. O tsa go bara di politiki. O ba bolela a bolela le batho, akere.
1: Okay.
0: Yo mongwe wa batho ba o ba le ho mofatse are mo fluru. Are o lo hold. You are a thief, arialo.
1: Okay.
0: Hey, a tswara tswara na lena. O mothomela ga botsa rao, se ka mpitsa le khodu. Why would you want to own mothomo go olumpitsa le khodu? Why mpitsa le khodu? Le khodu ye. Ka mora wa tla motse re o are o bolela di
1: tu.
0: Yeah, are o bolela. O mwana ba nngwe go thoma o thoma go be fela.
1: Ah no.
0: Yeah, are no. Ba no le hono ke rile ke lebella di gokaganyo tsa leao. Ke a bona go na le fatshu ileng gona a gopela tshwarelo. Ka mantjo a o boletse wa re gopela tshwarelo ka o bolela se se boletse o. Fela o ba be fetse. Ba tlo ba bolela ba re no ga o ba sa swanela go ba boletse o bolela eng eng ka mogwa boletse ka ona re are motho o la o kwa fa sa re no ntho e bolela nke ka ona mogwano. A ba re ba sa swanela go ba boletse jwalo.
1: Mhm.
0: Watswa ye e tlo ba go tlo go polelisano ya rena le gona.
1: Itla ka yona ke kwe.
0: Ke ona le go bona batho ba bantsi ba galemela e ka ba batse ba lego go ra dipolitiki. Ge ba ra dipolitiki ba motse ba lege ba tswa go motsena ka borogong, ba tswa go motelela, ba tswa go motloela. O motloela gampe. O no tlhela kwa batho ba re ntloela gampe. Ba tswa go mo dira ka ona mpano. Ge motho yo la a bolela le yena bontsha gore bona le nna ka mogo bolelang ke ya gona go bolela. Ba re a wena bo sa tsana lo ba dirile jwalo. Kwena re dipolitiki wa wena kwena motsebalegi o bo sa tsana lo ba ba rabile jwalo. Kwena se ba padisa go le maoto. Kwena se o pedi bo sa tsana lo ba dirile jwalo. Kwena se nyenyenye bo sa tsana lo ba dirile jwalo. Ke yona polelishano ya rena le hona re bolela ka yona. Na e ka ba o yo mongwe wa ba ebe nore o bona phosho ge motsebalegi go ba ra dipolitiki a itefeletsa ka mantjwa bogale go ba ebe nore ba bolela gampe.
1: Oh wow. Ye no tlo gatlisha kudu ye yona ya ba motho re botseng tshelelang ka bo di dimeng tsa rena le re botse ka bo lukulugi ya kere at kombuzong batale at bola nomkansi ke matlakala arena a Facebook ka ntle fa re shaleng morago at tabula FM ya ka tlo shumisa 086 000 2452 gore le letsa go gathatse ma go tlhogobledishano ya rena ka ntle fa a re kong rena dintlhagolo tsa ditaba di sepela ka sobo sa mokhutamang le Stembiso Maibela ka morago fa le fa seng la dipapa le Constance Machipa.

0: Okay, ke lona le gala le lengwe ka boikgantsho ke la ka Africa Borwa. AB Crazy are another chance. Ke yone re shago ditaba tsa iri ja botlhano. Wa tsa gona le motho ke la reng ne? Motho are ga gone o kushisha gore go reng re sa bolela ka yone ile ya gore le di role model le batho ba ebeno batho ba le lebella
1: mme
0: ba nyaka ya a ke tsore ya ore ga ke gone o kushisha gore go reng motsebalegi a ka swara biri a enwa biri batho
1: o sentjwe akai ke go kushisha
0: ya motsebalegi a swara jwala enwa jwala ker e ya ne
1: le tsa gore ba tsebelege ba bangwe ba thega ke di alcoholic brand tsona tseo o gotse gore ke moshomo wa gago gore abe bathong a tswere sona ma producer se wa ba pela bona ba uwe ba bangwe ke mere kwa bona ba bangwe o le filong la boithabisho botata ho
0: ba ba re o bare o fihle batho ba go tshedwa
1: o fihle
0: ke bana bona samatomo
1: sure
0: di be ine tshe le ding tshe di rikishwa go ka di top ma bankeleng di molaong a ke le mo radi ba patsa le mo radi
1: ba re
0: ga ire tshitswa ka tlase ga mo gele somiseswae nna ke ka go di mo ga mo gele somiseswae
1: ya ke motho mo
0: ke nwa selo sela ba ri le go ga se rikshitswa ka tlase ga mo gele somisisa wena ka bakala tshe wena o di kwago o re nna ke skanwa se nna wa ka go di mo ga mo gele somiseswae ba re go nka seno ka bakala re wena a ke tsore se o hlatshisha o ba ri le o ska senwa na
1: ke matata ga
0: na sentswara ga
1: nikis
0: Aker?
1: Yeah.
0: Aker lo le batho, ga ke bolae batho.
1: Mm. Ile ba ithekela.
0: Fela ba ka se tlosha molaong, o se tlogela.
1: Okay ne.
0: Ga ba ka ra sala molaong ke tlo se tlogela.
1: Eh, ene e o ya kwagala.
0: Dipatsa sanga ka tsuba dipatsa.
1: Mm.
0: E di medisi molaong? A senke.
1: Senke.
0: Ke mo ka shidi ba re di molaong. Batho ba gare ka tsone.
1: Mm.
0: Ke ba naga ya Afrika Borwa re selo se a se diriwe. Go lokile. Wena o mang? Mutlongwe wena mo dutseng ba re kolobe o mongwa ba re o ska jana ma ya tonki ena o jana ma ya tonki ke mkano o lwa lena ka ka laro wena a o ira toro rata gogo
1: hai
0: ri bile go di tabatsa iri ya bahlana hey ka tla ka bolela tabatsa iri ya bahlana se
1: ya
0: ya bone
1: tabatsa mona di tlhaka tlhakantsha
0: le nako se stem so my bile re sa re tsana se

0: mosadi.
1: Tobele family leboga ge le khurile ditsela. Le gone re dilwe pele ke bo Professor Thuli Madonsela. Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Popira Matuba, Sitsibi Samolao, Bodu Mama Wolo Mdluli, Professor Kulufelo Ragubu, le ba bangwe ba bantsi. Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Dibapadi ka Khone Majiba, dikgwetse fa ke sa fiša.
2: Ke leboga morwa le ka gare wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Siyanda Ndlovu o re go na le ke kgolo ya gore setlhopha sa Golden Arrows a ba fane ba setende ba raloke go tshwana le ka mogo ba rekileng ka gona leotong la mathomo morago gore ba ba fenye ka nno e tego lefela e le papadi ya seka magaolagang a se bjana sa MTN 8 e tla re mantsiboeng a lekgono go dipapadi tsa Curry Cup Sharks ba kopana le setlhopha sa Blue Bulls gomme papadi eo ya go thoma ka metsotso e lesometlhano go tswa o iri ya bosupa re fetsebe ka seripagare go tswa o iri ya bone.
1: Dibapadi ka Khone Majiba, Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Tša moragorago mebileng go ntshirogele.
3: Dumela motheletše fa o theletšeng gona mathopepeng ka la kgone le ke nnete re go fa tša moragorago gore di sepela bjang wena dula fase re go se botše dikarolo tše dintšhi jaaka Johannesburg go bontšha gore phitlhagano e tloga e goletše godimo re thoma fale ka karolong ya go leba ka kwa Kempton Park mo e le gore ke Modderfontein magareng ga yona le mo River le Pretoria Road go pela hotele ka tšhedi fale gothe ke Bumber to Bumber re lebeletše Pretoria Glen ka dikarolong tšeo moela wa sephetephete tloga o sepela goba o shuta ka go nanya ka dikarolong tša N12 ya bodikela magareng ga yona le 554 le ka tikologong ya R558 go pela otlele ka šedi ka dikarolong tšeo re lebeletše ka Krugersdorp go pela otlele ka šedi goba o letele tiego mo mmeleng wa R28 magareng ga Robert Broom le Hendrik Port Gieter go pela otlele ka šedi ka dikarolong tšeo ga pitlagano tloga ba gona dikarolo tše dintši magareng ga N1 le balas go pela o otlele ka šedi fale mola sephetephete o phitlhagane 4 ways mo karolong tšeo go na le se go tšhoke Bumber to Bumber re lebeletše karolo ya Winnie Mandela Drive go tloga fale N1 go lebaka kua ka dikarolong tša N1 ka tikologong yo go pela otlele ka šedi fale Kempton Park dikarolo tše dintši fale go na le phitlhagano ya mola sephetephete ka ge go sa tšwe go bewa ka kotsi ya difatanaga mo Pretoria Road mo e le goreng kgause le CR Swart go pela otlele ka šedi go tloga go goroga fale mola Plain Street dikarolo tša Brainstone go pela otlele ka šedi dikarolo tšeo go sepela ka 4 ways go pela o letele phitlhagano ya moela wa sephetephete moela wa sephetephete šilo o lebile borwa dikarolong tšeo tša Rivonia Winnie Mandela Drive ka dikarolong tšeo go na le phitlhagano ye kgolo go pela o letele phitlhagano ye ka dikarolong tšeo gomme otlele ka šedi ke lebaka kua tikologong ya ka Tshwane mo e le gore kabelo mantšhidi o tlotla a re fa tsona re lebeletše gore ka Tshwane mathopepeng a lekgon le di tloga di sepela bjang
4: le bathegi ba lenaneo le mo mebileng mo Tshwane di sepela ka tsela e latelago re na le traffic lights tse re sa šomeng ke thoma ka mogare ga mpa ya Tshwane mo Thabo Sehume le Strubene Strubene Polkruger traffic lights tseo ga di šome mmogo le gona ka mo Pretoria North ge o le mo Rachel Tebiere le R80 gona mo le bridge traffic lights tseo ga di šome gomme ra le gopela ge le dihumana di sa šome a nke re di šomišang go tshwana le stop sign ga re kopana le batlhapetsi ba tsela a re šomišaneng mmogo botse re na le sephetephete sa go tsamaya ka go nanya ka mo R101 North ga o le mo Bon Accord ra le gopela botlhe le gona fao ge o lebile Hammanskraal o lebile le gona kua babelegi ra le gopela botlhe di a re sekebe

0: a gona selo se seng gahlago ke kwa go ka re se ka ba se bontsha le rato man wa re go se kwa gore monsha motho o tshu botho ngwa le la motho ga le ngwalo batho ba sangwa la mangwalo Ezra a re le ngwalo ngwale la motho ga go le ngwalo a re tso re tla le balana ka baka la gore ba re le Z83 a ba go
1: le
0: batho ba tsofa go balo ke na lo ngwala dilo mo Facebook ne o go motho ke ngwale dilo and o tsiwa ga ke re bala ke re wa rata go bala tla bala ke ke ngwa dilo motho yo ai ai dilo ja di telle nna ka se di gona
1: mola ke mbuse bana wa tsaro shumisha di character tse dinchi lwana wa
0: aw
1: ke ano ngwala dilo tsa go tsa go tsa go tsa go tsa go tsa
0: go tsa go tsa go tsa go tsa go
1: tsa go tsa go tsa
0: o ga se no tla re nna ke a tjwafa tlogela wena se o se bolela gore nna ke a tjwafa ai dilo tse di tseleng ka se di gona
1: wa bona go shetse o ngwadileng ka tlika mola posting ya gago e se mo a wa e mangana je tsona wa o type le go feta tekano
0: gona o tla gona ke Z83
1: a bo nigi tlogetse mona mme ngwaga e se swae ke a ka re nekes ye bo yona ai kampane
0: ya ke nako ya re record ne ka Stanford Putima tlo re tsore tseng re lebeletse cha o di tla go le tsa ditaba seteng.

0: D4 150 ilingi mila warna obara suku malas pipitu sepila gabate mila warna wa ar triple five fotla begas fatol ba stel pot ufsa gara troper na stel pot ir nelo melo munchur fatanaga ke khopela ska bra fella na pelo mo stop sign ngir tsena ka go shelana ke dira bo ipile tsho ba tle di ba di traka ke khopela le sheng di traka tsela na melo ro bolokegile le ska re shamo khausa le tsela gore di tsela tsa rena di khone go bulega ba otle di ba bangwe le bone ba khone go shumisa mebile ya rena ga botse mila warna wa Arthur profe foto a pegas foto le ba orstad le Arthur 7 foto a pegas foto le ba machishing le Arthur 7 foto a pegas foto le ba atok le gona mala sepetse sepela ga botse ke kitimela ka personal office ya rena mila warna ba di 4250 ilenge mila rena go tloga mala bo Paris shopping center o libile apple cross le mina warna ba di 4190 ilenge mila warna go tloga mala Arthur 7 o libile machileben le gona mala sepetse sepela ga botse ke le bo ga pluka tsoma kana lona a re kopane mbeke latelang
1: ere ke le boge magashi le batheletse ka moka ba ntshirogele mo mebile mo tshwane di sepela ga tsela la tlago re bile le kotsi e shoro ya sfatanaga mo mmileng wa le P4 N4 emalahlene go le bile bohlabatsatsi mo equestria ra le gopela botlile gona fao a re hlokomeleng ka bakala kotsi o e fetsa ga go diragala mmila warna wa le P4 N1 north ga le mo flying sosa skuti be sarna sama ka ona nankela mo go le gona ka R21 north ga o tsana ka N1 north o e tswa gona kua Tembisa o e tswa e kurulene ra le gopela botlile gona mo R21 north le N1 mo flying sosa a re sekebebe ra fela pelo moloto re utlwe le sefako magatho ka mo Zambezi sepetepe sa rena sa maaka ona nankela mo go le gona mo R101 mo Bon Accord le gona fa sepetepe sa rena sa maaka ona nanya ra le gopela botledi ba re lebile go kua Hammanskraal a re sekebebe ra fela pelo gona fao gape re na le traffic lights tse di sa shumeng ke thoma mo R8 le Rachel de Beer mo Pretoria North mo go le gona mo Lavender le Polokruger ga o le mo Vonerbom mo traffic re tsa rena gona fa o ga di shome gape pe mila warna wa M30 ke ra Harrisfontein Road ka Pretoria East wa lokisha gona fa o ga o le gona mo Woodlands Mall ra le gopela botedi ba re lebile go kwa Delmas re lebile Velpetekent mo go le ba ba lebile go mmeleine ka Harrisfontein Road botledi ya Harrisbebe ra fela pele gona fa o mo Woodlands gomme re le kopana le mathata a kere e ka ba kae kapa kae mo mebileng ya Tshwane ka bophara le re tsebise mo nomora magala e le go 012 358 7095 goba 6 goba mo social media mo X le go at TMPD safety le go Tshwane Metro Police Department mmogo le mo Facebook re ke leboge bagashi le batheletse ka moka ba ntshirogele ke sa lebale bathegi ba lenaneo le moshate
2: re kopana ka mashupologo ke a leboga.

0: Tobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Sifone mehala. Motlhale FM.
2: Ke tla noketeka go mongwe wa di mphate tsa rena ka go papadi ya kgone ntlatlana. E bile e le mo captain wa mathomo thomo thomo. Wa stopa sa Africa wa sa Spa Proteas. Wa mathomo sa Mafa mo swatle FM. Musho wa nako era o sa dimelile gore le tshela ka kwa ntle gore a lo. Le be le gona byang ra lo ka papadi ya netball ka fa tsa gatelelo e ka.
3: E mo le go ima go lefela date re le khou tsebuletse. Ha o le ngwana motho a motho ha o fumane menyetla e fumanwang ke bana. E ne re sa fumane menyetla ke mo nanki makgwa empaneng ke nana talente ya ka ile ya ithuta ke hopola ke le nna re lo bapalang ka tsala bapala dikolo tsa makgwa re tsa dikolo tsa batho ba ke mo lengwe ba ile ba bona teng bona bana ba ba swini ya ba bare ke re bona motho na nal talente ke hopola ke tsala bapala first start ene le nna motho a motho team ya makgwa ka ofela ho no le buma ho
1: mabala a ke a di papadi le Clifford mehala mo tshobele FM Mabala a ke a di papadi le Clifford mehala Clifford mehala mabaleng a di papadi mo go tshobele FM.

0: ya ba tabetsa shipa fela ra ba dire tshela gona kwa iri nyala ya bo shipa go ba shata wa tsebole bo thabi sha tabela FM ya go tlaga shala Africa ba ra manga ga shika gore ya ke tsena go tsela dimeni sha na ke tlifa tlifa zitwa ga mehala ke mokone ka metlhala ba bakale ya tseba gore ga ke sepele ke no shu gona fana tonight se na thiko ga kubiana ka motšele tshi wa lena lo le mo shipile go fitlala ba tlhano le go nne mo go manga ga shu o skwala ba fa gore o gona Isaac Silo kwa ga mashila ke motšele tshi bogolo ya lebele tshi go manana ka ba ka tshomela FM go ka re tsha fa lena la mabaleng a di papari tshopa ka moka sa tlokola tsela na mile re le leboga ka moshimo motso le dirile go letla wa gape ka moshipulo go nnete gona magage e swetla bella masome tharo te go mme ka gore yalo re ne mari mo leboga gape le Stanford puti kwa ga matlo o re bela tshe ditaba tsa ire bo shipa re tlokopa nana gape iri nyela ya sesai le ke lena no la mabaleng a di papa di mo go thobela FM ya la khotla ka tshona Africa bo rona ke tli for tli zito skala bana gore e gona thobela FM fa tlatlanga le ya go magage se go Facebook re gona ka thobela FM ya ka bola gape go X go yena Twitter ya maloba re gona ka @thobela FM ya ka bola ka go le lengwe re gona go DSTV audio bouquet channel 815 ke bolo re tla re khwetsa gona skala bana gape re gona gape go www.thobelafm.co.za mola nomoro re namagala 086000 2452 re le gore o nyaka go e kgokaganya le rena ya batla sa ifala betsa tsorna mme re tshela gona kwa iringela ya bo shipa go moshata kwa tsebole bo ithabi tsho ske wala bala mthele tsho thobela fa mogore a di a thoba di papa di tshela tsa se ka makgaola ga lotu ke la bobedi di tshapa ke tshepedi fela tshele gore nge di a lotu la bobedi wala morago ba sanga ba nwesha e ke tshaba sa skukuna na tsho thobela ra mamedi Sundowns bala Orlando Pirates lotu le tele ka go makgaola ga nge ngwe le tshega pele se tlhopa sa Golden Arrows lotu le tele ka go makgaola ga re tla bona gore na di tla ma di shuma shuma ka tsopo go se feke re le tile go tsa tshena go sasa e gona fa go moshata ska ba la rutlo go fa papa di tshe wo thwi gona mo go thobela FM ya khotla khatsho la Africa bo ra mala ka go lelego o tla di khwetsa ka daleng ya rena ya SABC 1 gona mo la go fodela of the game SABC Sport ke kitimela ka koma benkeleng go mmega ke bua mo re tla maratana semmuso go lenalo la rena la mabaleng a dipapadi re go rena le gone le o ya pele ka tsela mang yana na thina is na thuo go kubiana re go maga go shuka mo tshole tshi wala nalo le mo shupula go fitlala botlhano le gone le o ya pele go meritlo la mare re tlhatlhara molla re kwa gore na di a je gana e re ma benkeleng re ya boe
1: Kitika Major League Bete Yarena the Shoprite Liquor Shop. Quetcha 750 ml ya 3 ship select whiskey. Ka 179.99. Lady 6 pack di 4 by di fitche pedi cha di 275 ml cha brutal fruit sparkling spritzer. Ka 199 randa fela. Umo quetcha 6 pack yung no mahala. Di quetcha gala go fitla ka di 6 cha September. Ga bure shome wa ka fase ga 18.
2: Nagana fela o laleditse setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasiki Rasmus o le mo snapping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Abana o fogetse dinkgweti tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tše dipoke reka fela Springbok cold pack efe goba efe e nago le snape sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka no ba yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola Bona le dipela.
3: Basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa. Basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong. Re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola. Mo o thobela FM, mošata wa tsebo le boithabišo.
2: Nagana fela o laleditse setlhopheng sa di Springbok ke mohlatsi Rasiki Rasmus o le mo snapping sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Ebet o opela kosha ya setšhaba o le kgausi le Brian Abana o fogetse dinkgweti tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tše dipoke reka fela Springbok cold pack efe goba efe e nago le snape sa di Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka no ba yo mongwe wa dipoke ka Coca-Cola Bona le dipela.
0: Rugby phadišano le mabaka ka moka a go ipsina ka tlepise yeo e kwagala bjalo ka nako ya bafenyi go rena thaga mabokoboko gomme le keteke motsotso o mongwe le o mongwe ka club drift legendary test legendary time
4: di ready
5: thobela fm e keteka basadi thobela fm moshati wa tsebo le boithabišo
2: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke Mohlatsi, Rasi Erasmus o le mo snepeng sa setlhopha ga mmogo le Sia, Cheslin le Eben. O opela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana. O fogetse dinkgwedi tša lefase tweet mmogo le dinaledi tše dingwe tše diboke. Reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano, mme o ka noba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. Bona le dipela.
0: Padišano ye kgolo ya rugby e nyaka tatso ya brandi ye bose ya Club Drift. Go sa setswe gore o bogetse papadi ka sebele goba o bogetse o iketlile ka gae. Netefatsa gore o swere Clubis ka seatleng. Club Drift, legendary taste, legendary times.
4: Mabala a ke a dipapadi le Clifford Mehala. Clifford Mehala.

0: se mmusa e netefatsa go se boka sa bora ditaba la mesong ya le gone ka kua ntlong kgolo yalo kgotlatlo la kgwele ya mathoka mano Aforika Borwa mo e le goreng re kole gore e tlanama e go phenkgetšana fa batho ba bedi e le go ntate Zungu ga mo le Dr. Denny Jordan go ya le ka dipego ka mokgo di tsweletseng ka gona fam go ya le ka dipego Sandile Zungu ga mmogo lena Dr. Denny Jordan ke ba e le gore ba tlanama ba phenkgetšana boetapele ba go eta ntlogolo yaka kua lekgotlatano la kgwele ya mathoka mono Aforika Borwa magagešo go ya le ka dipelo mola ka golelengw motlhankedi petiši wa lekgotlatano la kgwele ya mathoka mono Aforika Borwa Lydia Monyepa o lena o tsebitše fa gore wa go sana le dikgetho tse e le gore ba sa di letile go tswaka kua dileteng gona go ralela le naga ya Aforika Borwa pele ga ge re name re ya gona kua dikgethong tsa boetapele ba lekgotlatano la kgwele ya mathoka mono Aforika Borwa mo e le goreng o shetse fela majaka ba ga ola sometshela go ya le ka mokgodilo di emeng ka gona nnete gona magagešo re ya papading ya diteko ya bobedi go tsenne tse e le goreng di beile go ditlhopha tse pedi tse e le goreng ke ditlhopha tse maatla mo lefatsheng mo papading ya rugby setlhopha sa di Springboks ga mmogo le the All Blacks e e le goreng di tseya karolo go sasa ka kua lepato ka kua Cape Town re kwele fa gore ditsela ka moka di lebile gona ka kua papading ya rugby o lepatlelong la DHL mo e le goreng e tlo rema e thoma ka metse le some fela go etswela iring yela ya botlhano re kwele fa gore Dr. HOD wa ka tsamaya go ke ena o tla tlamaya re fa papadi tse tlang go sa bona mo go thobela FM ka metse le some fela go etswela iring yela ya botlhano mola ka go lelengwe re tlo rema re kitiba re ya go letsera fa le mogashi wa dipapadi gona mo lekgotla gatshela Aforika Borwa ke setšhaba ka Motshwane ke Motshwane wa Thulare Motshwane wa Thulare a re lelo tshen thobela
1: Motobela FM ke re marime ke yawe
0: moshato mo go le re a leboga go ya ka wena bjalo ka mo Aforika Borwa a ke tsebe rena o ke maikutlo a gago a eme kae re beletse papadi ya bobedi e tlago magareng ga setlhopha sa mabhokoboko le setlhopha sela sa the All Blacks e mo e le goreng Aforika Borwa ba morago ka nno e tee go lefela
1: tlebzito re o ka lebelela mo lefasheng ge re bolela ka papadi ya rugby ba re re o nyaka go rata papadi ya rugby ya go lebelela Aforika Borwa ge e ralo ka le naga ya New Zealand gomme ge o rata kgwele ya maoto o nyaka o rata kgwele ya maoto lebelela Brazil ge e ralo ka le Argentina re o nyaka o rata cricket re lebelela Aforika Borwa le Australia jalo re ralo ka lengwe ya dinaga tse e le gore ke naga tse maatla mo lefasheng New Zealand re tsebang gore ge gore go na le se e le gore ga e nyaka o se bona se direge le naga ya New Zealand ke go latlhegelwa kgatlhanong le Aforika Borwa jalo Aforika Borwa ba tseba gore motšatši la kamoso ba swantse go lokisa diphoso tse e le gore ba di dirile ge ba raloka le naga ya New Zealand ka kwa go la Ellis Park jalo seo re se tlhola se tshosa tebzito ke gore re lepatelong le e le gore goba ke re toropong e e le gore ga re šomenyana ga botse ge re raloka le naga ya New Zealand mo go yona e le toropo ya Cape Town jalo seno re ke se bolela ke gore ke bona Aforika Borwa ba tlo kgona go lokisa diphoso tse e le gore ba di dirile ge ba raloka le New Zealand ka kwa go la Ellis Park
0: mongwe a ke tsebese ya kolisi ba ruile go yala ka dipego ka mogore dikwele ka gona bile ba modubeletse gore a kana maraloko e maemang a gagwe a botshelela o tla gopola fa gore a ba gona papading ya mathomo ka kwa Ellis Park gomme lekgone le o ba legare a boledišana fa le borra ditaba a nang le bothuša motlhatlhe Mozandile Stick a ke tsebe rena go botlhokwa bjang go ba le siya kolisi papading e ebile e le ya diteko e le ya bobedi
1: tlebzito ke nnete go ya ka lenaneo le e le gore le tswile la ena mosatsi elengras erasmus ya kolisi o tlo ba a thoma papadi o tlo ke mongwe wa dipapadi tse tharo tse e le gore yena mosatlhe erasmus o e dirile o tlo ba tsea legato la na de villiers bjalo re a tseba gore sia kolisi ke mokapteni wa setlhopha ebile ke mongwe wa dipapadi tse e le gore o na le tlhotlhoetso e kgolo mo setlhopheng sa naga sa Aforika Borwa nako le nako ga le gona jalo se e le gore ke tloga ke se thabela le go feta tsebite ke gore ge o lebelela setlhopha se e le gore ras erasmus o se kgethile ke gore dibapadi tse e le gore o di kgethile ka moka o nyaka o bona a refele sebaka sa o ka raloka le ge e le gore ga a dira diphetogo tse dintsi ka tsela eo e fela o boela ka setlhopha se gore o thomile ka sona dibapadi tse ka bantse lesomepedi tse le go thomile ka tsona ka kwa go la Ellis Park seo se tloga se bontsha gore o na le boitshepo mo dibapading tse ebile o na le tshepo ya gore tsona dibapadi tse ba ka kgona go lokisa diphoso tse e le gore ba dirile ka kwa go la Ellis Park bjalo ke tloga ke motshepo ena sia kolisi gore o tlo dira diphetogo tse dintsi mo tšatšing la kamoso
0: motshwane wa thula re mo ongwe a re bolele ka tsela e re ka letela papadi ya mohutsa bang go o lebele tšatšing la go sasa re o bona papadi e le goreng setlhopha sa Aforika Borwa se tlabe se fetogile goba New Zealand di tlo tswela pele go gatela ka mogobe e gateletse ka gona bekeng ya go feta
1: tebzito ge o bolela ka naga ya New Zealand o bolela ka naga e le rona bjalo ba maemong a pele ge o bolela ka Aforika Borwa ke naga e le gore e maemong a bobedi jalo se nka se bolelang ke gore re tsebo re le ge le gore papadi ya rugby ka

0: la Afrika Borwa e ratiwa naga ka bophara e fela ge o lebelela ka kola kapa ke mo ile gore e tloga e ratiwa le go feta ebile ge o lebelela dibapadi tse dintšhinyana tse e le gore di mo lenaneo la yena Rush Erasmus di thoma le papadi ke dibapadi tse e le gore di belegetswe ka kola kapa se go raro se tlo re fa sebapadi sa bolesometshela mo tšatši la ka moso ge re tlo ba re raloka le yona naga ya New Zealand bjale ke tshoga ke na le tshepo yentšhe Tlebozitho le ya gore Afrika Borwa ba ya go tšea papadi e ba lebeletše ipapadi ba e ralokile maloba gore ba ralokile bjang bjale se e le gore se tloga se mpelaetsa ke duma histori e sa ipušeletše Tlebozitho o lebeletse gore nako le nako re Afrika Borwa ba raloka le naga ya New Zealand ka kwane toropong ya kapa ke toropo e le gore dintlha tša gona ga ebe dintlha tše dintšhe re tseba gore e tlo ba e le papadi ya bolesome pedi Afrika Borwa ya go raloka le New Zealand ka kwa go la kapa e fetse papadintshwane
1: tshwarelaganyane ke rekise motsotsana ke a bo
2: Holahola majensa
3: shosho
2: le bonono eng
3: mogere wa ka ke tshivu go supa e tla o thabele dili ye itonyago ye e la pulusha go tile lena
2: e ruri ya thelela e mo sekudu
4: hey thabo
3: shosho ntse le tshivu go supa ka ina pulo gore mogere wa ka le yena a ikwe ke go buditse eng e tshivu go supa e ya re kopanya e temogele boiphilo bjo bo sa fele go bja tshivu go supa le ho ikwetsagala ka original banana le pineapple itšele ya gago legono gomme o latswe botse bja yona setsweletšwa se ga se rekisetše go batho ba ba le go ka fase ga mengwaga ye 18 tle nwa ka boikarabelo
1: le ge e ba papadi ya rugby e fedile nako tša go tuma ga se tša swalela go fela tšwetša dinako tše di botse pele ka Club Drift Legendary Taste Legendary Times
5: selathekeng sefatanageng le ka lapeng la gago
6: go kwagala fela Thobela FM mo nakong yea
1: mzanzi letela Powerball Jackpot draws la botlhano le o ka ba le sebaka sa go ithopela mašheleng a Powerball Jackpot ao a balelwago mašheleng a go feta dimilione tse 34 million rand ao ke mašheleng ao a ka reng wena oe go fetola bophelo bja gago le semetseng bogela draw 2 la botlhano le ka iri ya senyane mantšhiboa mo go SABC o ka ba rra dimilionemilione yo mosa wa Afrika Borwa ee wena the national lottery more plays more chances more millions ba raloki ba swanetse go ba le mengwaga ye lesomesee go ba go feta raloka ka maikarabelo the national lottery e sepetšwa ke sizekhaya

0: basadi bao ba aparago lesego ka gare ga go imelwa basadi bao ba llago sa masetlapelo sello ka tlaišo ya bong re gare re sepela le lena leeto le re le thuša go fola mo Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
1: tseletše re be re go file bona IPCC ba re sefapano ke mo re khumanago e nngwe ditemana tša khumotswe re šetše ke tla sepelaeto la mafelelo pele ga gago ge ke fitlha o se nthake morena re lebaga ka phošo ya setekniki mo e leng gore e no gautša re se re nagane pele ga ge re ka tswela pele ke rata gore nke re fete ka fa
2: take the special just a demere tša A1 kitchen carry 30 UFO pops 1299 40 by 5 gram G Vita powder drink 4199 50 by 22 gram sneaker corn 4599 36 CP sherbet 3899 12 pack ya apple munch 1175 KC 93.99 2 kg ya daisy popcorn yone 69.99 kita A1 kitchen carry kona divinish little bet street polokwane go lebana le A1 supermarket
3: mokgwatshumo wa mašole a mmele wa gago ke mogale wa mmele wa gago ge re nna le mokgwatshumo o o le o bokoa twantshano ya mmele ya koafala o mme wa sa kgona go lwantshana le malwetse le ditšhilafatši tšeo di dirago gore re lwale mogale yo mongwe le yo mongwe o tlhoka mothuši dicapsule tša prosidin ke mothuši woo ka moka rena re mo tlhokago dicapsule tša prosidin ke di-antioxidant tše maatla tšeo di tlhametse go tloša mephelo e kotsi mo mebeleng ya rena dicapsule tša prosidin ke dimonyamarole tša ka gare ga mebele ya rena di monyago mephelo le ditwatši tšeo di ka dirago gore re lwale kudu leo fokola ea o ikhweletse dicapsule tša gago tša prosidin le kgono gomme o dire gore lapa la gago lotlhe e bele o le itekanetšego mang kapa mang a ka diriša prosidin baswa le batsofadi bakeng sa bana ba mengwaga ya ka tlase ye metlhano bula matlho bakeng sa prosidin junior yeo e hwetšagalago ka mokgwa wa jele e hwetšagala dikhemising ka moka go hwetša tshedimošo ye nngwe gape etela websaete ya rena mo go www.valueaddedlife.com goba o re hwetše mo facebook gopola ge e sa re prosidin ga se prosidin
4: Le ke letjatji le a fa sebola
5: Sonta reng sona sei khole ke letjatji kopana le nna a tsa sebola ke tla be ke re le Dr. NJ Rasakanya o ka rona ya rena ya ema o phile
6: khume na o tla ba ari mosadi o di kana di tshwe ke bomang
7: o ya kae le bona ba go tshusa kae ba go khula kae
6: Go le nyalo laka Bishop Jonas Masuta o tla ba ari go gulisa lapa o le tee bjalo ka mosadi
8: mosadi bao ba rwele malapa ba be ba iša bana ba bona dikolong ntle le thušo ya motho
4: le ke letšatši sontaga mesong iri ya boraro go fitlhela ka ira botshelela mo go Thobel FM mošhata wa tsebo le boithabišo
9: sefele maatla tiamoyeng go tlanoka Thobel FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle
10: mošhate wa tsebo le boithabišo

0: show.
1: Ye ke nako ya go kwa ka dipego tsa magaga borena pa o batlogile go lefaseng le na ke mo leboge madira le khono ke bo shego bia la bohlano re feditse be ke ka moka re maema ka ditukisetso tsa magaga borena go mena go nya bia le ditopo tsa ba bangwe di fitlhile di ka magaeng mola e le gore ba bangwe ba tlabe ba goroga go sasa ba to bolokwa ka la morena ke rata gore nke re tse ba ka se re re mahloko go wena e le gore ka se sebaka o latlhegetsweng a re thome ka thapelo.

0: tseka mošate Pato, her ke tika basadi, re ke tika mogekolo yo a garile go ditheto. A tsitsimetse ka thebong la nkwe. E le go khoshiga di mmalo go be IV masiri mule. Ke go ipsine ka tshwantse tutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masiri mule. Ke phokwane.
1: Mmalo go be sa madima. Ra sa ipsine ka bolo bona nyaga. Kwa fitla mo go tlong go ba le di rolo rolo. Tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola khoshi.
2: Go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape a ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
1: tsore nako kgosi a fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšatšile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go itokolola mantsiboana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
2: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
0: setlaelo ke tsetsa karolo ya pele ya tshwantsetso tumo ya moshopi ya di anape ya ngwatu ka lamorena le la masometharo kgweding ya phato ngwage wa 2020 tshela go thoma ka metsotso e metlhano go itswela go iri ya bosupa bosigo go ona ka mo thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso
3: ke ke thobela FM mošate wa tsebo le boithabiso.
4: Mora shuka e ka pakai mo ka ba go le gona a re tshe ba ka se go ba letse bi show ye tye ke itshwere o nne o la rena la ditse bi show tsa setšhaba ke e kwa lokwa tsa sekgoba sa mushumo wa boruti shi wa le bakanyana go tswa ka mo mafolofolo high school mo mushumo ke post number 6 manya ka motho leng gore a ka ruta accounting grade 10 go fitlhe 12 le EMS grade 8 go fitlhe 9 tlatsa foromela LPD e wa no romela lengwalo la kgopelo ya mushumo o romele boitsebišo phelo o romele dikopi tse o di netefaditsego tsa ditefikeiti tsa dithuto tsa gago copy ya academic record copy ya karata ya boitsebišo le kaple copy ya certificate sa SAIS ba re a rišeng dikgopelo tse ka sebele kwa kantorong ya boamogelo a gona dikgopelo tse di tlilego ka morago ga nako tse e leng gore di tlo amogelwa letšatši le tswalelwa kamogela dikgopelo tsa mošomo ke la pele kgwedi ya lewedi tlabe e le la bobedi gomme ditlhokolo di tlo swarwa ka laboraro la pedi ka ira senyane diteko tsona di tlo swarwa ka laboraro la senyane go thoma ka ira senyane pego ye e tla ka IM Ramothopo a na le MB Mokebesa le RS Maeko ke gona ga re fitlhe mafelelong a lenaneo la ditsebišo tsa setšhaba nnana pele ke rata gore ke šutelele mogao maredi o fitlhile ke la botlhano ke tsatsi la mahlale pepenenenya mogao
5: dumela tsobela tsobela mamadi le kae
4: ke tsele ga botse
5: e re a leboga
4: go mahlale pepenenenya le tlo ba le bolela kae
5: technology ya 3D
4: 3D
5: ya re bolela fa ka 3D botsa kre o tsa gore matšitša bo le kgono kudu mo diswantšho mo re rata kudu go hwetša se re diswantšho tseo re re goketša 3D ya kore goba video ge re ke ya 3D kore e kgatlha mahlho le go feta bjalo re ya go lebelela ka fa e leng gore e šoma ka gona ditlhotlho tsa gona le dikgolego tsa rena batho mo go yona
4: kela o reng go lebeletse TV ge e le yona wa bona o ka re motho wa gona o gana
5: ya o bona o ka re o tlale mo
4: o ka re ke ere o ka mokgotla phate o ka re o na le wena ka moo ga o bone tshwarela ga o bone screen sa television o ke yona
5: ke 3D ntle
4: o 3D
5: ke bona le ge o kgwetsa motlhomongwe motho a ileng a keng kurubo di x-ray ge ba go tsaya seswantšho sa gona ba di na le go fetana ba ra o nyaka sa seswantšho sa gore sona sela sa tlwaelo sa go ne o tloga kua moragonyana ka mašheleng go tse ba re fase ke moka go nyaka ya 3D kurubelo e bonala ga botsegotsegotsegotse ya ntšha le mebala ka moka bjalebjalo ya ke moka mašheleng a yona a rotoganyana
4: ka nnete
5: ke matla 3D jone re swere tabe eo
4: re tlo kwa ka yona motheletše ka o kwe ka yona o seka kwa o utswa re sa le kgweding ya basadi ya
5: kereegore
4: keteka le re keteka go fitlhela e seng o fitlha ka la masometharo teng ke tlhakane le motho o mongwe a ra nna re a fela ntiela palelo morago kare palelo morago ye kare
5: olere le keteka go ya go
4: botse
5: fela rata gape
4: apeng kebe e se mosadingke bose oena
5: ke nnete go a swana le basadi ge e se bannang kae ba sona

0: ena ke yona thobela FM yone ke tsaga Protestant Fort Mahlo a bala ditaba ena khono ke ile wa re shung ka tamisha ye ke a lo cha nna ke hlabira malo pya phogole tlo ya mampela mo ga wa ga maredi ke na le mo ke tamisha fa le motho le tshimogolo wa ka wa le para Isaac Sile wa ga mashila ke mona yo bagale jwa ka lagare ke wa botshitshila manyana ba re shu go ile lo ena pele re pya pya di a tla re le tamisha se shate ka gere le ka mshate WhatsApp le bo itabisha ke yona thobela FM ya le go tlagatshela Africa borwa ke bona gere go rogile bialo jwa ke re ke bontshitse fa ke le hlabira malo pya phogole le motho le tshimogolo wa ka wa la para Isaac Silo wa ga mashila re go rogala nna nyong la thuto la mahlale pepeneneng le le tshwang wena ke yona SABC education enriching minds enriching lives ra kholo fela le khutlo le ka le gono gore le hlole ka botse ba ge shumo le ka go ba le hlole le gona la hlole le ka tatala e bola re a tseba gore tsa beke go ba le tsatsi ga le ke le re hlabela ka go swana go ba bangwe ga bialo ba ka bona ba le mahlokong fela re nxa eng le ge nxa e sa fodishi fela e wisha pelu go ba o e leng gore ba hlole ba ipsina ka lona re no halala go lena mamadi ga re a leboga mo leboga wa ga madi ga shu o fetsa go fologa lena ne o la ba ba ithobaletsego re ahle le boya ya bone re male ka khutso le ditsebišon tsa setšhaba di kwagetse morarre Protestant Fort Mahlo e reng ya seswai gore soletse tsona ditaba ka bogware re go leboga go menagane re go letile ge o tloba o re fa gape madireng a lefatshe ka area senyane ge re tla be re ka tlologa moo gomme ka kakaretso ka gore go bala le go tlhoya ke rata go nore halala go lena ba madi a tokotoko ba ka moshate wa tsebo le boithabitso le tlhole le dibišitse seshate ga sanka tsa ja mabele goba go fitlha le rena ge re goroga ka yone tsela ye naneng la mahlale pepeneneng bjalo šhitse ke e kgwathakgwathile fa ge ke na le mamadiga re bontšha gore re tlatsi na le kgono naneng la rena la mahlale pepeneneng re bolela fa ka thekenoloji ye go thego ke ya 3G ya e bja lebeletse mo go printing ya technology ya 3D printing ke yone e leng gore re lebeletse gore nke re kgwathakgwathe re lebeletse ka fao e šomago ka gona ka fao e tsweletsago ka gona ka fao e maatlafatsago lefapha le la mahlale le thekenoloji bjalo yo ba ba dutse go kgauswi ebile e tlogago ba dira dinyakišo tse di tseneletsego mabapi le tsona tse tsa mahlale le thekenoloji re na fa le mmagorena ke ngaka Lerato Raganya yo a tswago ka kwa CSIR ebile e tloga e le monyakišiši mogolo ee su gona mogaleng mma gorena re a go tamisa le go amogela lenaneong la mahlale pepeneneng go thobela FM ngaka Raganya le tlhole ga botse motswadi aka
1: goela kgotsong ka stationeng ke a leboga go ba le lena le kgono re tlhole ga botse re botsiša leta ka stationeng
0: alala le gorena re tlhole ga botse mama kgotsoga yate tabashe lena didutse gautse mpotse ebile ke gopela gore re no gopotsa motheletše kana lefapha le la ga bolena la CSIR ke eng ka botlalo le šoma jwang goba le šoma go dirang
1: CSIR emetse Council for Scientific and Industrial Research ka sepedi sa borena ke lekgotla la dinyakišišo tsa mahlale le industry re dira dinyakišišo boenjiniere le go tlhabolola thekenoloji go thusa go rarolola mathata a naga ya borena ya Aforika Borwa le go godisa industry ya rena re thusa gape le dikhamphane le industry go kaonafatsa ditsweletsa le ditshepidišo re fana gape le ka botsebi le dikeletso tsa setegeniki go mmušo le industry
0: felo mo re tlo kwa godi tswa go le rotseng o setse o kwagetse gore le šoma ka tsona tse tsa thekenoloji ga mmogo le ona mahlale bjalo ke kgopela gore ngaka Raganye o re tlhalosetse motswadi aka ka botlalo ka thekenoloji ya printing ya 3D gore ke ya mohuta mang botlhoko bja yona le gore e šomašoma bjang
1: okay technology ya 3D printing ka le lengwe re bitsa additive manufacturing ke technology ya go bopa selo goba setsweletswa sa nnete sa matlhakori a mararo o tswa go setshwantsho seo se dirilego ka computer botlhokwa bja yona yo bogolo ke go fokotsa ditshenyegalo le nako ya go dira di-prototype so di-prototype re bolela ka metlhala ya mathomo ya ditsweletswa tseo re di dirago ra ba ra di lekola pele di ka tsweletswa ka botlalo ke di-company or industry ya rena botlhokwa jo mongwe gape ke go kgontšha go dira dilo tseo di raraganego complex components ke o me kgaya khale e balela go go di dira se se mo gape e fukutsa tshinyo ya material ka go bana e bia material fela mo o nyakega go gona e ke bolana ka material ka bolana ka dilo tsa go tshwana plastic or metal go ba tsipi yo re shumisha go go dia dijelo jwa go ba di products jeo a re shumisha material o mongi re re ba bisha le di technology tsa kwa morago or michini ya kwa morago e re shumisha o e re shumisha o dira jona dijelo jaja
0: Tobela, o ntshwarele bjalo ke mo ka re fitishe se re tla re gone go tswela pele.
2: Se ke se ya le moya fela se o ka se hotsa go ka Afrika Borwa. Tshitse di ngwetse. Di tshuta ka Tobela FM.
3: Trenton Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhompha go bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le tshwanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
4: Shate mogoni ya pato re ke tika basadi re ke tika mogekolo yo a garile go di theto a tsebetse ka thebong langwe ele go khoshika di malo go be IV masrumule ka go ipsine ka 22 tumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masrumule ka phokwane
5: malo go be sa maduma ba sa ipsine ka bo le bona ba ga go fitla mo go tlongwe ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapala mushate ba bola khoshi
6: kube go le thata mara ka baka la gore ke pelegwe ke nape a ngwato e leng khosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tshela re di boneng
5: tsore na go khosi efe ja go thuntswa monnagwe ba molata ba re tlogela bo teacher o tlo sware ma ikarabelo tshe jila efe ja o sa ena lona ngwalo leo la go itokolla manjiwana ka bo 6 mosadi ya ga go ba bothunya spinal cord
6: ba swabe ba le bothateng ba swaba phokwane go se mishomo mara ke ile go fihla mo situlo ke ile ka gona go ka ba nyakela mo le mola ba bereka
4: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya 22 tumo ya moshopi ya di ana pia ngwatu ka nomoro ena le la masome tharo kgoding ya phato ba re wa gete pedi masome pedi tsela go thoma ka metso mehlano go itlwa go iri ya boshupa boshiu go na ka mo thobela FM o tsate o tsone mo ntabiso
7: di ready
8: thobela FM ke tika basadi thobela FM moshati wa tsebo le boithabisho
0: ga gona o mongwe moshati wa dia le moya ge se wo se ya le moya se go parara thoba dingwe melala sa keta pele ka tsedi mosho mane le boithabisho se le moya sa go se senye mohlaga se se ba tle ba nna nna ke moshati o thobela FM ya rena ya o fetse mongwe ge masome tsela tsela e re ropa magareng ga 87.6 filana ni 2.1 le go DSTV channel 815 iri ke konkwetle ya worki na ke nna ya le mo audio streaming www.fm.co.za le nane o ke mahlale pepereneng mo re buritsana go fa le mma go rena ngaka le rato raganya kgodinye ya basadi ya phato re tswela pele le yena re ya moketeka mosadi gare ga basadi yo re bolela go le yena ngaka re tswela pele ei watsake gape taba ye ya 3D e ka mokgwano mong go lokile e upša pele nka tla ka tsweletsa ntlha ewe ka gore matšaitšia a go a bonagala gore printing ya 3D e thomilwe go etišwa pele kudu go feta mehuta ye mengwe ya printing yona ya printing ye ya 3D e šome ke kwele bo tsopola taba ya dišomišwa tšeo di thušago go ka etsweletša go bona materiale e ba wa mohuta mang kudu nke o šitlele ntlha ela
1: printing ya 3D a e šomiše enke le pampiri jana ka di-printer je re di kwaetšego ya re bolelago ka yona e šomiša mefuta ye mentsi ya material go ya ka mošomo ya yona material wa mathomo ke plastic wa bobedi ke resin yona ke yona e šomišang go dia false teeth ke yana re le orego ke meno wa sekgowa ke dingwe gape ke samente go printa dintlo go ne le University of Johannesburg e printile ntlong yona go lekanela ka samente go leka go bontšha bokgoni ba thekenoloji ke mo ka a material o mogolo-golo ke tshipi go ba metal go rena re le go CSIR Council Council for Scientific and Industrial Research re le go moshato wa yona re le re moshato wa ke bo le boithabiso rena re moshato wa 3D printing ya tshipi go ba metal e ke bolela ka tshipi go ba metal ke bolela ka bo aluminium titanium bontsi ba rona re tseba steel tshipi e ka kudu e šomišwa kudu ka industry-ing ya difofane go dia di-parts or di-components or dijweletša tšeo di bopago sefofane tše di dirilego ka tshipi ka mo lefapheng la tša medical or tša bongaka re kgona go dia tsona dithuši tše ba di šomišago go dira batho di-operation goba di-implants di tsona ditshipi tšela go kry-a gore motho a robegile lerapo ba kgona go ntšha rapo lela ba tšhela tshipi ele gore ba thekga lerapo lela ka yone tshipi e re kgona go dira dilo tša go tshwana tsana tsela ka yona 3D printing ye nngwe gape ke di-components goba di-parts or dijeletša tšeo di dirago dikoloi e tsoga e ka fa metlhala e mentši
0: ketšadile kamoka go akwagala go akwagala gore ke dintši kudu ngaka bjalo mpotse gorena yona thekenoloji ye ya printing ya 3D e fapana bjang le mekgwa ye mengwe ya printing ebile yona o ka e hlatha goba wa e hlaola bjang wa bona bjang gore ye ke 3D ya ga se 3D
1: phapano ke e kgolo kudu printing ya tlwaelo yo re e tsebago ke ya 2D bjalo ka ya pampiri yona e šoma ka go bea enke godimo ga pampiri ye e bataletšego go dira seswantšho yane ye 3D re printing re bolelago ka yona e e bopa selo sa nnete seo o ka se tshwarago mekgwa ya kgale ya industry e šomiša mokgwa wa go betsa o re o bitšago subtractive or machining e ra gore re jea bloko ya tshipi ra e betsa go fitlhela bo kgwetsa sebopego seo re se nyakago e fela ka 3D printing yona re aga selo go toga fatshe go ya godimo go fitlhelela se ba se segolo ke ka lebaka le gore go 3D printing ga e senye material ka mekgwa ya gale o ka kgone go dira sebopego sa ka gare seo se raganego ka 3D printing o dira sebopego sefe goba sefe se o ka se naganago le ba sena le diphaphati tše di raraganego se segolo ke go gopola gore rena re le ba Council for Scientific and Industrial Research mošomo wa rena o mogolo ka monageng ke go tšea dikgopolo tša batho gore di-idea tša batho ra di fetola ya ba eno tsona dibopego tseo o ka di swarago goba ditharollo tseo di tliša go tlhabololo ka nageng
0: wa tseba ngaka raganye le kwagala ga botse motswadi ya ka mmagorena o di tlhatholola ga botse mo ke na le kgolofela gore le go motheletše wa di hwetša wa di kwešiša ke lesome tharo metsotso go ikela go area senyane bjalo ka ge nako e ya magoletša ke gopela gore re tleretše maikutlo go motheletše go lefela seswai tshela lefela lefela lefela 2452 le mo dikgokaganyong tša leago ke re latlakala la Facebook la Thobela FM yaka le go X ya at Thobela FM yaka re ba latlhele re kwe gore na bona ba tseba le go kwešiša bjang printing ye ya 3D aga o e beile mo letlakale la Facebook goba gona dikgokanyong tša leago motsweletše mogolo wa ka wa lepara selo monna yo bogale jalo ka legare ai kwa botšhitšhila manyama ke mašhila ga tša ka lekopelo o e beile fao ka napa wa latlhela gago maikutlo pele ke kgopela gore lebelele ntlha ye ka lebelonyana pele re ya go tšea maikutlo mmagorena gorena ke ditlhotlho dife tšeo e leng gore di a bonagala kutswana ge go šomišwa yona thekenoloji ye ya printing ya 3D le gona re lebelele gorena di ka rarollwa bjang ebile yona printing ya 3D e ka maatlafatswa bjang ka mo nageng gore e kgone go maatlafatša le go gola mafapa a fi kutswana gone ka mo Afrika Borwa
1: sa mathomo ke ditshenyegalelo tša godimo di-printer tše re bolelago ka tsona kudu tše tše kgolo tša industry le material o wa tshipi re berekago ka ona di a tura se sengwe gape ke gore need seo re tsweletsa go di product or component ja rena ka 3D printing.
0: Arikaka ngaka raganya e upia tle motsodi ya ka ke gopela gore re tie maikutlo go le fela se swa itsela le fela le fela le fela pedi ne hlano pedi na motheletsi o kwitsitsa eng o tseba eng ka ga yona printing ye ya 3D ke moka o ka la hlela maikutlo ga go le mo dikgokanyong tsa le ya go upia ga bialo re ba tie magaleng wa mathomo sho dumela go thobela FM arloche a ke mo se bo tate pugwe melo ka le kurung ga mphatlele ka motherwise Selang moedi ya mampolo o ke le fologe thaba ka ditlatlweng re kwe.
9: Ke go tele ke sa dirwa ke na se ke se le boga ke le boga. Maele a ba gore na ka mogo a tle ga gona. A tle ga dilo ke le gore di tata di tshusha bana ba rena ka moso.
0: Thobe, e upya wena wa itse bana printing ya 3D.
9: Ke sa dirwa ke go a ke go makuru go etse ba ka mogo le gore ke tele ditse ka gona sa dirwa.
0: Ke wa nna ke tsiya maele kana mo mushate mogolo namle le ithutile re a leboga motswadi yaka a re re lebogile ba dumetse nka mo magana go bufwa e ka tsiane ga mphahlele wela kala na jwa ka banna ka ga matsha eish ka khona house le fela se swa itsela le fela le fela le fela pedi ne hlano pedi re a mo amogela lo yena go thobela FM mahlale pepeleni
9: lo ka ina o bolela le go pana matsa matelle the original one ka fa go test
0: thobela Dr. Lerato Raganya wo ele go monyakisitse mogolo gona ka mo go Council for Scientific and Industrial Research. Tobela FM mahlale pepeneni.
10: Tobela le ga.
0: Re bona ra lena.
10: Le bo shela ke liwa ke.
0: Tobela tata go rena.
10: Yo mo wa mo wa ba shuma ba se ya sa ya re. Mara ka mo finance nna.
0: Oh ya.
10: Ya ke ra wa ra ya khantsa ka khajiriya. Morena
0: mogenu dia o di phurulla ga botse
10: a botse morena
0: re le boga wa botse ena ga wa botse ba
11: a tsoga tsebe e then ga tsabela ba tsebe
0: o re yana ka mo masheleng ke ena le lefela a ke re wa di
11: a wa ke ba tsebe
0: A one taba o ka mo le setse ga mphahlela ga rapotela gausi le Thomas Ratchin re a leboga pitwa ga ramalepe le ena latela re gotsong maparaka ka mo gashong a ira nna le silo technology ya printing ya 3D e botlhokwa kudu e bile e boloka se di segalo ya arkila lo ke le ka tshwane ya mamelodi vista ga reshu ke botlhokwa ga magatho le tjachana ga ba reverend Tupotlela wa postola everything le VIP a re thobela maredi re le boga tshedimotsho yeo le re fa go yona ka mehla ka boripana o le boga jwala le ka Stand City ga ke botlokwa ga phasha ke mantshepo motshepana maisela re thobela ka gashong re mmogo e bile re tloga re matlafala ka mehla le majaji ke thetsekele ka Greenside ga e ke ga mashashane o tsene masenking Constance mama go molemo segathume a re thobela ka gashong ke nagana gore le bolela ka selo sewe senang le di measurements tse tharo botelele bo phara le bogolo e fela ke tla kwa nete ya gore ke eng 3D yeo Constance Sgathume o ilalo are ke ka mo Lotus Gardens ga ye ke ga masemola mahlo mohloding re le boge botšishanang tshone tshilwane botšishanang tshilwane e shaba nkgopotsa go xi tshilwane banna ke mofasa thobela ka gashong nnete gona nna ke tsebe selo ka yona ke tlo no theletsa mo sealemo yeng go kwa tshiling tshika yona ke botšišang yowe a le ka matibidi ma morapama e ge le roka mo mošate wa ga kgoši tšhilwane e tamiša mo mabuka mo ke mmina tau ke kgoši ke mofasa mmitša kgoši mofasa go rekile napile ba gešong a re gomeleng maikutlo a gona mo ka lebaka la nako ke re kgoneng go ruma fa le mmagorena ngaka Lerato Raganya motswadiaka ka boripana maikutlo le ya kwele le reng ge re šetse re ruma le yona tlhogopodišano ye ya rena ya printing ya 3D
1: ke kere ka kudu go barutisi le batswadi ba rena a re tlhotlheletseng bana ba rena gore ba ithute kudu ka di-subjecteng tja mathematics le physics ka gore ke tsona ke re dinyakago ka kudu ka mo counseleng gore bana ba rena batho ba kgone go kgwetsa di-bursary ba kgone go ithutela bona boengineere bo technology le yona science ye gore le bona batle ba bapale karolo ye kgolo ka gare ga di-thekenoloji ja go tshwana tenefe ja bo 3D printing le bona go rarolola mathata a lebanego le naga ya rena ya South Africa ka kakaretso
0: alala yola gone kwa ge tsere weditše ngaka Lerato Raganya re leboga kudu go boledišana le wena le tshedimotso ye wešo o re file go yona gona ka mo mošhato wa tsebo le boithabišo re ipsenne ka wena kgweding ya basadi re ya go keteka le wena motswadi yaka tswelang pele go dira mošomo o mobotse o mogolo gona ka mo go Council for Scientific and Industrial Research wena ebile o tloga o le monyakišiši mogolo gona ka mo CSIR re a lebogatlhe ebang le bošego jo bobotse
12: kana boga le rena go tsimoga u le lena le re ke ga botse
0: re go rata marato ke go pala fane re ka ra bo le di tsana le ma selaelo ra mohlale gona ka moga ga bolena ka fa o motamisha
12: o re ka batamisha
0: hey re go luki wa tsakeng le re sa tlo lena e le botate kulani ka mo re sa tlo bo le di tsana le le
12: Hey,
0: I remember. Hello, we are family. Lena, Katu, Lena, Temaga, Mogoli, Telicho. Dear Matafacha, Katona, Tore, Kwaurjolo, Gona, Wuki, Mushat, Wadi, Lemo, Relevo, Relevo, Kuru, Minahani, Naka Fula, Rasaburamolo, Piapole, Yamampila, the Mutilichi Mogolo, Wakawala, Para, Isaac Silo, Ramashila, Ralevo, eh, Lebu Hosh, eh, Bemabu, Anna, Hoshisi Kororo, Pohumani. Ara leboga ra leboga ke bona fa ona le ntwane ngwe mpontsha gore ba hlile tsebe ra leboga leboga kudu ba theletsa ke magoshi tabe ba nnae wa hlile ke tswa le khushana ara leboga na pile show puti Stanford mahloka ditaba tsa mafello tsa letsatsi morara tsa go la se borala mamphire la pamalala ka mara ga fao na pile go latela khuna the host and line lo mahlo na pa ya ba ka ona mogono ke yona boipsino tswa ka mushate steady

0: hey ya wadi busha DJ Oga wadi busha wabana kama kwa dibusha nkawana kuru u professor ya mino wana wabana kama kibuti kubasa nchuba kwechile wena kuru ube mupapa
1: tiga nunga nga mzali kumarikore kiyo wali.

0: DJ Shantu, featuring Lelo Kamau, assist him Sibari Kutuka. I'm going to have you look at Hotibos Nyati, Intanto Yam Kruvi. Akoko Lucho, come on, go with Quile. Kumike dimla fa horo grab sine kona mthili jwa khatho wena FM mo shate wa jele mo shate what's it bo le witabisho a kota rafela ri kela ka mona irla ya vo le semeti ho me khona jwele kena kwa hore ku u tsho rna di se pela ka so posa sefe le beti mo ho pa di tsame rena le khono le mantsiwa le khono gore na yeme ka so posa sefe ka re ka dimela fa horo ke wa itsina ka yona tsiba fa gore na ku sa fetse impilo fa ke botsena fa mpotsa fa gore na u wena na wena o fela ka gare ga party o le mo ka yo gona byale Home kwedi kwedi yela ya basadi shile ya sibelela shile ya sibelela home re tsena mo yela ya sirutwane yela fa ke re hona ke re bona le khono le ka mogolo tlo emika gona tswa fa gore o tlo ba tsena fa mpotsa fa gore na wena wa tsena ka re ga party o le mo kai home ke bona ba mo shile tshwa tsena mo la go Facebook ya rena ya thobela FM ya ka ke le boga yela fa le kompo party yiki ngwa di karolo mo lo re tshe fa mino wa lo kompo Yolo kero fo na moka bolo gona gore wena o itsine ka ona e bona shitikwe diko sha jalo kompo tshelo re khibero fo tsona ka o letelana o bona o tlo ba itsine ka tsona moka bolo gona gona phiale o mira re komro nyana kuwa ra lebella fa e tsha komo ra diko sha cha house rape le tsha kwaito o mi wena so tlo bo se ra fa no mpota fa ona na ko sha tshe du o hopotsa kai re ko sha ela na go tshidi mo ya o hopotsa Yo go botsa sengwe yana. Mthumwe sa komoro yana kuwa ke tsi fa wena ke bomputa fa we. Ke ga ke tlebe go tshiya ku isha ko morago. Go me gape re wa police no fara bona fa hore na ge le ka so posse police no. Na wena me go tla ga o tsama fa go na fa we. Ga re o pitoko mo lo fara le tshi ba lo batla ba shuma. Ma filo fa bona fa pa na ke ba mthumwe mo le tedi khoro. O ka mthumwe shuma mo lo batla ba tshela makura. Mthumwe fa we o mo tledi o tlela wena. Etsa fa gore ke ba re le tshelo wena motho wa mokutu mo tshelo gore na wena na ga o pitroko o le mo kae mo lula thoko e poloke ari o lula di kokotla e ka fa ke na pekere bona ke re bona le na mo Facebook ke le bona ke tloba ke ba la maikutlo le ne ka fela le na fa mo gae ke tloba ke bula megala go me ke kofa gore na lena le a fofela ka gare ga party le le mo kae ke la botlhano we Hey, ke bo je fela ka pele ga rena. E ka gore re tsa fa gore go edi e fela ka moshupologo. Ge mong mo shuma ka no ra bona ka gore re tsena mo mafelo a beke. A e gnu gnu lo go di sha. Gona bia le ka la botlhano ba le gone ka la botlhano. E re gnu lo go di sha ka la botlhano go mo gone o tsina ka mafelo a beke. Na bo ta dumela. Ha ke tsi gore fa. Na bo ta dumela mong mo shuma ra bona. Kare shimo ke mafelo a beke ene go di fela ka moshupulogo ere ke na pekele ke kilo di she na bo tla itumela na bravo na ba mo ile ba ka sie mo shimo ka moshupulogo e ka hore a ke ona ba motho ngwe re ba le tshela o tja ya o tja madila e ra bona ba re ba inwele ba inwele okay ga ne tama fa fa weng o me ie mi jalo Yemijalo na lona ke ba re tsina na lona bona re ka gare ga party
1: Le khono le Master V rena le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
2: Ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
3: Ah ona le scroller lights
2: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
3: Beko ya gawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le di khodi tshe pedi tsa YouTube mia mahala
2: yalenta e khumana bian
3: e khotsa gala fela go Vodapay app jola pele ho bo bonje gore o tsori tshe jompele
2: ah ke tla dira bian
3: bona le dipelano further together Vodacom
4: ba o tledi mushi ho la kwa pejana ga se mushi ke le botana le le koto la go fofatsa le kotse le se hotele mushi ngwa mollo wa segwa wo o tshela go highway o ka se bone kolo ye e mego go fithlela o sna nako e tswa tseleng o tshume mabone o emele gore o fele sepheto se se tii se ka boloka maphelo go tsenyeletsa le bagago bona o bonwe mo marireng a molaetsa bo le utlisetswa ke kgoro ya tsa dinamelwa
5: Tseka mushate mo go nya phato gare ke tika basadi re ke tika mogekolo ya garile go di theto a tetemetse ka thebong la ngwe e le go gosika di mmalo go be IV masiri mule ka go ipsine ka tshwantse tutumo ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masiri mule ka phokwane
6: mmalo go be sa maduma ba sa ipsine ka bolo bona jwa ga kwa fitla mo go tlong ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapa la mushate ba bola gosi
2: go be go le thata mara ka baka la gore ke belegwe ke nnape ya ngwato e leng kgosi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tsela re di boneng
6: tse gore nako kgosi a fetsa go thuntshwa monnagwe ba molata ba re tlogela botitšhere o tlo sware maikarabelo tšagile a fetsa go saena lona ngwalo leo la go etokolola mantsiwana ka bo six mosadi ya gago ba bothunya spinal cord
2: baswa be ba le bothateng baswa ba phokwane go se mešomo mara ke ile go fihla mo setulong ke ile ka kgona go ka ba nyakela mola le mola ba bereka
5: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya tshwantse tutumo ya moshopi ya diana pia ngwatu ka la morena le la basume tharo kgodi ya phato ba re wa ke tipedi masume pedi tsela go thoma ka metso mehlano go itlwa go iri ya boshupa boshiu go ona ka mo thobela fa o shate o tsone mo ditabeng.

0: šetše ko morong yana kuba tšelo ke dime fa gore bona o tlo itsimne ka tšona go mokola ga bishile koša go tšwa go ma Willis kaku ga bishile koša go tšwa go Dog Shebelesa jaeba yo yo mashampolane ra tlala ai bona go burje fa gore bona ga re bo petoko re bala bian tije o ka le gona ayo gona ga le yewe o ka se robale tije o ka le gona iwe gona ga le hello
1: yevan o re go potsa re sa gola ka mo 99 re tsama area de moon jo jo
0: Matlatsi ke o leboga matlatsi motla DJ my DJ Shapa ke mama J ka mo hola lo kaneng e ke leboga mama J ka lo kaneng er ke bone ka fa ore na ba itsina ka monati wa sa le moya monati wa party
2: DJ DJ Oka bona Friday ke nyentle le wena bona a gone Friday e ka bang e ka o nentle le wena bona re ke re parting mahala re parting re bina mahala yo thobela FM ke yona ntle le DJ Oka party e wa si yona ke a tsena DJ Oka ke a dinamela ditapola ke na le wena ke nna Mrs Brown mapula senyane ke le ka mo Winnie Mandela
0: Mrs Brown re le boga tle
3: Kiri yona mawe saga ah saga bona DJ Oka o bona go tshatsa mo nna ga sho ke go khopotsa mara wa jana kwa bona le pege kwa mmagoro ga re mo number 2 pare ke a sofi bona o le mo nna te kana go tsara na mo nna ga sho nota ani jo a tshe ani wa tshe wa ke n pege jana tshe lo re ya wa tsena ka 2000 ba bola ya re ba tra tshe ka mka ba re nna kana wa rena no le bo se mo nna ga sho matsi go amogetle mmagoro re mo number 2 ke ga sho ke re mashate
0: oh mateni oh kana go le na bile senga panga pane eh was nna ngapanga pano ka mo gare ka fa ke tsebe gona fa o ipa fela ya no ko kwile Martin ko kwile
2: DJ Oka wa re go batsa yo o re go potsa re sa gola ka bo 99 re tsa ma area de moon jo jo na go go sa le bosa ai matlatsi kwa ga motla ga se di sirile shapa
0: re le boga majatsi re le boga majatsi wa motla ka motho ke tshiwa kere e mo shongwa dile fa re senya re tlapatela DJ Oka ke bo fela ka gare ga party ke le ka fa go la Hamas Kral ke na mo khotsi wa ke mo khotsi o reng okay er ke bona ga botse mo laetse wa ntshabela tshabela are bona senya ke tlapatela DJ Oka ke fela ka gare ga party ke le ka fa go la Hamas Kral ke na le mo khotsi wa ka mpho are ke na mapula senya re le o senya re tlapatela are ya senya re tlapatela DJ Oka ke le boga mapule e ke le boga mapule e ke le boga motho go jiwa kere ya mola jwa kana o mpata pata ga mo ne taba okay e re ke bona ka fa
4: DJ Oka ai o pusa ko mara wa nyana DJ Oka ka di 90s go mara wa nyana na go betha ma Willis ke nna go re sa etela ka di school holidays ke rata o ikela kwa go kwa modi a manthata ya ke na go maulisi ya thoma a thoma tsena that time ke na go ena thoma wetswela thank you DJ Oka
0: ya bo etela gale ha re yo lo wa le bo sa etela mara bana ba sa etela e ka re ke tle ba re hawa bana ba o etela ba tele skafti
5: tsheka mo shate mo go nya pato ha re ke tika basadi re ke tika mogekolo ya ga re le go ditheto a tsitsimetse ka thobong la ngwe e le go khoshika di malo go be IV masirumule ke go ipsine ka 22 ya botlo le boyo jwa ga bo bona ba kone ba bina tlantlhagane ba masirumule ke phokwane
6: malo go be sa maduma ba sa ipsine ka bolo bona jwa ga o fitla mo go tlongwe ba le di rolo rolo tse leng go ditsene ka mogare ga lapa la mushate ba bola khoshi
7: go be go le thata mara ka baka la gore ke pelegwe ke nna be a ngwato e leng khoshi mm matlala ga ke tlo ba ka dumela tshela re di bone
6: tsore na go khoshi a fetse go tuntwa monnago ba molata ba re tlogela bo teacher o tlo swa re maikarabelo tshe jina a fetse go tsena lona ngwalo leo la go itokolla manjiwana ka bo 6 msadi ya ga go ba buthunya spinal cord
7: ba swabe ba le bothateng ba swaba phokwane go se mishomo mara ke ile go fihla mo situlo ke ile ka gona go ka ba nyakela mo le mola ba bereka
5: se tlhaelo ke tsa karolo ya pele ya 22 ya moshopi ya diana pia ngwatu ka la morena le la masume tharo kgodi ya phato magwe wa ke tepedi masume pedi tsila ka metsomehlano go itlwa go iria bo shupa bo shiu go na ka mo tshwela fa o shate o tsone mo ntlhabisho
4: DJ Oka hesh a ga borobotsa o robotsa maragonyana ba le motagasho o robotsa maragonyana kana go lara sa bona re TV tsa black and white e robotsa marago bala wa re tere di minoru tshe tla go bona ke le motlolo wa ka
8: Let's go.

0: Complicated, kushahojaho cloud featuring Mizofield. Complicated, kufila kapishile kushahojaho Amos, Mass Music, something so weird too. A 10K yenkomo. I've gone flavors of all Master KG, bari mina nawe. Etabala FM, yalo kocha khasho la Africa, boro 87.6, yopjanani 2.1, kemo shate wadi, yalo magamo shate wadi, bo li witabisho. Moka bolo kono kono vya, lo kyo di mefakuro khabo, sivili wa itzina, kasi yale mweka gori, kinako ya goro itzine, kinako ya monati, kinako ya party. Ibeta pele mito to shile ki mibe giri jwala ka mona irla ya pele Gare gare gampa bushi ho kya tsa fa gore gampa bushi utla gano tshiri ntshi pa pele ke re bona mo ka bolo gore gore vhele mthumo ka bolo ro ho tlhela ke ro tlhela ka tlhokomela ko ya gore fitle ka botse lesi ke la fatlana ka mabone mo le ya gona mo mebile ya fopana fapana mebile le shumisha go gona vhele ke na pekere go lana ke re bonang ha re tlhokomela gore fa o we go re be tshe gape go tlhokomela bi po follow tsena ga mo mebile ya fopana fapana tlhokomelang gona fawe tlhokomelang gome gape ke atela ya gore re seke ra fatlhana ka mabone kore ya gona kere ke gore ke a tsafa gore ge le bosio bjale re a tseba fa gore ba bangwe ba no thumaše mabone a bona gomme ba fatlhana ka ona mafelo ka fetsa le gore go ba le dikotsi gona fawe gomme gona bjale se re tle ba re se dira re tlo ba rebeletše fa polišano ya rena le a tsafa gore tlo ba re bolela ye ke nako ya gore tle re boleleng ke nako ya gore le no latlhela fela meletša go me ke go rena ma ikutlo na ke mafeng go ba le reng ka selo tlebe ke se tsire ke se beile mo go re tle re se bile dishe go di go di ya phatho go shile ke bona e ya mafelelong ke le fatlhe ka re re felele tsa go di ye go di ya basadi go me re no fa melaetsa go me gape re no kwa basadi fa go rena mo go di ye mo ke mo ke se fisa lo ba tlwa tshutile sona ke se fisa lo re ba tlwile ba se lebele tshe kudu ene gape meletsa mafelelo o ba kre meletsa e ska ba mafelelo byale ya ka hore ke khodi ya basadi e ska ba ba gwalo hore awa na pini o fufedile ye ibe lori e tlo ba e tlo la pele fa kurukuru re metse fa go ba fathego kurukuru re metse banna go ba fathego ka selesela selo re bona ba nyoko stulecha byale gona byale selo re tlo ba ke se nya ka go lena ba thileletse ke gore lentse maikutlo le boleleng fa gore na molaetsa ko mofeng gona fao mo basading ka moka ande gape basadi o tlo goreletse fa mo godie na ke sefise lo tlwa le ithutile sona nomora mogala ke 086 000 2452 leetsa gomme o mpotse ke kwe maikutlo a gago tsa mafeng melaetsa fa o reletse basadi ba gabo rena ba o fiela gore na le re mo bona se ba ithutile sona ke se sefe mtlhong ba tla ba ba le bona ba tla ba re botja fa weng ra ba le bona ye ke yona thobela FM ke ya le go tla gasho la Africa borwa ka moshate wadi ya le moya moshate e kwa tsebo le boithabiso gomme ke yona ne weng nako e sabe jempelo ke tloba ke topa lena fa weng le re botja fa gore na maikutlo a lena ke ya mafeng banna ba tloba ba fa basadi thego re leboga kudu. Re tlo le boga kudu. Ba nna mo kutu mjoalo a kere beta fela metsotso shele ke mkhano home enda
1: ere
0: a rona le kai
1: nabio
0: e
1: ntibe wa sa ja sa di kompi
0: ba kompi wa kere
1: o
0: ya ke ni ufela
1: nda
0: o ya re le boga tle re le boga le ba kompi le ba fetego ka tshe ba nyoko di tsholetsa ka moga ya kere
1: nda
0: e ndando e se go jalo re le ba hane cha fa weng ge ba ranya go re a se le ba hane cha awa e tego a ibe gona ka mogae ka mo

0: wa tseleng pele o tlhokomela le go a šireletša ka dinako tsotlhe e le gone le ke fetša ngwaga mene ya re ke 20 ke fetša 48 years
1: ao legolelegoletlhe bele fa
0: dia le mare ken justice ka molephepane mošate
1: baofiela bakae le bona ka baofiela ke le re le tla ba tlhokomela
0: e re kudu ka maatla ke ba tlhokometswe
1: batswelepele
0: a jole pele ke bele le ga ra go ya bona that's why ba tlhokomela ga golo
1: ao ri a le boga tle ri a le boga
0: thank you
1: ao ri a le boga tle ra bona nne nne ke tla tshola pele ka ba tlhokomela ba ba ofiela ka mogae ka fa ke tla tshola pele ka ba rata ke tla tshola pele ka ba fate ka ba fatego ka mogae ka fa ri a le boga tle ba ofiela ri a le boga tle a tlhola femela go tla ga shola Africa bora mo shate wa jale mo ya tlhola okay e ke bona fa gore na wena o reng fa re feletsa kgwedi ya basadi molaetša a gago na o ka reng gona fawe ongole e ka mosadi o kena fa wantšha maikutlo a gago rona wena kgwedi e ya basadi e o e bone ka sepo se sefe ke sefe se lotlwa o ithutile sona re ke kgwedi e ya basadi re feleletša ke re ke se kenyako tseba gona bjale okay meta fela metsotso šhelekeie masompedi tharo fela ya metsotso re itswela ka mola irila ya pele thobala fm o timela rona le kae
2: ee e no ba sadi bana go hlomphiwa re ba sireletse
1: a kere
2: ala se se leng gona bona bana le mona ga ba ratane ga e tshete go ratana
1: bona ka bo bona
2: bona ka bo bona ga ba ratane bana le mona
1: ba jelana ba jelana mona
2: ba jelana mona bona ba sadi mosadi mo ngane go bona mosadi mo ka re o go kwa le yena o no go rena no ba ga fatsa ga yena ma gatelene
1: o ya
2: Are
1: rapidly shaking a need?
2: Yahoo,
1: you can carry Linga Mohammed Simula. Come
2: Thank you.
1: Dangy. Are Lina Basadi Alaratan, a kidney, Tobella?
3: Eh, kidney.
1: Little Lang.
3: We are going to have a study where I come home and no affiliate and play doing care. He was a graduate study. One of our Yelana Mona. Now, can I have our study?
1: Eh.
3: Hi, the horning, hurry, opening, never said, look to a low Ulana Mahota, so to a low yet, O Yelana Mona, go to the pope, create that monument at the last way high. We took our hooker, he took our lower, he took our pia, do the Adilana Lana. 19 days for idea. Blekeng before ke tsa go pila he ke tloe exeg mo kwa bogadiwa ka go bekula teng then di ntse am khutana go re ntwela ile di a re tloe le to thala le di tla dula na gota le gore mo le mo tsela ka tsoa ya hai wa tso ba ulu wa tso wa pia ing dilo lo ana so lo na ke na ntse nyana ke mmalo ke di tsa bang ka taba ya ya popo yo ntle ra ipopa re le basadi
1: so
3: wa le tsa ba ya to thala dula na magota o ruka o lowa go apea nka o diela yo kate dj o ka
1: wasebana
3: wankwa
1: kereaefore ano ke a letshepa
3: ya sedila manolo mawa itshere ntho tsa mokhutano o ere ka didia re basadi kore mo le mo ataka tseba ya gae ya gore na o tseba eng mang o tseba eng mang o tseba ntho keo di re keepa busy o tloela o totha re nnana magota re nnetse o dia ntho ke e le goreng a se dilo ke re totha re tshwayane re bolelana ampe
1: Mane se le re a leboga go bua ke re.
3: Ya ke a leboga go lela le artist. O ke duwe mpi.
1: E ke a le tseba.
3: Ke go le o tsari sa salimi se ma botla. Na one tseba.
1: E ke a le tseba ke le mo. Ra lucha.
4: Ora.
1: E le kai.
4: Gore wena se.
1: O go lokile.
4: Eh, selina mpolabule. Bana nka re a ke re bana ba mpolabule. Jo tsa bana ba nkhatla ka kudu ka tsoa mo kwa ba tsa.
1: Eh.
4: Aba sa di ba mona falela na papa.
1: Nga le jela na mo na botata.
4: A ke se re gore na modimo re le ya gore a no tsiya pele se tsha rena di dire gore be je thata ka mogodi se ga ratana.
1: O ya. Ke ka mogodi.
4: Ke go tla ho tlo nne se le le gore go ne banna ba swere mmereko mo ba swantse gore ba go thusa o kile wa bona gore banna ba go amogela ga botse jang ee ba go amogela ga botse mara basadi ke re wa ka seka ba o aya o apere ga botsana aa o ka sa o amogelega mane modimo kabe re no rapela mane a rentšhe mokgwa letlapa mane
1: Oya, arrapele, arrapele.
4: Arrapele manna ya mpaba, taba nyanan se ya mpaba. Ugo jawa suti bako eme lo kutaba gola gola. Kano wana uti pitela. Kofuri wana wakari sete sako kwa igwa inki sika muisha. Imu kheikulu. Marakin neti.
1: Asin neti.
4: Asin neti nganaka. Gimpani esta mapanga kama mroto wako.
1: Mani esta kia lewa kama mwala mroto ya kere.
4: Danki.
1: Hey, dangi, dangi, dangi. Kiwani wasadi wa mwongo fale barakwe la mautu. Kirivana, ya. Ke tshwenye lo re di tlamile gore di riwe leno go bokanang le leno dira se le se la ke e ke tshwa mafelelo show Thobela FM tumela
5: Thobela le kae
1: re bona le kae
5: ke rata go no fa se se se ba se se re mo sona tipa ka bogale e ba re mo se re mo sona tipa ka bogale ke le bagala gore mo se re a la tle bana a re ga se ka ga pitsa re ke tlhobetse bana ba 5 mola mo tsingola. Le ge ngwana e ka ba segole le ge e ka ba mohuta ma mosadi wa mo kgotlelela o fitlhelela a gola e ba monna goba mosadi
1: ya kogale ka mogone le ka o tlhalosa fa gore go tshwara thipa ka bogaleng e bjale a kereng
5: jale batho ba bare relere ba kgotlelela ke tsohle ge ile magoeng ke gape ke boa bašhala ba tlhokometse bana kaile dimpheta kua ke boela go yena gankgane
1: ya go ja le o rile motho wa monna o tsereng ngwa ka moka a le Gauteng a sa bo ebile a sa romele ba fela ge a boya mo mosadi o mo wa mo wena a re a wa motho wa ka motho wa ka
5: aga ke makola motimayana re a leboga
1: re lebogile tlhe nnete taba dibjale nnete taba dibjale gomme ke gona fa bana le ka o tlhalosa fa gore motho wa mosadi o tshwara thipa ka bogaleng ka ge ke tlhalotse fa gore a wa monna o kgona o ne o golwa mosadi a shetse ipa fela ge a boya o ne wa moelwang kere yolo fa re a leboga le re ne ke re banna go jelwa motlhong re ile magoeng re ile o leshomela re ile o leshomela re ile ene re lefathego le lena basadi ka tse ka moka tselo letlwa le ditsweletša ba lenyako ditsweletša kering.

0: Isaka, koshaho chaho, sisa, sama fani Jesu work, bari Isaka. Atubala FM, lo kuta kasho, la Africa Borei, 7.6, yupta nadi 2.1. Mushate, wadiyale mwa mushate, kiwa tzibo, liwi tabisha. Humi kufila kapishile koshaho chaho, zboni zembele, are. Kwa koko, humi kore kiyole kina kwa kaya hore, kira tuko sini, kina kwa kaya hore bona. Ki pute pute, se le saka, ki sinu hobalilina. Come on, if you like a shooter, you have a look at Mr. Fantastic. I thought I was a wall, a home clip in the Lena Moho, Patala Jani. Home, I keep seeing the Balena, Nalina Tropana Montaba, Majila Hono, Moho, Tafling Yamatuako, Molo, the Rina Melita for La Vielle, Eric, Mr. Fantastic, Kamala Holoa, Auckland Park. Mr. Fantastic.
1: Palaga don't feel the Mahuin.
0: It's a wall, I want to feel the Lorona.
1: Ah, o fitlhile magwele.
0: Re le boga tle. E ke buitse ka morenyo no kwa ke rena ka gore kgodishi o fela ka moshupulogo. O kaone na gore e fela ka moshupulogo ba o le kaone e fela ka labatlhano.
1: Ah, o kaone e fela ka moshupulogo.
0: Le ba ka.
1: Yo, agri. E fela ka labatlhano ga re moshupulogo. A iseo. E bile ga sonta ga iseo. If you toma gare ga go edire parpa e di toma ka mosupulo re gona lo patela dikoloto
0: akere
1: ei ape toma ere Friday ba tlile bo batho ba toma ka letter n ntubishe
0: o ya
1: nkape na meje bele o di toma re Monday o patela diloka moka mosupulo o patela loka moka mara ya ofela ka labotlhano ha ba ona ba tshwara bike.
0: Oh, ya ka wena ka fa o bona go le ga botse ka mogano e feleng ka gona ha o le ka botlhano.
1: Ga botse o chaisha ke re bile o bua ka gae.
0: Yeah.
1: E le go na o dula fa se la kwana re re iberekisha jwa.
0: E ka re ke bile ga ga be ke bile ha o ka se bile mabaka a mantsi o ke bua ka gae.
1: Wa ya weekend. Ya la botlhano. Go o itjwa go ba le ba bereka di feming mo gating go o itjwa go khotsa batho ba o emetse ba bantsintsi.
0: Oh yeah. Okay.
1: Kwetsa dile machone sa bo baby batho ba ka moka gore botsotsi go putsha rena wena o ka tjwa di ripatse kae na kae man ke machone sa ke bo baby e ke batho ba ka moka go putsha rena wena o tsanjwe o ke ntse di ripatse kae
0: ai
1: le ga ile gore re ba bitsa batho ba ba le kholele
0: re le rata gona kere
1: a o na gona
0: wa o le ka
1: na mudimo di le motho a be le motho o tiwa ka gae
0: eh re le rata gona le ba ka ente
1: a be le a tlile go pile tsa o tshokolo o ke la bona a sanga e pile ka bophelo wena o bo sokola
0: eh
1: o di thoma o bereka ka pia ya mathomo o so tswina le batho ba o nyaka go tlhoba ha o tswala le o gola ni. Ba do to ba botsubutsi nge batho ba tsebe gore pay ya mathomo
0: eh
1: a re betse ka yona
0: o ya
1: go thoma o bereka mogolo wa mathomo ga o fuwe ba tshelete ona e fuwe ba nnyane
0: o ya
1: eh o fa maule papa o
0: ya ke nnete e ba pela awa fanta a i yalo gore botsubutsi go se fiwe go loka fa o fa maule papa e ya kwa gala le ya bobedi le ya boraro le ya bone le ya botlhano botsotsi yosi a esonte yuba ya gago e seka ka nte e o dia ka nte mara
1: ee mara ke gore ke no gatelela e ya gore mogolo wa mathomo
0: wa mathomo
1: o fa papa le o fa batswadi papa le mama
0: ya
1: mogolo wa mathomo a o fi ba nenyane please
0: e kwa gitse
1: e kwa
0: ya e kwa gitse kwa gitse
1: ei nge ri thuteng ba o tsere wa ka dire mogolo wa mathomo